0: ang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
1: Ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangan ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
3: Good morning! Today is a Monday. Welcome po sa ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Wagi ang Espanya. Okay, isa World Cup. Kaibay katulad namin ni Jess, ni Ma'am Cecil at ni Ria Arevalo na nanood ng watch party dito nga po sa FIFA World Cup Finale 2026. Samahan kami sa umaga na ito, napakarami naming kwento na ibabahagi sa inyo. Kaya ibigay natin ang mga bumabanderang balita. Koponan ng Espanya, tinanghal na kampiyon ng FIFA World Cup 2026. Hinubaran ng corona ang Argentina 1-0 dito nga sa finale sa pamagitan po ng goal ni Torres doon sa extra time. Samantala, sa larangan ng Tour de France, sa larangan naman ito ng cycling. Okay, si Remco Evenepoel ang tinanghal na stage number 15 winner, kagad na umakyat sa second overall ng ginaganap na Tour de France. Siya na ngayon ang rival ni Tadej Pogacar matapos na na-aksidente, nag-crash, sumemplang at nabalian si Jonas Vingegaard. Kaya bye-bye si Jonas Vingegaard sa huling anim na natitirang stages ng Tour de France. Samantala, sa larangan naman ng golf, isa pong malaki na golf tournament ang katatapos lamang, and this is the Open na kung saan tinanghal na kampiyon si Ryan Fox ng New Zealand. So yan ay sa the Open, isa sa pinaka-major kompetisyon, ikatlo o ikaapat na major event para sa men's golf. Samantala, sa mga Team Philippines news natin, basketball muna tayo. Gilas Pilipinas, 3x3 youth men, nag-qualify na sa FIBA Under 23 World Cup matapos na kumupo ng back-to-back title dito sa Nations League Asia. Actually, tayo ang tinanghal na overall champion ng Nations League Asia. At yan ay sa 3x3 Gilas Pilipinas Under 23 or the youth team. Samantala, lipat tayo sa softball. Yes, ang Philippine Blue Girls nagtala ng back-to-back na panalo laban yan sa koponan ng Peru, ang host, para po tanghalin na fifth placer dito sa Softball Women's World Cup Group 5. Samantala, sa larangan naman ng jiu-jitsu,

0: Okay, sa jiu-jitsu naman si Annie Ramirez, okay? Ang Asian Games champion. Ngayon si Annie Ramirez ay matagumpay na napanatili ang kanyang Asian Championship jiu-jitsu title. Samantalang lipat tayo sa tennis, yes, ang Philippine Davis Cup team naman po natin ay nanatili sa Group 3 ng Asia-Oceania Zone matapos natalunin ang Malaysia doon sa relegation play. Samantala, sa larangan naman ng swimming, may ginanap na Asian, okay, Age Group Swimming Championships sa Bangkok, Thailand to. At ang mga medalist natin ay sina Ahido na nagtala ng bronze medal. Ganun din yung isa pa, si Cantor. Okay, yung isa pa natin na si Patricia May Santos pala. Okay, siya naman ay bronze medalist din sa girls division. This is Asian Age Group Swimming Championships. Samantalang sa boxing naman, Charlie Suarez, matagumpay na napigilan si Avila, okay, doon sa round 1 ng kanilang laban para kuhanin ang WBO International Super Featherweight Belt. At sa larangan ng rugby, yes, sa rugby po, tagumpay pa rin at wagi pa rin ang Philippine Volcanoes dahil kanilang nakuha at napanatili ang titulo sa Union's Cup. Yan ay ilan lang sa mga bumabanderang balita on a Monday morning dito lamang po sa ating Headline Sports. Ako po si Judy Keringal, kasama ko sina Jess Laid, ganun din si Nida Soriano, si Engineer Jemart at si Team Tapales. Okay, si Ivy yung ating student trainee nandiyan na. Kagad namin ibabahagi sa inyo ang mga bumabanderang balita, ang may init na balita in a while dito pa rin po sa Headline Sports.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Dito kaya? Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Sports Radio 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, sakto. It's 8:15. Balik po kami dito lamang sa Headline Sports. Kasama ko si Miss Cecil. Siyempre, usapang football tayo. Wagi ang Spain over Argentina. Good morning!
6: Good morning, Judes! Good morning po sa inyong lahat. At ito, wala pa tayo masyadong tulog, but we enjoyed the game. Nagkaroon tayo ng watch party, no? Kagabi, napanood din natin yung mga programa bago yung game, Judith. So, Spain po ang naging kampiyon. At ito yung kanilang ikalawang championship.
0: Sino yan sabi? Very good morning, ha ha ha ha. Ay, si Tim. Okay.
6: Andiyan ba si Tim?
0: Wala naman, late.
6: Ah, late, late. Okay. Walang kwenta. Late pala. Okay. So, Spain po for the second time, 2010, ang una nilang kampyonato. Napakaganda ng laban. Nakita mo talaga, Judes at mga kaibigan, na ito ay finals. Bakit? Siguro iba mabobore kasi walang score. Pero makikita mo yung effort nung dalawa. Sinasabi ang Argentina ay offensive team or attacking team. At ang Spain ay defensive team. Pero dito ay parang nagbaligtad, no? Parang
0: yes.
6: Makikita mo, nagbaligtad, Judith.
0: Yun ang kwentuhan natin ni Jess at ni Rhea Arevalo, di ba?
6: Kasama natin si Rhea, kasama natin si Jess, magkakasama yes, tayo yan. Kanina.
0: Somewhere's Quezon City.
6: Yes, kaya medyo ano tayo, kumbaga lula, no, ng konti. Pero nag-enjoy talaga tayo. Nag-enjoy yes. talaga tayo. But anyway, kung makikita nyo po, definitely, no, na ito akin, hindi po ako coach, ha, pero yes. definitely dominated ng Spain, no, yung game from start to finish. Although, makikita mo walang score, no, at nakascore lang on the 106 minute.
0: Extra time.
6: Extra time yan. Extra time. At ito, kung makikita mo, ay napagod na yung goalkeeper po ng Argentina dahil sa totoo lang nagkaroon po siya ng ilang saves. The goalkeeper had made 12 saves up to the point na hindi na niya nakayanang sagutin pa nung itong si Nico Williams, a substitute, no, another down a Pedro Porro cross mm-hmm. at the far post, and itong si Ferran Torres po ang nagbigay ng puntos para dito po sa Espanya.
0: No, super sub.
6: Yes, super sub talaga. At ang sinabi niya, ginawa ko yon o nagawa ko yon hindi lang para sa team ng Spain but para sa 47 million people na sumusuporta at nag-cheer para po sa koponan ng Spain. Yan. And of course, malungkot to for our hero. Ika nga ako, I went for Argentina dahil gusto ko sana magtapos ang World Cup playing career year ni Argentinian superstar, no, Lionel Messi, on a winning note. No? Yes. Yun ang gusto nating makita. Hindi lang ang Argentina fans, but I think the whole world. Makikita mm-hmm. mo rin doon sa watch party natin. Nung manalo ang Spain, lilima lang ang pumalakpak. At lahat po, napakatahimik.
0: Yes.
6: Ayaw tawag dito. Ayan, yan, nasa harapan na
0: yan
6: sila.
0: Okay, tama yung iba. Oh,
6: pero yan, ayan, medyo, yes. Ganun yun.
0: Walang reaction, deadma.
6: Deadma lang, kasi malungkot talaga. Dahil puro, kasi naman, ang titingnan natin dito is, ano bang ginawa ni Messi sa football? Diba? Ano
0: yes.
6: ba yung istorya ni Messi? Uh-huh. Kaya everybody wants Messi na manalo. Pero hindi yun na nangyari, kaya malungkot siya. Pero sabi nga, Argentina went into the finals with 19 goals, no? On the way to the final. Ang Spain naman po, nakita natin yung pinaka-highlight ng kanilang journey dito sa World Cup ay isang goal lang ang kanilang na-concede until the final day.
0: Yes.
6: So makikita mo na talaga ang dapat bigyan talaga ng award dyan ay walang iba kundi ang kanilang goalkeeper. Kasi na ilang games yon, di ba, Judith? Na
0: yes.
6: makukontrol mo, hindi makakapag... At ito ay, andyan si Messi. Sabi nga nung ni Peran, ano, pag ang isang team nandiyan ng Messi, may takot ka. Meron kang fear na may tao silang ganito kagaling, no, na, mm-hmm. na si Messi. Kaya grabe yung naging laban. Lagi tayong, parang yung mga tao kanina, pumapalakpak, tinatawag yung pangalang Messi. Parang sinasabi nila, do something about this, no?
0: Yes.
6: Hanggang sa huling sandali, nag-attempt, may too solid ano, si Messi, no? Pero wala, eh, hindi na-finish. No? Kasi, pinapasahan niya, pero hindi naman, nagmimintis,
0: yes.
6: no? itong Sinesi ba? Okay.
0: So from the start talaga, kitang-kita natin na Spain talaga ang dominante,
6: na outclass.
0: Napakalinaw.
6: Kasi
0: possession yes. Grabe. Attempts and attempts on target 0-0 for Argentina, but sila 20 plus and then parang halos 11 of the 20, 'di ba, ay on target.
6: Kung titingnan mo, nagsimula ka na rin lang sa stats, no? Possession, 65% for Spain at 35% sa Argentina. And then sa shots on goal, tingnan natin, 12% or 12 para sa Espanya. So, para, bali, 60% yun at sa Argentina. Wala, zero. And then doon naman sa big chances created, 4 sa Spain at 0 against Argentina. Biro mo, 2 na 0 yun. Tapos, big chances missed, 3 sa Spain at 0 again sa Argentina. Yung fouls committed, mga kaibigan, 21 for Spain at 25 for Argentina. So, nakikita mo rito, outclass talaga eh. Hindi.
0: Even in passes, oh.
6: Oo, 803 to 435.
0: Bakit? Yun yung malaking katanungan sa akin. Bakit ganun ang complexion, ika nga, ng game ng Argentina dito sa championship match na ito?
6: Kung makikita mo, Judith, based lang doon sa napanood ko po, hindi ako expert, no? Mamaya po kay Coach Aris Caslib sa radio, sa Sports and Science. Makikita mo pag hinawakan ni Messi yung bola, either sa kaliwa o sa kanan, kasi hindi siya pumupunta sa ibabaw. Tatlo kagad ang nakabantay at ite-take out kagad nila yung bola. Hindi na makakagalaw si Messi. So talagang, kumbaga, they were able to stop Messi. Kasi yes. Isa lang naman ang stop
0: contain
6: mo dyan eh.
0: Talaga.
6: Contain, hindi lang contain, stop. They were
0: talaga.
6: Able to stop Lionel Messi. Kaya nga nagkaroon din ng frustration na yung mga ka-teammate ni Messi. Makikita mo, nagkaroon na ng pisikala, nagkakaroon
0: yes,
6: na ng sama. Pag-iinit ang ulo. Kasi nakikita
0: na
6: nila,
0: focus.
6: O yung main man nila, yung inaasahan nila na tatrabaho, hindi makalusot. No? Tatlo kagad yung nakabantay.
0: Yeah.
6: So, medyo frustrating talaga yun for
0: hindi
6: them.
0: Hindi din talaga definitely makakreate ng play. Diba?
6: Hindi
0: man siya yung mag-strike, pero yung play, wala.
6: Wala.
0: Dahil
6: wala
0: completely stop sila. Kumpirmado ba na hindi, na may walang key na absent ang dalawa o tatlo ba na key players ng Argentina in this final match?
6: Yes, oo. Kasi sabi nga rito, yung challenge ay talagang naramdaman ng Argentina kasi with injuries to both of his starting center backs, no? Habang patuloy yung laro. Nawala si Lisandro Martinez, no? So, pinapasok si Nicolas Otamendi. And then, just before the break, itong si Facundo Medina naman ay pumasok sa game at pinalitan niya si Christian Romero after 70 minutes. And these are center backs, Judith at mga kaibigan. Kaya malaking bagay yon. Alam mo yung nag-design ka ng play and then andyan sila, biglang mawawala. So may adjustment. Eh kalaban mo Spain. Napaka-organized. Ika nga eh talagang yung defensive prowess nila. Kilalang kilala sila. Pero dito, ang dami nilang attacks, Judith. No, makikita mo si Lamine Yamal.
0: Yes.
6: Laging umaatake, mabuti na lang. Ako'y gulat na gulat din dito sa kanilang si Emiliano Martinez.
0: Ano Martinez, yung Martinez, kanilang goalie.
6: Emiliano Martinez na talagang
0: grabe.
6: Sigaw tayo ng sigaw sa pag-save niya ng bola. No? So, nag-enjoy tayo sa laro. Nag-enjoy. But definitely malungkot si Messi.
0: Imagine how many saves, di ba?
6: 12 saves ang nagawa
0: 12
6: niya.
0: Saves.
6: 12 saves. Sa isang laro, mabigat po yung 12. Baka sabihin, 12 lang.
0: Mm-mm.
6: Sa football, mabigat na po yung 12 saves na yon.
0: Siguro, kaya, pwede napagod na rin siya. Tsaka magkasunod na magkasunod yung attack. Hindi naman niya na inakala. Nung nag-bounce yung bola after a failed attack, di ba? A failed try. Na save niya pero nag-bounce
6: dumating
0: yung bola
6: naman.
0: Dumating itong si Torres.
6: Si Ferran.
0: Siya. 62nd substitute, di ba? Medyo so, fresh pa yung kanya ding
6: nagulat
0: legs.
6: Nagulat din yung mga defenders.
0: Yes.
6: No? Kasi dapat tutulungan ng mga defenders yung goalie. Eh, no? So si Messi ay umiyak pala noong tinanggap niya yung kanyang runner-up medal and tumingin siya sa crowd, no? Nakita niya ang daming na disappoint, no? Yung kasi yun, pag superstar ka, ang inaalala mo hindi na yung damdamin mo, yung damdamin ng mga fans mo, no? Pero inamin niya, they are the better team tonight.
0: Yeah.
6: Yun ang sinabi
0: kita,
6: talaga
0: malinaw
6: niya.
0: Eh.
6: Oo, malinaw na malinaw. Anyway, mga kaibigan, as expected, si Kylian Mbappe ng France ang kumopo ng Golden Boot for FIFA World Cup. Nakagawa
0: With
6: po siya 10 goals.
0: 10 goals this 2026.
6: Oh, right, right.
0: And he also holds the record now with 30, mm-hmm. parang 33 or 32. 31 lang si Messi.
6: I think so. One up siya. Oo. So,
0: 22?
6: Siya rin po ngayon ang all-time leading scorer sa FIFA World Cup history. And of course, yung iba pang award ay nakuha po ng mga taga-Spain, si Rodri. Siya yung nakakuha po ng Golden Ball Award dahil sa parang siya yung MVP, best player mm-hmm. of the finals, no? As Spain's lifted the trophy for a second time. And then si Unai Simon, ito yung goalkeeper ng Spain, siya naman ang binigyan ng Golden Globe Award dahil nga mga kaibigan, he recorded 7 clean sheets in 8 matches. Belgium lang ang nakalusot na goal sa Spain. Belgium lang yung team mo, Judith, no?
0: Oo nga eh.
6: Oo, yun. Tapos si Pau Cubarsí ng Spain din, yung kanina pumasok to eh, 'di ba? Nakita nyo? Siya po ang piniling best young player award. And then ang fair play award goes to guess what? Ano? Anong team? Oh, anong team? Netherlands.
0: Ah, Netherlands?
6: Netherlands, yan. Mm-hmm. Kaya, ang ano lang, tapos, i-share lang natin, ano, ang ganda nung sinabi ni, ano, ang ganda nung sinabi ni,
0: mga
6: anong
0: quote.
6: Tawag dito? O, mga quotes to eh, sandali, nawawala yung kopya ko. No?
0: Sino ba yan eto, nagsabi
6: mga
0: niyan?
6: Quotes. Sis, ano muna, unahin ko si Lionel Scaloni. Sabi niya, no?
0: Sino siya?
6: Ha? Coach ka ng Argentina.
0: Ayun, sabihin natin.
6: Sabi niya, I feel sadness, but knowing that we left everything out there, I have a lot of things to say about how we got here, but it's not worth it. I want to thank these guys eternally for giving us another World Cup final and for competing until the end. Spain was better. That's the truth. Yun ang totoo, sabi niya, but I'll hold on to an enormous memory of what they've done, of what it's worth to get this far. We have to give it huge value because it takes a lot to get here.
0: Yes.
6: We're great in victory and we have to be great in defeat. Yes. Today, we're showing that we know how to lose. We lost the match and we're owning it. Inaamin namin. But that doesn't mean we'll stop remembering everything we did to get here. Umiyak to. Yes. Hindi niya natapos yata yung presser.
0: Yes. Nagpaalam siya. Maaga siyang umalis dun sa post-match. Diba?
6: Yes.
0: Nag-excuse siya. Kasi hindi niya kaya na mapigilan yung kanyang emotion. Lalo na yung tinanong na kung yun na ba talaga yung huling World Cup ni Messi.
6: Oh.
0: Nung sumasagot siya, hindi niya na natuloy.
6: Ay, ayaw niya. Siyempre, ayaw niya yung mga ganun tanong. At saka hindi dapat tanungin pa yung mga ganyan. Katatapos nga lang ng laro eh, di ba? And then si Ferran Torres, ito maganda yung sinabi niya. I think in the end, the goal was for 47 million people.
0: Yes.
6: It wasn't just mine or of the 26 players here. I believe that today's outcome was written in the stars. Okay, and then sabi pa ba niya, Messi is on the opposition team. That nervousness always creeps in. Lagi daw siya nininervous. But ultimately, we've always stuck to our guns, to playing our own brand of football. And I think today, we've shown that once again. Yun.
0: Yes.
6: Ang mga gusto ko lang i-share na, na mga sinabi nila after the match.
0: Okay. Malaking parte na naging 10-man team na lang si Argentina going to the extra period, di ba? Kasi
6: yes.
0: Na red card yung isa at mukhang key player nila yon. Eh, ang init kasi ng ulo, di ba? So, napakalaking factor na yon. Okay, kahit si kompleto sila eh.
6: Enzo Fernandez.
0: Kompleto sila, hindi pa sila magkaroon ng magandang ball possession at saka mga attempt. Eh, lalo pa nang nawalan sila, di ba, ng isang defender. So, meaning, ang hirap na kapag umopensa na itong Spain. At talagang puros opensa ng opensa yung Spain, di ba? Sabi nga natin na baliktad, naging offensive team si Spain na mas kilala sa defense nila that time.
6: Ang galing talaga ni De La Fuente, yung kanilang coach, no? Yung coach nila is already 65 years old at siya po ang naging oldest coach.
0: Talaga?
6: I think isa yan sa sinabi na siya yung oldest coach dito sa
0: coach in this 2026 World Cup.
6: Kaya Luis De La Fuente, ang galing niya mag-strategize dahil alam niya ang offensive team or attacking team itong Argentina, nag-design siya ng isang madedepensahan sila pero at the same time, at the back of his mind, aatake kami. Hindi kami pwedeng hindi umatake. So, umatake sila ng umatake and then at the same time, yung kilalang kilala sila sa depensa, nagawa rin nila. Kaya yes, they are the better team kaninang umaga. Kaya yes, they deserve to win.
0: Oo. Kaya nga hindi makadaling makadating yung bola doon sa goal ng ano eh, ng Argentina because of that defense of Spain. What if lang ano? Kasi magaling ang goalie, di ba? Mm. Hindi nangyari yung goal ni Torre ano doon sa ano ba 'yon? 97th minute ba?
6: 106.
0: 106 minute. Akala ko 107.
6: Penalty.
0: Okay, yes, tayo. Yun penalty na. Shoot. Labanan oh, if and when.
6: Oh, oh,
0: na may matalo doong team, mas yun ang napakasakit ano.
6: Tingin ko may mas chance ang Argentina yes, kung nagkaroon ng penalty shootout eh. Kasi dyan sila. Hindi ko sinasabing hindi magaling ang Spain dyan, pero mas may chance sila dyan, no? So Argentina is the first team in the last 60 years without a single shot in the first 90 minutes of a World Cup final. Anong sinasabi niyan? Magaling talagang depensa ng Spain. Yes. Oh, very organized. Mm-hmm. Although yung sinasabing edge ng Argentina rito na maturity and experience, mm-hmm, nandun naman. Mm-hmm. Kaya nga, hindi rin nakascore ang Spain eh. Hindi rin yes, sila nakascore, nakakagawa rin sila ng mga kumbaga, nakokontrol din nila itong mga players. Lamine Yamal, ilang mm-hmm, attempts ba si Lamine Yamal? Pakialam nga natin, tingnan natin, mga apat, more than four ba si Lamine Yamal? Of course, marami rin pero hindi nagagawa ng Spain kaya 106 minute na nga nakascore pero yun na nga sinasabi natin ano ang football po napakagandang laro kasi ito ay biro mo tatakbo ka Judith sa napakalaking field na yan mm-hmm, and then ilang players sabi nga isang ball ang dami-dami naman player na nakalo yes, sabi ni Jan Magol di ba so dito makikita mo talaga yung strategy, tapos kung ano yung gagawin ng coach, dyan mo makikita yung brilliant coach, no? Alam niya yung where who to put in that position at paano mag-i-strategize sa anong klaseng team yung makakalaban. So, yun.
0: Okay, gaano kalaki yung court? Apat na basketball court, yung field ng football.
6: So, ang fitness dito napaka
0: yes,
6: key talaga. Even not only the players, but the referees. Yung referees din na kasabay na tumatakbo po ng mga players. Yung mga line officials natin dito, tatakbo yan. Paano nila makikita yung mga offside, di ba? Mm-hmm. Kaya, nakaka-enjoy.
0: Napaka-physical nung game. Ang daming tumutumba.
6: Sabi nga, diba? Tulakan. Ano ba? Tulakan kayo ng tulakan. Wala naman kayo sa MRT. Sabi ng mga fans. Oo.
0: Kaya, daming yellow cards, di ba?
6: Alam mo, intensity.
0: May away pa sa gilid.
6: May nangyari daw na brawl eh.
0: After the match,
6: may
0: okay,
6: brawl daw.
0: Uh-oh.
6: Alam mo, intensity of the game yun. Intensity mm-hmm, of the game, out of frustration. And yun na nga ang sinasabi natin na yung minsan yung mga inaasahan mo, hindi mangyayari. Kaya napaprustrate ka. And yung number one man nila, yung kanilang leader, si Messi, walang nagawa yes, si Lionel Messi. Tingin mo, magre-retire na?
0: Sa World Cup. Kasi 4 years time pa eh. At 39, almost 40, meaning 44 years. Maglalaro pa ba naman siya sa Argentina? Pwede siguro. Kaya lang, hindi naman pwedeng parang nominal team member ka lang, di ba, ng isang team.
6: Natandaan mo yung ano, dati nagtampo siya sa Argentina.
0: Yes.
6: Kasi parang parang natatalo sila nun eh. Parang nasisisi siya. Na hindi niya ginagawa yung dapat na gawin o hindi siya masyado nag-i-invest ng oras. And then, after that, nung marami siyang, kumbaga, nabash siya ng husto, nagsabi siya, hindi na ako lalaro sa national team. Yes. Nawala siya. Pero, hindi pumayag yung federation na mawala siya. Tinawag ulit siya. And that was the time na nag-champion sila, 2022. So, more or less, may napatunayan na si Lionel Messi. At
0: yes,
6: para sa akin, wala na siyang dapat patunayan pa. Ibang klase yung Lionel Messi. Pero, syempre, gusto natin na mag-champion sana siya rito sa kanyang possibly the last World Cup. Pero, pwede pa naman. Yeah. Di ba? He's only 39 years old. 39 years old lang naman siya.
0: 43, almost 44, the next World Cup.
6: So ngayon, ano nang gagawin Pilipinas? Tayo. Aba, syempre naman, pupunta na tayo sa FIFA Women's World Cup na. Ito, totoong cheer na to. Ando ng Pilipinas,
0: yes,
6: Judith. So,
0: okay, next
6: we look forward to that. 2027 in Brazil.
0: Yes. Yes. Napakaraming mga sikat, definitely personality na nandoon, di ba?
6: Sino-sino?
0: Okay, di mula sa mga leaders, sa king, the future queen of Spain, Carlos Alcaraz, the president of the US, and all si ng mga artista.
6: Uy, si President Trump daw.
0: Oh, ang nag-abot ng trophy?
6: Nag-present ng trophy.
0: Okay.
6: No? Parang allegedly, di umano. Yan.
0: Oh,
6: ay ano nabu.
0: Di na natin pinanood yung awarding niya, di ba? Umalis
6: na nga tayo eh. No?
0: Okay.
6: Nabu.
0: Uh-oh.
6: Kasi hindi ko alam kung bakit. Ano? Pero baka lang, di ba, alam naman na natin na yung US,
0: yes,
6: di ba,
0: may na-red.
6: Tapos nabawi yung red. Pinaglaro pa.
0: Yes.
6: Eh, natalo naman si, ano, si Balogun or Balogun. Okay. Balogun.
0: Yes. Yan. Samantala, napakarami
6: si Tom Cruise.
0: Din.
6: Si Tom Cruise.
0: Tom Cruise, yes. Yung mga mayroong kanya-kanyang mga parte doon sa presentation, di ba? But syempre, para
6: Beyonce,
0: sa Pilipinas,
6: Beyonce.
0: Yung mga Filipino na nandun, kanya-kanya din silang pose sa kanilang mga
6: reels. Uy, nakita reels. Ko si ano, si Chairman Pato Gregorio.
0: Si Chairman Pato, meron akong photo dyan eh. Sino
6: yan.
0: Katabi niya? Dyan sa seat na yan, ang lapit nila ha.
6: Oo.
0: Sino katabi niya dyan?
6: Si ano, si
0: sa linya
6: Puyol.
0: Puyol?
6: Puyol is a
0: former
6: player. Oo, player ng ano, ng Spain yan. Spain.
0: Mm-mm.
6: At naglaro dun sa World Cup. Yan.
0: Yes, imagine. Eh, syempre, invited siya bilang head of state. The Philippines, invited ng FIFA, ng Pangulo ng FIFA.
6: Okay. Katabi si Princess Leonor.
0: Ang future queen ng Spain.
6: Spain. Oh, okay. That's not a wab, eh. Kita mo ang gandang lalaki naman ni chairman dyan. Syempre, kita mo ang daming tao, no?
0: Kaya
6: 82,000 seating capacity ng stadium, no? MetLife Stadium dyan po sa New Jersey.
0: New York, New Jersey, oo.
6: New York, New Jersey.
0: Kapag pinafan yung camera nung nag-celebrate yung Spain, nakikita natin sa pinakagilid si Chairman Pato. Kasi nga katabi niya yung mga big stars ng Philippine ng Spain. At syempre nga si Princess.
6: Actually, pag ganito, Judith, no, sa community ng football,
0: mm-hmm.
6: talagang pinapanood to. Nagpupunta talaga sa mga watch parties. Why? Kasi this is the ultimate stage. This is the biggest stage in football na kailangan mapanood talaga ng mga mandalaro, ng mga coaches. Nagkakaroon sila ng analysis, tinitingnan nila yung sistema ng football sa Europe, di ba? Or tinitingnan nila yung mga rules na ginagamit ngayon, especially FIFA. Diba? Kaya, everybody's watch. Doon po sa pinuntahan naming watch party, punong-puno ng tao.
0: Kikita
6: mo,
0: maaga
6: diba?
0: Tayong dumating.
6: Mabuti na lang maaga, pero si Jess humabol lang. Si Jess, photo finish dumating.
0: Yes. Buti na lang naka-reserve na tayo ng seat para kay Jess.
6: Oo. Pero, enjoy. Ganito yung masarap mga puntahan, di ba?
0: Yes.
6: Na,
0: pakita nyo nga yung lugar namin.
6: Sa sports,
0: yung video.
6: Yung sports radio kasi, syempre, gusto nga namin lahat kami no, na manood. Kaya lang yung iba, syempre, may mga ibang commitment pa. Kaya nag-enjoy kami dyan. Yan yung video. May ano?
0: Publasyon. Sa publasyon daw si team, hindi sa atin ang
6: kasama. Nanood ka. Okay. Ganyan ka naman talaga, team, no? So enjoy naman. I'm sure meron ding andyan din po yung anong tawag dito. Marami ring mga former players na nanood, no? Nandiyan sa stadium kasi kasi kinuklose up sila, hindi naman sinasabi kung sino, di ba?
0: Merong NBA star.
6: Mm, si ano, Wen Banyama nandiyan.
0: Oo. Tapos dun sa presentation of the trophy si Carlos Alcaraz nga ng tennis.
6: Siyempre, Spain.
0: Oo, ganyan.
6: Spain, di ba? So natapos na, every 4 years po ito, kaya nanood na tayo dahil mapapanood ko yung next World Cup, nasa retirement life na ako. But one of the biggest stories dito po sa World Cup 2026 ay itong Cape Verde, di ba?
0: Yes.
6: Cabo Verde, no?
0: Cabo Verde.
6: Kasi yung dalawang pumasok na yun sa finals, mga kaibigan, nakipag-draw silang dalawa.
0: Grabe,
6: Argentina at saka Spain ay nakipag-draw sa Cabo Verde. Kaya sila yung, considering na ang Cabo Verde is the smallest nation na nag-compete dito sa World Cup. Nag-qualify at nag-compete dito sa World Cup. Tapos yung kanilang goalkeeper, I think ang edad ng goalkeeper nila ay 46 years old, no? Si Vosinha, no? 46 years old na siya, bus driver siya. At pangarap niya na talagang fan niya, fan siya ni Messi.
0: Yes.
6: At nung kalaro niya si Messi, at talagang yun daw ang hindi niya malilimutan niya sa buong buhay. Dahil sinabi daw sa kanya, hindi lang siya kinamayan, niyakap pa siya at sinabi sa kanya doon sa tunnel yata or what, binigyan din siya ng t-shirt, na you did great, I'm sure your country is very proud of you.
0: Talaga.
6: Yun daw ang sabi sa kanya. Kaya naiyak siya. Ano? Beach volleyball coach at player din.
0: Okay, aside from being a goalie.
6: Yes, oo.
0: Wow, buzin, huh?
6: Alam mo, basta player ka naman ng football, you can be anybody.
0: Yes.
6: Look at Francis Arnaiz. Yeah. Galing. Oh, si Ed Ocampo.
0: Yeah. Mr. Football, Mr. Basketball. Yun ang kadalasan.
6: Yes, yes. Eh, magagaling yan kasi mabibilis. No? Mabibilis. Yes.
0: So, ang next World Cup pala is sa Morocco, Portugal, and Spain.
6: Parang uso na ngayon.
0: Sila mga co-host ngayon.
6: Parang uso-uso na ngayon, ano?
0: And sana madagdagan na mga teams.
6: And from 32, 48, tapos parang gustong gawin ni Mr. Infantino na gawing 64.
0: Wow!
6: Parang something like that.
0: Hindi may chance na yung mga mas maraming bansa katulad ng Pilipinas.
6: Yun ang sinabi niya, na para daw maraming chance na yung mga ibang bansa pa. So may pag-asa na daw ba ASCALS? Wala, hindi na ASCALS, no? Philippine Men's Football Team na. Oo naman. Meron naman. Lagi naman tayo may pag-asa and PFF is doing its best, no, para maka-come up tayo ng
0: yung
6: ating...
0: PFF andun din, definitely most of the officials of PFF, di ba?
6: Oo, ang alam ko nga may mga regional football heads din na naisama.
0: Talaga?
6: Si Mr. John Gutierrez doon. Na dapat naman, di ba, para makita nila yung pinakamataas na level
0: ng football.
6: At magsilbing inspirasyon nila para ayusin nila yung mga programa nila sa kanilang mga respective areas.
0: Regions. So, ang POC, andun din, mga top officials natin.
6: Yes.
0: Diba?
6: Ano andun?
0: Yes. So, nakita ko yung mga reels nila eh. Tapos si Chairman Pato, tsaka I think may
6: sana
0: commissioner
6: all
0: din na kasama doon.
6: Sana all.
0: Yes.
6: Oh my. So, anyway. Well,
0: darating din yung time natin. Sana bumalik ulit sa Asia. Eh, kaya lang kapapag-host lang ng Qatar eh, di ba? Sana yung katulad ng nangyari sa Japan at Korea, di ba?
6: Oy, doon nagsimula ang love affair ko sa football.
0: Talaga, 2000.
6: Sa football, ah.
0: 2000 yun, ano?
6: 2002. Yan, yes. Sa South Korea at saka sa Japan, di ba?
0: Yes, yes.
6: Nagkaroon tayo ng programa because of that.
0: Sino partner mo sa sports connection, football connection?
6: Marami, si Coach Bob Salvacion,
0: okay.
6: Si Coach Aris Caslip, si Coach Dome. Marlon Maro, di ba? Sila
0: yes
6: yung mga utak ng programa na yon.
0: Sino daw ang pinakatumatak sa na co-host mo?
6: Ikaw, basa ka ng basa ng mga tinatype ni Tim. Wala. Walang tumatak.
0: Yes.
6: Yes.
0: Anyway, record pala to ha for Spain. The country in both men and women division na World Cup champion. Magkasamang cycle, ika nga. 2023 na nag-champion ang women nila, di ba? At ngayon 2026 yung men, so nagkaabutan na champion.
6: Oh, naalala ko tuloy yung kanilang ano, Federation President na nanghalik.
0: Ay oo, yun ang nakagulo pa, no? Gumawa ng ingay instead na i-celebrate talaga yung panalo ng Spain in that World Cup.
6: Ikaw Judith, player ka yon, tapos biglang ganon, ano, celebration, siyempre ganyan, magulo pa. Biglang ganun, no? Kinuha yung dalawang kamay, tapos ikikiss ka sa lips. Anong gagawin mo?
0: Siguro, katulad nga, no? Hindi ka agad siya nakaiwas, ano?
6: Hindi ka makakarya.
0: Nagulat siya, no?
6: Maraming tao, di ba?
0: Yes. Oh. Pero ang galing ng Spain, ha? So, men and women World Cup
6: saan
0: champions.
6: Saan pa magaling ang Spain?
0: Spain.
6: Tennis.
0: Oh,
6: di ba? Diyan nag-ano si ano, eh. Alex Ayala, di ba? Sa Rafa Nadal. Basketball din. Ano pa ba?
0: Okay.
6: At yun na nga
0: yan
6: lang.
0: Yan na sinabi nung katabi ko, yung mami ni ano, 400 years, di ba?
6: Sinakop tayo.
0: Okay.
6: Sabi, ba't kakampi ka sa Spain, sinakop tayo yan.
0: Talaga,
6: and
0: no?
6: And sports kasi to.
0: Okay.
6: So anyway, nag-enjoy tayo, Judith.
0: Yes. At mamaya, mas marami tayong kwento, di ba? At mas marami pang analisiya. Sa 4 to 5 ba, na slot natin?
6: 4 to 5 slot po natin. Kasama ulit natin ang ating resident analyst and football coach, si Coach Aris Castri. Baka andito na siya sa studio mamaya.
0: Yes. Mamaya meron din kaming i-air sa inyo kasi yung katabi natin doon sa ating seat, Cecil, ay isang teen star, okay, sa showbiz. Ayan.
6: Oh.
0: Kilala niya siya? Okay.
6: Kilala niya siya.
0: Okay.
6: Anong pangalan
0: si Zia.
6: Niya?
0: Zia. Zia Bernardo your Vigor. Okay.
6: Your
0: face
6: sounds familiar.
0: Yun yung bata na nag Taylor Swift. Tapos na,
6: Tapos napanood siya ni Taylor Swift.
0: Oo. Nag-comment sa kanya. Kaya nag-viral siya noon. Okay. Mm-hmm. During pandemic yata yun. I don't know. Katatapos ng pandemic.
6: Magkakatabi kami.
0: And she's she's
6: she's nice. Ah.
0: Yeah,
6: very nice.
0: Lumaki na siya. She's now 16 years old, di ba? At syempre, maka Messi, Argentina, okay? Ang kanyang favorite team. At syempre, siya nga po isang Filipino English, kasi taga-England ang kanyang ama, Vigor.
6: At saka based siya sa England, kaya yung kanyang kultura ay football. Kaya mahilig talaga siya sa football.
0: Kaya sabi ng mami niya, ni Mami Christy, okay, talaga daw namang adik yan sa football. At tanungin mo, all about Messi, alam na alam ng bata. Kaya talagang, kailangan siya magpuyat. Nandito lang siya dahil syempre meron siyang movie.
6: May gagawin siyang movie with Aga Mulak.
0: Ayun. Kaya
6: dapat pala nagpa-picture tayo sa kanya.
0: Oh, ngayon syempre excited yung bata, cheer din ang cheer doon sa may gilid.
6: Nagagalit nga siya kasi may harang . May harang kaya ang ginawa niya doon siya naupo sa sandalan ng sofa. Para makita niya talaga.
0: Sa dami ng tao, may mga latecomers, sila yung pinaupo sa unahan namin. So, kaming mga nauna na, kami tuloy yung natabunan.
6: Oh, talagang ganun.
0: Ganyan talaga sa photo.
6: Sorry daw, sabi nung.
0: Okay. Sige, mamaya i-air natin si Zia bilang isang sidelight ng ating watch party na nadaluhan dito po sa Quezon City. Okay.
6: Thank you very much, Judith. Maganda umaga po sa inyo lahat.
0: Thank you so much kay Miss Cecil, ang original na Miss Football Connection ng ating himpilan, DCSR Sports Radio. Thank you din, Chess and Ria, dahil kami po yung magkakabarkada na nanood ng watch party. Congratulations, Spain. And of course, congrats din naman sa Argentina.
6: Viva España.
0: Yes. Okay, we'll have more in a while.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagalit sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
19: Sports Radio 918 AM.
5: Sa usapang palakasan, walang maiiwan.
19: Headline Sports
5: sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:48. Ibigay lang namin sa inyo yung mga headlines ng iba-ibang mga online media at mga newspaper. Ang sabi ng The Guardian, Spain win the World Cup after Ferran Torres dethrones 10-man Argentina in extra time. Sabi naman ng ESPN, Spain edged Argentina after extra time to win second World Cup. Okay, Spain wins World Cup, ang sabi ni Inquirer, beats Argentina 1-0 on Ferran Torres goal. Okay, ang Yahoo Sports naman, Ferran Torres speaks out after scoring winner in World Cup. Okay, Ferran Torres, extra time heroics crown Spain as World Cup champion. Okay, so yan, soccer fans disappointed after Ferran Torres wins World Cup final man of the match award. Okay, so isa nga po sa mga sidelight natin dito sa Sports Radio ay ang aming pagpanood. Okay, dito sa FIFA World Cup finale, tayo dumalo sa isang watch party. Meron tayong naka-ugnay. Okay, isa po sa mga fans ng Argentina at ni Lionel Messi. Isa rin po sa mga teen stars natin, si Zia Bernardo Vigor. Narito, panoorin, pakinggan natin.
5: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
0: Radio here, Zia Vigor, one football fanatic here at the FIFA World Cup watch party. Hi Zia, how are you? Panalo ba ang team?
10: I support both teams naman, pero syempre mas Messi fan kasi ako. Pero I'm just being greedy na gusto ko dalawang World Cup si Messi, pero he won last time, so hindi naman ako super pressured na yung World Cup. Pero I'm happy that Spain won because I also support Barcelona, so
0: yeah. What was your feeling during the entire match with those attempts by Spain against your favorite team, Argentina?
10: Super intense game talaga. And I was nervous most of the time. I was shouting a lot. I feel like tomorrow I will lose my voice.
0: Yes.
10: Pero super fun and I'm happy na we got to experience World Cup again kasi every 4 years lang ito. So it's always a good experience naman.
0: Yes. So still Messi fan. How long have you been supporting Messi and Argentina?
10: Ever since I was very young. Kasi it's very satisfying to watch Messi kasi grabe siya mag-goal. Para siyang, lalo nung prime niya, like he's running around the field na parang ang dali-dali lang ng football, pero it's really not. And I'm happy na kahit yung mga may prime ngayon, like sina Lamine Yamal, sina Mbappe, Haaland, nakakapagsabay pa din siya. And
0: About the sport, why football is your favorite sport?
10: I think it started din kasi ever since I was younger, na-expose ako sa football. And I really enjoy watching the sport because of the intensity of the game. And it's very fun to watch, very entertaining. And I also enjoy it.
0: Yeah. Do you play football?
10: Yes, I play. It's my hobby. And I compete sometimes before when I was a bit younger. And I really love playing. I really enjoy it. Super fun.
0: Yeah. Thank you so much, Zia Vigor, okay, from the watch party of football World Cup here in Quezon City. Thank you. Nice meeting you.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so Zia Bernardo Vigor, okay, siya yung bata nga, cute at one of the teen stars natin. So, your face sounds familiar. And doon din, may mga movies din na nilabas na naging actress siya, di ba? So nakakatuwa na at a young age, di ba? Buti kasama yung mommy, talagang nagpuyat para lang manood kahit parang meron pa rin siyang mga activities o kaya may mga commitments today, pero definitely hindi daw papayag na hindi ito manonood ng World Cup. diba? Mabait naman na bata at yun na nga fan ng football. Nakakatuwa naman ano na ganun pala no, hindi basketball, hindi yung mga regular na sinusuportahan, but at least para sa kanya yung football. Sabi niya, syempre ang husay-husay ni Messi kaya yun ang paborito niya. At maganda pa sa kanya, she's playing the sport, diba? Hindi yung nga lang ganun ka-competitive kasi nga homeschool pala tong bata na to. Pero yun, mukhang disiplinado daw, sabi naman ng mami, dahilan nga sa involvement din niya sa sport. At yun na nga, isang fan ng Argentina at ni Messi. Okay? And kaya din siya siyempre mahilig sa football kasi nga taga-England sila. Diba? Halos doon sila nakastay. So, kultura ng mga European, diba? Ang pagkahilig at saka syempre yung paglalaro ng football. Okay. Anyway, maraming salamat sa inyong pagantabay dito sa first hour ng ating program. Mas marami pa pong mga balita from tennis to World Cup in softball. Syempre yung ating Philippine Blue Girls to the Gilas Pilipinas 3x3 na nakapasok na tayo sa World Cup. Puros nakakarating sa World Cup na rin yung ating Team Philippines. And more, Charlie Suarez at iba pa mga resulta ibibigay namin sa inyo sa aming pagbalik dito lamang sa Headline Sports. Please do stand by for the 9 o'clock edition of the news with Team Tapales.
20: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
20: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
20: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
23: Institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
24: Philippine Standard Time, it's 8:37 AM. Good morning, here is the news. Over 20,000 police officers will be deployed to provide security for President Ferdinand R. Marcos' State of the Nation address. The President will deliver his son on July 27 at the Pabatasan Pambansa in Quezon City. National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo said, and the said personnel will be supported by other units in Metro Manila and other regions. Ms. Asilo said they are expecting 4 groups that are planning to stage demonstrations near the Batasang Pambansa complex. According to the NCRPO official, no permits have so far been issued to these groups. She added that the final coordinating meeting is scheduled with groups that are planning to conduct activities on the day of the SANA to determine their various locations. In news overseas, the United States and Iran have exchanged strikes for an 8th consecutive day. This after an Iranian attack on a base in Jordan killed 2 U.S. soldiers and left another missing. Iranian media reported that an under-construction nuclear power plant in the city of Darkovian has been struck. In Kuwait, officials said an electricity and water plant was hit for the second time. Jordan's state news agency later reported that 3 Iranian missiles were shot down by Jordan's military and a 4th missile felt in a remote area. These attacks followed a U.S. warning that Jordanian port of Aqaba could be targeted. In sports news, Stefanos Tsitsipas won his first ATP title in 16 months after defeating Rafael Kolegnin in the Swiss Open final. The former world number 3 and 2-time Grand Slam finalist overcame in Belgium 6-4 to 6-7, 6-3 to claim the 13th ATP title of his career. Tsitsipas' last title was the Dubai Open in March 2025 when he beat Felix Auger-Aliassime in straight sets. Philippine Standard Time, it's 8:59 in the morning. Matiling natutok Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa laran ng sports. Ulo ko si Mito Palace. Arisa, magandang umaga sa inyong lahat.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita't impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
28: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
29: Spikers Net.
30: Spikers Net.
29: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
30: Spikers Net.
29: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
30: Spikers Net.
29: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
30: Spikers Net.
29: Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
31: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddie Sports.
32: Kiddie Sports.
31: Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports.
32: Kiddie Sports.
31: So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel. Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM. Sa Kiddie Sports,
32: Kiddie Sports,
31: bata ang bida.
33: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
34: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to

0: ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
2: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Palakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
8: And we're back. It's 9:08 in the morning. Today is July 20, 2026. Sa iba pa nating mga balita, sa larangan ng softball Pilipinas, ang Blue Girls ay tumapos na panglima sa pagtapos ng 2026 WSBC or WBSC Women's Softball World Cup Group 5 in Peru, matapos po ang back-to-back na panalo laban nga sa host Peru. Huling game natin, 13-0 na panalo. 10 hits, okay, sa first inning pa lang ang nagawa ng Pilipinas. Eventually, may 13-13 na runs para tapusin na kaagad yung laban in just 4 innings. Ibig sabihin, abbreviated game ang nangyari between the Philippines and host Peru. Sina Charlotte Sales, sina Sky Eleazar ang gumawa para sa Pilipinas, kasama na rin sina Sydney Bitangkol, Angelo Gabriel at itong si Francesca Altomonte. Okay, at si Eleazar ay may tig to 2 runs. Okay, diyan sa nasabing 13-0 na panalo. Naging winning pitcher naman ng nasabing match si Royabel Palma, okay, who pitched 4 solid innings where she gave up only 2 hits and 1 walk while recording 2 strikeouts. Bago yung nasabing placement game na yan between the Philippines and host Peru, ang Pilipinas din po ay naunang nanalo sa Peru. 8-0 naman o 8-0 doon sa huling araw ng qualification o nung preliminaries or group eliminations. Okay. Bukod pa dyan, ang Pilipinas din syempre nanalo 5-4 come from behind victory over world number 3 Puerto Rico. Pero natalo tayo sa Venezuela nung opening game at 5-8, tapos natalo tayo sa Japan 0-4, and then natalo tayo sa Great Britain pagkatapos ng panalo natin sa Puerto Rico na 5-4, di ba? Sumunod ka agad yung game against Great Britain na

0: Halo tayo, meron tayong error. Katulad ng sinabi ni Coach Ana Santiago, that day na nanalo sila sa Puerto Rico na na-interview natin, nag-error sila sa fifth inning of that game against Great Britain. Nakalusot, di ba? Two outs na, nakascore sila. Kaya na, ang na-score nila sunod-sunod 5-0 that particular fifth inning of that match. Kaya doon tayo natalo. With that loss, doon na parang nawala yung talagang maganda nating chance to make it to the playoff. Ang nanalo po dito sa labanan sa Lima, Peru ay ang Japan. Siyempre, world champion yan, defending world champion at world number one. Kanilang tinalo ang Puerto Rico, okay, sa playoff. Tapos yung Puerto Rico lumaban sa Venezuela, tinalo naman nila yung Venezuela. Tama ba yung dalawa nating photo team? Yan, yung dalawa na yan. Ang nag-qualify to the finale of World Cup for next year sa Australia. Japan yung naka-red at Puerto Rico, itong mga naka-blue, the same Puerto Rico team na tinalo nga ng Pilipinas, ano, doon sa elimination. Yung isa sa dalawang talo ng Puerto Rico sa Pilipinas at sa Japan. Bago pa sila nag-playoff ng Japan, di ba? At bago pa ulit nakipag-playoff si Puerto Rico sa Venezuela. Sayang, ano, pero andoon na ang chance ng Pilipinas. Kaya nga po ang sabi ni John Henry Luwilier, ang pangulo ng Amateur Softball Association of the Philippines, talagang he lauded the team. Sabi niya, congratulations Blue Girls from the unforgettable comeback against world number 3 Puerto Rico to the run ahead win over host Peru. Your incredible performance on the diamond gave softball fans a World Cup run to remember. Oh, nga naman. You represented the Philippines softball or Philippines with pride and once again made the entire nation proud. Okay. So fifth overall in that Lima stage of the WBSC Women's Softball World Cup. Eventually, talagang ating record kung 2-3 sa preliminaries plus one win more against Peru. So, 3-3 at the end of this competition. So, anong ibig pang sabihin yan? Ba, ay maganda ang ating build-up. Maganda at mataas yung moral confidence ng Pilipinas habang ang atin ang sunod na tinitingnan ay ang Asian Games in less than 2 months to go. Diba? Before the Asian Games in Aichi and Nagoya, Japan. Pwede na tayo mag-ambition talaga para sa medal, diba, of this competition. Hindi pa tayo nakaka-medal sa Asian Games when it comes to softball, particularly ito para sa women's softball, para sa ating Philippine Blue Girls with that very good performance. Statement yung performance na pinakita natin dyan sa Lima, Peru. Palagay ko naman, magiging mas maganda ang ating haharapin at ang magiging resulta ng ating participation come the Asian Games. Sa isang araw, makipagkwentuhan ulit tayo kina Coach Ana o kaya kay Palma at kung sino pa na hitter natin, okay, ng Philippine Blue Girls after this World Cup. Titingnan natin kung kailan darating yung koponan. Kahapon natapos yung mga laro nila dyan sa Lima, Peru at ang alam ko, mahaba yung biyahe. Almost 2 days yung biyahe nila. So, hintayin natin ang pagbabalik ng Blue Girls. Samantala, from softball, puntahan naman natin si Annie Ramirez. Ba? Natutuwa naman tayo kay Annie Ramirez. Patuloy din yung kanyang panalo. Ano? Hindi nagpapabaya kahit alam natin busy itong Annie Ramirez na ito. Ano? So, muli siyang nanalo at ito ay sa adult female 57kg division, minus 57kg division ng JJIF. Ito yung Federation ng Jiu-Jitsu. Asian Jiu-Jitsu Championships. Ginanap ito sa Kazakhstan. Okay. Noong weekend din ito, kahapon lumabas yung mga resulta na ito. Galing naman ni Annie. Ano? Si Annie Ramirez na defending champion sa Asian Games. At syempre defending champion din siya sa Asian Championship ng Jiu-Jitsu. Ay matagumpay nga na napanatili yung kanyang titulo. 35 years old nga si Annie. Ano? Ang kanyang tinalo dun sa finals ay taga Mongolia. Si Shuren Checheg and Monk ng Mongolia. Okay. So, Noong 2025 niya, unang napanalunan itong division na ito dito sa Asian Championship. Tapos ngayon, 2026, back-to-back. Samantala, isa pang member ng Philippine team, si Emily Thomas. Okay, ang naka-bronze medal naman, kasama yung isang taga South Korea. Ito na yung third gold medal ni Ramirez sa Asian Championships. Siya ay nanalo din ng gold noong 2023 sa Bangkok, Thailand. Okay, so ano nang sunod ulit kay Annie? Okay, ang 6 Asian Beach Games. Okay, hindi. Nanalo din siya sa Beach Games sa China. Okay, Asian Beach Games. Buti pa yung jiu-jitsu nasa Asian Indoor, nasa Asian Championships, meron pang Asian Beach Games. Okay. So, Asian Games, 'di ba? Ang galing ano. So, meron pa pala bago pa mag-Asian Games, may World Championships pa. So, talagang banat na banat yung mga jiu-jitsu fighters natin, okay? So, tingnan natin kung sino pa, okay, ang pwede nating sandalan, okay, dito sa magiging kampanya natin sa mga susunod. Aside from Annie Ramirez, ay nakamedal din katulad ni na Joanne Pauline Tan sa adult female 70 kilograms, bronze sina Elisha Joe Malilay, adult female, 45 kilograms. Emily Thomas, sa 57 kilograms din, katulad ng division o weight division ni Annie. At si Dylan Valmores, sa adult female, plus 70 kilograms. Puro sa mga babae yung nagdala ng medalya para sa Pilipinas. So, 1 gold, 1 silver, and 3 bronze medals from the Asian Jiu-Jitsu Championships in Kazakhstan. Congratulations!
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: Samantala, sa tennis, sa Asia Oceania Davis Cup competition na dito nga po naganap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kinailangan ng Pilipinas na talaga namang magtrabaho ng gusto doon sa huling dalawang araw ng kompetisyon dahil hindi tayo pumasok doon sa top 2 at hindi rin tayo naging third best doon sa dalawang groupings na meron sa Malaysia. So ang ibig sabihin, tayo po ay nanganib, okay, na malaglag pa doon sa group 3 grouping. Buti na lang nanalo pa rin ang Pilipinas sa huli nating laban. We beat the host Malaysia 2-1, okay, doon nga sa pagtatapos ng torneo na yan. Tingnan lang natin yung score natin, ano, 2-1 against Malaysia. Kala ko nga matatalo pa tayo dito at marerelegate ang Pilipinas, pero ito ang nangyari. Okay, Eric Olivares talo sa unang singles. Okay, at 6-7 tiebreak of 5 and 3-6 ang nanalo si Kumar ng Malaysia. Pagdating ng second singles, mabuti bumawi na si AJ Lim, Alberto AJ Lim. Tinalo niya si Imran Daniel Abdulhazil ng Malaysia at 6-1 and 6-1. Matatandaan, the past days, lahat ng laro ni AJ Lim talo siya, diba, sa second singles. Okay, so nag 1-1 dito against Malaysia. Pagdating ng doubles, Francis Casey Alcantara and Ruben Gonzalez, hindi binigo ang Pilipinas dahil tinalo nila sina Hao Xiang Kuai and Darshan Suresh Kumar, yung tumalo kay Eric Olivares sa first singles. Okay. At 6-2, 4-6 and 6-3. Nag 3 sets pa. Itong last match na ito, itong doubles, rain delayed to match. Mahabang panahon pa sila na naghintay. Diba? Kaya may mga po si non-playing captain Joseph Lizardo na hinihintay nila yung huling laro. At yun na nga, eventually napagtagumpayan nila at nanatili tayo sa group 3. Pero alam nyo, sayang, because we were supposedly, pwede sana tayo group 2 na, diba? Because, we lost to Iran. We won over, sino tinalo ng Pilipinas? We lost to Iran, but we won over Uzbekistan, ang top seed. Then, we lost to Jordan, first game natin. Dapat panalo din tayo doon . Then we lost to Uzbek. Yung first game natin, ito yatang nag-withdraw nag-retire si AJ Lim. So 1-1. Pagdating nung third game natin, we lost to Singapore. Ang akala ko kayang-kaya natin yung Singapore, but the same thing na natalo si AJ sa second, 'di ba? At natalo din si si Jed doon sa first, 'di ba? At 3 sets yung pagkatalo ni Jed Olivares. Tapos straight set si Lim. Ang tangi natin na ipanalo yung doubles, 'di ba? Perfect yung doubles team natin. Okay, sa kanila mga naging laro. Kaya lang 'yon. So eventually, diyan nga sa group A natin, tayo pumangatlo lang behind Jordan and Singapore. Okay, so yun pala nangyari. So kahit tayo pangatlo, hindi tayo yung best third team. Ayan, so ganun. Okay, so ang na-eliminate pa pala yung Uzbek, na-relegate sila, Uzbek at saka Malaysia. Vietnam kasama pa natin sa group 3 ng Asia Oceania. So kailangan bumawi. At I don't know kung sino sa kanilang kasama sa Asian Games, o buong team ba ng men ay kasali, o yung buong team lang ng women ang kasali come the Asian Games. Ko-confirm natin yan. Kasi yung iba pa mga teams natin, yung Team Philippines, as Saul sinabi, 400 plus athletes. Pero yung individual team, bihira ang nagsisiwalat pa lang, except swimming, triathlon, di ba? Kahit yung athletics, di pa. Nagsisiwalat. So, ganun din yung ibang teams. Ayaw daw nila na ma-scout ng iba pang mga koponan. But, yung katulad dito, tennis, siguro naman pwede nang tanungin sa Filta, kung i-confirm ng Filta. Tsaka yung kay Alex Ayala, although si Alex Ayala said, her schedule include the Asian Games. But ito mga men's, wait and see tayo para dito sa ating men's team to the Asian Games tennis competition.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Samantala, sa larangan ng swimming, ba mga medalya, at least dalawang medalya so far ang nakukuha ng ating Philippine swimming team. Dito yan sa Asian Group Championships. Ginaganap yan sa Bangkok, Thailand. Okay? Si James Ray Ahido, ang una nag-deliver ng medalya sa Pilipinas. At yan ay sa boys 17 to 18. This is in the 50-meter butterfly. Siya ay naurasan ng 24.77 seconds. Para pumangatlo, ang taga Hong Kong na si Unyu Lee, ang naka-gold 24.48. And then, ang taga UAE na si Hossein Mohammad Shoki naman ay naka-silver at 24.50. Medyo malayo-layo yung 24.77, but at least good enough for the bronze medal in this championship. Okay, so si Ahido. Samantala, may isa pa naka-medal. Okay, sandali lang hahanapin natin yung isa pa naka-medal. Seemingly, siguro late kagabi. Ang resulta, ito ay sa girls division naman. Si Patrice, okay, Santos. Tingnan natin yung post ng Philippine Aquatics. So, nakakatuwa, Asian level ito at nakaka-podium ang ating mga pambato. Okay, so hoping na ito na talaga ang umpisa para sa ating Philippine team. And then, i-check ko ang mismong oras. Ika nga nitong si Patrice. Patricia May Santos. Okay, siya yung second medalist natin at bronze medal winner din. And this is in the 200 meter butterfly. Okay ba? Puro sa mga butterfly yung nakuha na mga event, 'di ba? Or mga podium finishers nitong ating mga swimmers. Okay. Abangan po ninyo yung detalye, okay, ng ating mga medal na yan na nakuha mula sa Asian Age Group Swimming Championships. Mamaya yan, 3 to 4, at least safe, 3 to 4 p.m. ating sports news roundup. Marami kami ulit na nihanda sa inyo na mga balita. Today is a Monday, kaya yung dalawang araw ng weekend ay amin pong isasalansa ng mga balita para naman ma-appreciate nyo, no? At talagang magkaroon tayo ng recap, complete recap of Team Philippines' participation in different sports, different games. Samantala, okay, sino pa? Ano pa yung maganda ring panalo para sa Pilipinas? Siyempre, hindi natin kakalimutan yung volcanoes. Pag sinabi mong volcano, sila yung ating rugby team. Okay, na nag-uwi ng medalya muli. Okay, gold medalist ulit o titulo ulit ang kanilang napanatili. This is the Union's Cup title. Ginanap ang labanan sa Nuntaburi, Thailand at ang Philippines sa finals. Ang tinalo nila ay Malaysia, 39-18. Okay, nung unang first half parang hindi pa masyado maganda yung scoring natin, pero nung second half na talagang the volcanoes exploded with those scores. Okay, first time finalist lang pala ang Malaysia, kaya naman back-to-back champion tayo dito. James Halasan Ryan powered past the Malaysian defense, followed by a successful conversion from Ryan Rodriguez Curtis to put the Volcanoes up 7-0. Tapos Malaysia rallied at every chance providing answers to the Volcanoes offense in the rest of the first half to keep the score level at 15-all ha at the break. Tapos yung second half na Volcanoes erupted with scoring blitz, okay, especially sa last 10 minutes of play. Connor Brown, Curtis and Curtis delivered the final blow, okay, para sa Pilipinas and to end the match at 39-18. Okay, bago dyan, nanalo tayo sa Laos 74-0, 33-10 over Singapore. Ayun. So, congratulations to the Philippine Volcanoes for that big win and then, of course, the keeping of the Union's Cup title.
1: PSC Hour. PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
2: Mas pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon.
9: Sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli.
11: Sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
29: And Capital 104.3 Colab.
30: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
31: Sports Radio 918 AM.
32: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
33: Headline Sports
32: sa Sports Radio 918.
0: Okay, balik muli tayo usapang ball games pa rin. Okay, ang basketball at syempre ang volleyball hatid namin sa inyo with Team Tapales. Good morning, team.
34: Good morning.
0: Panalo ka ba?
34: Good morning, Miss Judith. Sakto lang. Kasi wala na actually lang ang sinusuporta na team. Pero totoo tayo na nanalo yung Spain. Kasi meron tayong football kit ng Spain eh.
0: Oh, talaga lang
34: eh. Tsaka ano, may laan tayo. Lahi tayo ng 1-116 na Spaniard na lahi.
0: Talaga lang ha. O, ano sinasabi ni Engineer Gemart? Iba talaga kapag consistent. Ano?
34: Ganun talaga. Ang golden boot niya ngayon, si Mbappe.
0: Ay mo pala kay Messi ha. Okay, sige na. Sige, ano ba tayo? Basketball tayo, diba?
34: Basketball, yes. Dahil good news sa...
0: Galing naman ang Gilas
34: 3x3 under 21. Oo nga, tatlong stop po yung napanalunan nila kung saan they qualified sa FIBA under 23 competition. Ha? Ito, FIBA,
0: yung nangyari under 21.
34: Under 21, yes.
0: Yung pinanalunan nila na ito. The FIBA 3x3 Nations League Asia... Ano yun? Two conference champions.
34: Okay.
0: Sige.
34: Sa
0: ginanap yan?
34: Sa Petaling Jaya, Malaysia.
0: Malaysia, okay.
34: Sa Petaling Jaya, Malaysia. Oh. Ayun yung naging rason kung bakit tayo naka-qualify sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. Dahil nanalo tayo siya dun sa FIBA 3x3 Nations League Asia 2 Conference sa Petaling Jaya, Malaysia. Ito ang Under 21 Men's 3x3 team ay binubo nila Cubs Cabonilla ni Koji Buenaflor, ni Juniel De La Rama, Earl Medina, tsaka ni Jedrick Daa. Ayan. So sila sa ano yan, sa anim na stops na yan, tatlo yung nakuha nila.
0: Wow,
34: yung
0: galing
34: stop 6, yan yung kakatapos ng stop 6, nakuha nila yan. Kung saan tinalo nila ang New Zealand, Singapore, at ang Japan in overtime 1918.
0: Wow.
34: Tapos ang Filipinos din po inanalo ng stuff 5 kung saan tinalo nila.
0: Back-to-back pala, no?
34: Yes, oo. Tinalo nila ang Japan, Malaysia, tsaka New Zealand. Mga dikit yung laban pero
0: yes,
34: talagang kayang-kaya ng Pilipinas. Although dun sa stop 4, nag-runner-up lang tayo dahil natalo tayo sa Japan with 14-13. Pero dun sa
0: stop 3 tayo din ang winner.
34: Stop 3 tayo rin ang winner.
0: 3-5-6 pala tayo.
34: 3-5-6, oo. Nanalo tayo sa Japan, natalo Japan, Singapore, tsaka sa New Zealand. Tapos yung stop 1,
0: runner up
34: din tayo. Tapos sa stop 2 hindi tayo nakapag
0: yun lang pala ang pangit nating performance, stop 2.
34: Yes, okay. Stop 2 lang. Pero
0: nag fourth lang tayo sa stop 2, pero
34: yes,
0: stop 1 and 4 tayo ay runner up. And then 3, 5 and 6 champion
34: tayo. Galing. Talagang ito ng mga kabataan to, talagang maganda pinapakita for the 3x3, tsaka talagang congratulations sa kanila dahil diyan nag-qualify tayo sa FIBA Under 21 3x3 World Cup.
0: Parang katulad din nangyari dun sa women natin, di ba nag-3x3 World Cup campaign din tayo?
34: Yes, exactly.
0: Sina De La Rosa.
34: Yun nangyari.
0: Sina April.
34: Maganda yung program natin dito sa 3x3 na sana matuunan din natin ng pansin. Kasi itong mga kabataan to, in a few years time, sila na
0: 3x3 talaga. So remember the name, Cubs Cabonillas,
34: Jeric
0: Dennis Daa, Earl
34: Medina, Juniel Derama at Koji Buenaflor.
0: Ano ba itong mga to? Mga collegiate stars din ba to?
34: Alam ko mga collegiate stars to. Sila Koji Buenaflor. Si Koji taga UST to
0: Yes. Mm-hmm. Buti na lang talagang hiwalay na ngayon ang programa ng SBP. Meron ng pang 3x3. At meron na kahiwalay talaga
34: five yung
0: 5-on-5.
34: Diba? Kasi kahit sabihin nyo pare sa basketball yan, magkaibang sistema paano nilalaro.
0: Yes.
34: Kaya maganda na may kanya-kanya itong program, kumbaga, para mas mapagbisa. Tsaka siyempre yung sa FIBA, if igilas din natin, kita mo mga gilas natin talagang namamayagpag talaga. Hopefully sa 5x5 din. Soon.
0: Sabi ni SBP, pure heart from Gilas, 'di ba? Pilipinas, puso talaga 'yan.
34: Yes, exactly. Miss
0: Judith. Galing naman.
34: Reflecting yung slogan ng ating Gilas Pilipinas, laban puso.
0: Yes, okay. Sige, meron pa bang iba sa basketball?
34: Yun
0: ang pinakamalaki
34: yes,
0: as far
34: so far,
0: as in Philippines
34: kasi,
0: is concerned.
34: Kakasimula lang din kasi ng PBA.
0: Yes, tama. Sige, punta naman natin ang volleyball.
34: Oo,
0: may mga ganap sa volleyball. Nag-host pa tayo dito sa Candon, di ba?
34: Yes, exactly, Miss Judith, kung saan yung pag-host natin sa Candon.
0: Oh.
34: Eh, hindi naging maganda yung ending dahil hindi po tayo nanalo dun ng nang nag-qualify sa semifinals dahil lumukod po tayo sa after nung group A natin kasi natalo tayo by 5 sets sa Cambodia. Tapos natalo rin tayo straight sets against Indonesia. Yung Cambodia, sila eventual winner dito at saka yung runners up na Indonesia.
0: Cambodia.
34: Yes, exactly, Miss Judith. Maganda yung pinakita ng
0: Cambodia
34: dito.
0: Galing nila ngayon, di ba?
34: Mm-hmm. Oo, tama. And Philippines po, they finished 5th place after beating Myanmar. So, ang nangyari dito, Indonesia, tinalo lang ang Vietnam, 3-0, 3 sets to none. Tapos yung Cambodia, tinalo lang ang Thailand,
0: 3-1.
34: Grabe itong Cambodia. After natalo niya yung Thailand, they score na 21-25, 25-16, 23-25, 17-25. So, Cambodia yung naka 25-21, 16-25, 25-23, tsaka 25-17. So, maganda yung pinakita. Talagang dinomina ng Cambodia ito. Habang yung Indonesia naman, talagang, kumbaga, sasabihin natin, parang expected na dahil nag-champion rin ng SEA Games to for how many times. And then, eventually nga, itong Cambodia, tinalo in 5 sets itong Indonesia. 25-23, 28-26, 23-25, 22-25-15-11. So, muntik pang masalat pa lang Indonesia itong Cambodia dito sa naging laban to sa finals.
0: Expected nga for the Indonesia. Pero mabuti na ituloy ng Cambodia yung kanilang mga upset, di ba? From even yung panalo nila sa Pilipinas, di yun ini-expect, di ba?
34: Oo, nagulat talaga kami.
0: Tapos sinundan nila ng win over Thailand, di ba pa? Oh, so, talagang they announced, sabi nga, their arrival, di ba, among the region's elite teams when it comes to volleyball.
34: Exactly, Miss Judy. Talagang congratulations dito sa
0: kahit sabihin pa natin na hindi naman kompleto yung mga ibang teams. kung yes, so, yung mga key players sila, meron din mga liga na dinaluhan, nakasabay nga lang itong Southeast Asia V-Cup, di ba? Pero may pag-asa pang bumawi because this week is another leg, di ba?
34: Another leg to start second dito, leg. Second leg, oo, yung abangan natin yung second leg. Same team sa rin, pero second leg nito, so tingnan natin sa yung magiging schedule second leg. Sa Jakarta, Indonesia from July 22 to 26, so Wednesday. Come Wednesday ang magiging second leg. So, so far dito ang Philippines, natapos po sila 5th place, matapos silang talunin ng Myanmar 25-21, 28-26, 25-22 kung saan ang nanguna dito sa naging laban na ito. For the Team Philippines, I see Ramirez with Luis Ramirez with 14 points habang si Magalaman merong 12 markers habang si sila yung mga nanguna dito for the Team Philippines. Samantala, Miss Judith, ang mga pinangalan ng mga best awardees dito for the first leg nitong CV Cup 2026. Most valuable player si Voyurn Visna ng Cambodia. Best setter Sun Chanaron ng Cambodia. Best outside spikers Farhan Halim ng Indonesia tsaka si Voyurn Visna ng Cambodia. Best middle blocker Strong Tekay ng Vietnam. Then si Hendra Kurniawan ng Indonesia. Best opposite spiker Napadet Binijdi ng Thailand, and then best libero our very own Josh Ibanez ng Philippines.
0: So, at least merong kasali si Josh, sa awardee.
34: Oh, three-time UAAP MVP. Yes. Okay.
0: Sige, sundan natin this week. Sana makabawi ang Pilipinas ano, kapag lumipat na ang aksyon sa Indonesia.
34: Yes, exactly, Ms. Judith.
0: Okay, samantala, sige. Uy, meron kang susubaybayan this week, ha?
34: Oo.
0: This is tennis.
34: Tennis, oo. Ang
0: two-leg pala to, no? J60 International.
34: Yes, oo. Ang gaganapin ito sa ano sa Rizal Memorial Tennis Center sa Malate, Manila. Itong ITF J60 na abangan natin, oo.
0: So, ganito, FINMA, okay. Ah, ito yung naging ano, yung kanilang awarding last time, ang ginamit nilang photo. But, last time, akala natin sa Manila Polo Club din gaganapin itong mga junior na ito, kung saan nga si Steffi Aludo ang kasali. But, hindi na naiba na ang schedule. Siyempre sa Rizal Memorial Tennis Center. Kasi sayang naman yung maganda nating court dyan na pinagdausan ng WTA.
34: Exactly. Diba?
0: 125 talagang, tournament.
34: Talagang world class na court yan. Na
0: kaya dyan po pupunta si Team Tapales para subaybayan ang week 1 and well, first leg and second leg ng ating J60. This is Hilado J60 World Tennis Championship. Kasi si Oscar Hilado po, siya din yung sponsor, di ba, ni na Steffi, ni na Tenny Madis, okay, FINMA Corporation, Chairman Emeritus din po yan. So, this week and next week pala, di ba?
34: Talagang abangan natin yun kasi itong mga kabataan na future
0: saka,
34: tennis stars.
0: Saka ito na yung ano, team ha, ito na yung last tournament muna ni Steffi bilang junior.
34: Oo, dahil ito muna sa University of Hawaii.
0: Pupunta na sila. By August, yun ang sabi, hindi pa natin sila nabibisita. So, mayroon po mga netters from Thailand, Indonesia, India, Australia, ilang bansa ito? Thailand, Indonesia, India, Australia, Chinese Taipei, Korea, Malaysia, Hong Kong, China, and the Philippines. Sampo. Okay, pero gaano lang kalaki yung draw? I think yung draw nito 64 ba o 32 lang. Magkakaroon niya ng qualifying sa unang linggo, unang araw, actually today ang qualifying. Tapos bukas ang umpisa ng main draw.
34: Wow, so abangan natin 'yan tomorrow hanggang sa next 2 days.
0: At hindi lang 'yan ano ha, hindi lang 'yan sa girls division. Meron din 'yan. Tama ba?
34: Magka-boys.
0: Boys and girls, yan.
34: Si John Kendrick Bonny yung mangun dito for the under 18 sa kalalakihan. Okay.
0: Kasama ni ano ni Aludo, si Najana, Nicole Diaz, Lorraine. Ito si Lorraine Haliorina.
34: Si Lorraine.
0: Ito yung nakasama sa WTA.
34: Oo, yung
0: kasama nila sa PTA. No? Si Erin Francesca Ong. Si Saisa Gonzaga, Micaela Rose Ngu, si Kathleen Ann Bugna. Yan. Tapos si Sebastian, si Lucas Sebastian ko. Di ba na-interview mo to? Ito yung kasama. Hindi mo ba na-interview? Ito yung kasama nina Maristella Torrecampo doon sa same competition na nila ho kanila, di ba?
34: Doon sa ibang bansa naman yun.
0: Sina Kenzo Brodet, Miguel Ricardo Lagak III, si Gavin Kraut. Kanano to ni Coach Roland Kraut, di ba, sa boys division.
34: Oo.
0: So abangan yan. Maganda yan. Minsan-minsan lang din magkaroon tayo ng international junior. Ito yung ITF juniors and this is J60.
34: Mm-hmm.
0: Okay, ibabahagi po natin yan sa inyo by tomorrow and of course sa last day.
34: Every day, yes.
0: Yes, every day may mga scores kami at kung ano pa ang mga updates. Okay?
34: Yes.
0: So what else? Ano pong malaki within this week sa mga inabangan natin so far, on your part?
34: So,
0: okay.
34: So far, yun yung mga ano. Tsaka PBL so far siguro sa Sabado yes. Na magaganap. 25 Saturday.
0: Kasi 26 ano na Sunday. Yun? Is this
34: resumption ng PBL on tour
0: oh, yeah, kasi ang matagal pa yung regular PBL
34: kasi yung pero yung PBL on that time will go na kasi di ba nakaraan sa North tayo sa Isabela tapos nag Batangas ngayon didiretso na po sila sa Mindanao doon nagaganapin o kung saan ay, sa vegan muna tayo. Vegan Ilocos Sur muna tayo.
0: Vegan ulit. Chunod-chunod ah.
34: With next lead against Capital One tapos sa PLDT against Chocomucho. Mm-hmm. And then sa August 1 pa pala yung sa Pulumulok, South Cotabato.
0: Ayan. Okay. Mm-hmm. Sige. Thank you so much, team. Okay. Mm-hmm.
34: Thank you so much, Miss Judy. Talagang, ayan, wala pang mga masyadong tulog ang mga tao dito sa sports radio and sa watch party. Pero,
0: sana kayo din napuyat at nakipanood kasi masaya po talaga yan ang pero, FIFA World Cup because this is once every four years.
34: Yes, exactly, Miss Judy. Tsaka alam nyo yun, talagang napakaganda.
0: Masaya ba dun sa party na dinaluhan mo? Hati ba? Hati may
34: naman.
0: Argentina, may Spain. Hati sa amin, naman. Puros Argentina eh.
34: Hati naman, Miss Judith. Pero masaya din talaga kasi alam mo yun, talagang the game itself, kung mga nanood dito, yung mga nanood talaga, the game itself, kung titignan mo, talagang defensively and offensively maganda yung pinapakita ng both
0: teams.
34: May
0: mga giveaways ba dun sa watch party niya?
34: Sumagreet lang kasi kami talagang kung ano panood, nod lang talaga eh.
0: Talaga?
34: Oo.
0: Paglabas dun sa amin, merong parang yung mga card na gano'n. Tapos may kung sino-sinong player. Kasi, kaya nabigyan kami.
34: Kasi manayin mo si Judith eh. Kailangan pumasok pa agad after work.
0: Uy, sa may ano lang, sa may entrance lang yun at saka sa exit, doon nila binibigay sa amin. Kaya good na rin pala na dito kami nanood somewhere dito sa may
34: Quezon City.
0: Not
34: diba? Sa malapit-lapit.
0: Dapat sa sunod. Sabi ko nga sana sa mga sunod din, kung ano man yung malakihan, pwede talaga pala tayo watch party.
34: Sa Pilipinas, sa World Cup next
0: year. Pwede rin. Yeah, definitely. Dapat gawin nila. But you know, pwede kayong humanap ng mga bars. Diba?
34: Marami,
0: sports bar. Yes, kasi dati dito sa Visayas Avenue may sports bar, kapitbahay namin, doon sa second floor ng Wilcon Center. May-ari kasi noon mga taga-football din, kaibigan natin, yung iba doon, ano, taga-Blue Guards. So, maraming TV sa kanilang bar, okay. Pwedeng dito nanonood kang Tour de France, pwede dito tennis, pwede dito, kung yan nga, kung mag-football. So, you can choose. Kaya lang ngayon, wala na eh, nagsara na. So, I'm sure, sa iba mga lugar may mga ganun. Especially these days, daming mga dapat
34: maraming
0: panoorin.
34: Maraming Jude ito.
0: Diba? You can really enjoy.
34: Actually, yung mga watch party ng Wimbledon, tsaka yung mga F1 watch parties, marami.
0: Ay, oo, pati F1, pwede kasabay. Ngayon, Tour de France, magandang mag-watch party din ng Tour de France.
34: Mas medyo matagal-tagal, ilang oras yun.
0: Oo. Pag sinimulan mo ng ano, mga alas 11, alas 10, matatapos pa yun ng alas 12, ala una. Okay, pero not bad, di ba? At least nakita mo yung the whole race. Okay, so thank you so much, team. Okay,
34: mamaya po
0: si team para sa ating newscast. And of course, sa Wednesday, ang kanyang
34: Spikers Net, tsaka syempre sa ano, on Thursday, KD Sports din and Sports News. Ano, yun po yung mga inuupo nating programa. Pero for tomorrow, most likely, baka ano.
0: Yes, baka punta muna sa'yo. Siya sa, ano, sa Rizal at abangan nyo yung mga reports, updates ni team about the J60 and this is International Tennis Federation Hilado Kapa dyan po sa Rizal Memorial Tennis Center.
34: Exactly, Ms.
0: Okay, babalik po tayo with more. Balitang international naman tayo and of course, Charlie Suarez in a while.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so we're back. Punta natin si Charlie Suarez. Wagi si Charlie Suarez sa kanyang laban dito sa taga Mexico na si Manuel Avila. At maganda dito, first round knockout ang naitala ng ating Kings Warrior na si Charlie Suarez sa kanilang laban para sa WBO International Crown. Diyan po yan sa National Orange Show Event Center sa San Bernardino, California. Kahapon yan. So, ang ibig sabihin nito, talaga namang karapat-dapat na si Suarez pa rin talaga ang maging mandatory challenger ni WBO champion na si Emmanuel Navarrete. Tinatakbuhan siya, iniiwasan siya ni Navarrete. Akala ko matagal nang dapat na ikinasa o nakakasa itong laban na ito. Anyway, si Suarez, 37 years old na, first time na lumaban in more than a year. Kaagad na mukhang maganda yung kanyang kondisyon, yung kanyang rhythm, kaagad na niyang naipakita sa pagsimula pa lamang ng laban. Ano? Si Avila pala nang galing sa 3-year absence. Ano? So may pressure kaagad na pinakita si Suarez. Okay? Meron kaagad na mga combination, okay, na medyo talagang nagulat itong si Avila. At sinundan ulit ng isa pang right hand, okay, tapos isa pang straight na siya nang tumapos sa laban, parang napayuko, okay, si Avila. At yun, hindi na nagdesisyon ang referee na ituloy pa yung laban. Okay, so opening round, panalo na kaagad si Charlie Suarez. So, hintay na lang ang kanyang paglaban dito kay Navarrete. Ang record ngayon ni Suarez ay 19-19 na panalo na, wala pang talo at may 11 knockouts siya. Diba? So, tingnan natin kung talagang maituloy na itong kay Navarrete. Diba itong laban kay Navarrete ay hindi matuloy-tuloy. Yung kanilang unang laban, nauwi sa 8-round technical unanimous decision para kay Navarrete. Pero yung sa replay, diba, merong cut na siyang nagpatigil dun sa laban. At sinabi na yun naman ay clean punch, okay, mula kay Charlie. So, congratulations, Brother Charlie. Siguro sa mga sunod na program, lalo na yung Fight News ni John Mugol, ay makakapanayan po si Charlie, pati na siguro si Coach Delphine Bohos. Congratulations, brother, para sa napakagandang panalo.
5: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Samantala, sige, puntahan naman natin ang larangan ng cycling. Nako, papatapos na yung Tour de France. Pero ang mga ganap pa ay mga very exciting pa rin. Ano? Habang papasok sa huling linggo, tonight, today is a rest day. Pero bago maghuling rest day, ay nakatala na naman ng magandang resulta. At muli na namang na-stretch ang sabihin natin ang lead nitong si Tadej Pogacar. The other day nanalo, tapos kagabi ay well, maganda rin yung finish, pero ang pinakamalaking nangyari kagabi ay umayaw na, nag-abandon na. Okay, hindi nakakarera pa ang rival, main rival ni Tadej Pogacar na si Jonas Vingegaard ng Denmark at ng Visma Liz Bike, dalan po sa isang semplang. Sa isang roundabout, sa isang, okay, yung ikot nila papunta sa finish line, papunta na rin sa huling ahon ng 160-kilometer race na yan, mountain finish ba, sort of, nagsemplang. Okay, nagsemplang si Vingegaard, tapos nakita na lang sa camera na parang bumagsak dun sa kanyang shoulder. Tapos ang sunod na pinakita, sumasakay na sa ambulance. Okay, so itong si Pogacar, itong si Vingegaard na ito ay, ayun, hindi na makakakarera pa. So, kagabi, hindi na natapos, and definitely, wala na siya dun sa second place of the competition. Sayang, ano, last week na of the competition. So, kagabi ang tinanghal na winner ay si Remco Evenepoel ng Belgium. At ano bang team ni Remco? Okay, siya po yung world champion. Bora Hansgrohe, yung kanyang team. Aba, eh, magkasunod na magkasunod silang tumapos sa finish line ni Tadej Pogacar. Parang ang tanong ng iba, pinagbigyan ba ni Pogacar si, si Remco? Kasi mag-aagapay sila na tumapos dun sa karera. Hindi na nakapag-sprint si Pogacar, di ba? Eh, siya nga naman yung leader, eh, no? So, nanalo na si Remco. Si Remco ay isang kilalang time trialist kasi nga, he is the world champion in time trial. Pero sa sprint o sa akyat, di naman siya that ganun kakilalang kakilala. But with that win, last night, siya po ang bago na ngayon na second place. Okay, siya na yung bagong karibal ni Tadej Pogacar, but he is 5 minutes behind. Kagabi din, ang teammate ni Pogacar na si Isaac Del Toro ay pumang ngatlo naman. Okay, 6 seconds behind Pogacar and Remco. So doon sa standings, pangatlo din siya. But 5 minutes and 58 seconds behind, okay, Tadej, and 58 seconds behind Remco. So si Paul Sexas ng France ang nasa pang-apat, 6 minutes and 23 seconds behind. So yun na, ganun na ngayon ang itsura ng karera. Rest day, tapos marami pang akyat, may siguro may 3 to 4 climbs pa in this last week. At dun po, magkakaalaman kung sino ang tatanghalin na champion. King of the Mountain jersey, hawak pa rin ni Pogacar. Ang sprint jersey, hawak ni Mads Pedersen. Okay. So, ang youth classification, hawak ni... Okay. Hawak ba ni Del Toro? At ang kalaban niya si Paul Sexas. Okay. Ng France. Okay. So, yung mga yun ang naglalaban-laban sa mga jersey. But of course, the most important one is the yellow jersey. And that's, remains or stays with Tadej Pogacar na may 4 na stage victories na sa ongoing na tour. Okay, last item natin for today. Siyempre, ang major competition naman sa larangan ng golf. Tinanghal na champion, okay, itong si Ryan Fox ng New Zealand. Okay, at the end of the 4-day competition, ito ay sa pinakamalaki na event, The Open. Actually, yan ay British Open. Major yan ang men's golf. 10 under si Ryan Fox ng New Zealand. 1 shot ahead of Cameron Young ng US at 9 under. And 2 shots ahead of Burns of US. Sam Burns of US. So, 39 years old, taga New Zealand. Okay, mukhang involved sa rugby yung kanyang... Okay, yung kanyang ama. Okay. He shot a 2 under 68. Okay. Para makuha yung claret jug. Okay, yung binibigay din aside from the prize money, okay, of the competition. So tingnan ko yung leaderboard, yung mga ibang paborito, asa na? Tingnan natin ha. World number 1 na si Scottie Scheffler na nung unang araw ay nasa contention pa, finished at 7 under, 3 shots behind, okay, with a 273 kasi 270 si Ryan Fox after a 72 sa first round, 68 sa round 2, 62 sa round 3 and 68 sa round 4. Ang ganda nung 62 niya no sa round 3. Tommy Fleetwood, okay, katabla ni Scottie Scheffler in number 4 at 7 under. Sino pa? Asan na? Si Rory McIlroy, parang simula pa lang simula ng competition na ito, nandun sa baba eh. I just don't know kung nakapasok siya sa cut. Okay, tinitingnan ko kung asan. At seemingly, wala ba siya? Tama ba? Wala siya dito ah. Sa mga nandito sa last 2 days of the competition. Okay. Number 40. Pero one under lang siya at 279. So medyo parang namahinga si Masters Champion. Hindi naging maganda kay performance in this one. Anyway, mas marami pa po kaming mga balita. Yung iba pa nating mga nakalap na mga resulta ng ating Team Philippines at iba pa mga ganap. Yan po ay aming ibabahagi sa inyo kompleto sa pamagitan ng ating Sports News Roundup. Okay, mamaya po yan. 3:40 at least in the afternoon. Sana parati kayo nakatutok sa 918 kHz sa ating himpilan at syempre sa ating PBS receiver. Okay, click the sports radio logo and likewise sa ating DCSR sports radio. So hindi po tayo, kumbaga tayo mawawala ng platform para hindi magkabalitaan. Okay? Sa ngalan ni Engineer Gemart, ni Nida Ereskin Soriano ng Malolos Transmitter, si Ivy, ang ating student trainee, si Team Tapales, at lahat po na tumutok sa ating program kanina, si Miss Cecil, thank you so much, si Jess Laid, okay, nakasama natin doon sa watch party. Tapos, si Gab Ferreras pala, advance happy birthday, Gab, kanina din nakatune in sa atin. Thank you sa pag-share. Ganun din si Julian Lapid na parati nating suki dito sa ating programa. God bless everyone.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
14: Radyo Magazine 1278.
18: Sports Radio 918.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publico
24: 738.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
33: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Capital 104.3.
37: The AM and FM collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
41: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
42: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
43: Headlines ngayon.
44: Philippine Standard Time. It's exactly 10 AM. Good morning, and here is the news. The Philippine National Police is coordinating with ride-hailing companies and other concerned agencies to strengthen safety measures to motorcycle taxi riders. In an interview, PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Cosa, authorities are exploring ways to improve the safety of motorcycle taxi riders. Mr. Cosa said these proposed safeguards include measures to verify passengers' identities and establish their legitimacy from the start to the booking process. In news overseas, Russia has carried out a wave of ballistic missile strikes on Ukrainian cities. Officials said 4 people were killed and 19 others injured in the northeastern city of Kharkiv. 1 person died and 16 others were hurt in the capital city, Kyiv. Ukrainian President Volodymyr Zelensky described the raid on Kyiv as one of the most massive ballistic attacks on the capital since the start of Russia's full-scale invasion in 2022. Meantime, Ukraine has continued its assault on Russian sites. President Zelensky said three Russian oil tankers in the Black Sea and facilities in the southwestern Stavropol region were hit. In sports news, Spain deservedly won a desperately disappointing World Cup final as Ferran Torres' extra time strike finally broke the resistance of 10-man Argentina. The European title holders had created the best opportunities against the defending world champions and mainly resorted to spoiling tactics and had Enzo Fernandez sent off just before the game went to extra time. Torres was the hero for Spain when he collected substitute Nico Williams' header to beat Argentina keeper Emiliano Martinez with a powerful shot from close range after 106 minutes. The game failed to live up to expectations as it descended into a war of attrition. While away from the action, this was the World Cup where razzmatazz and superstars came to the showpiece. Philippine Standard Time, it's 10:02 in the morning. Matina, Totok Sports Radio para sa mga pinabagong balita sa kasalaran ng sports. Mula ko sa Team Itapales, at isang magandang maga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for walking.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
1: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio? Kami lang ang meron yan sa Sports Radio. Mabubusog ka sigurado, kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Maganda-magandang araw, Pilipinas! Narito po tayo sa isa na namang edisyon ng ating programang Sports Star of Yesteryears. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Napakapalad po natin ngayong araw na ito dahil makakapiling po natin para magbahagi ng kanyang kwento bilang dating national athlete at yung kanyang mga experiences no sa larangan ng sport na canoeing. Ang ating former SEA Games and Asian Canoe Sprint Champion na si Hermy Macaranas. Yan, magandang araw sa iyo, Hermy!
7: Hello po, good evening po, magandang araw din po.
6: Yeah, magandang araw sa iyo. Welcome back sa Sports Radio. And maraming salamat sa pagpapa-unlock dito sa panayam na ito dahil syempre gusto natin ring malaman yung iyong naging makulay at very memorable na career as an athlete. Ayan, tanungin ko lang, Hermy, ilang taon ka na bang retired as a national athlete?
7: Since 2022 po nung nag-retire ako hanggang ngayon, 4 years na po.
6: Okay, 4 years pa lang. At saka ano, bata pa si Hermy eh. Ilang taong ka na, Hermy?
7: 30 years old po.
6: Okay, 30 years old. Sa ngayon, anong pinagkakaabalahan mo na since hindi ka na national athlete?
7: Right after po nung nag-retire ako, so, ayun, nag-focus muna ako sa family ko, and then there's a lot of opportunity po na ginaram ko, and then ito yung mas

0: napili ko ito yung opportunity na pumunta ng abroad, like mag-work yan.
1: Okay. Na, so nasa ano ka ngayon, no? Nasa ibang bansa ka? Sa ibang panig ng mundo nasaan ngayon si Hermie?
0: Nasa Macau po ako ngayon na security officer po, and then at the same time meron po kaming activity po. Yun pa rin po, sport natin, Dragon Boat. Na ayun yung ano, yung pangunahing ano activity ng ano ng pagkuha sa amin. Ayun yung talagang parang pinaka purpose namin bakit kami kinuha ng company yun, maglaro para sa kanilang ano, para sa kumpanya.
1: Ah, naglalaro ka pa rin. Bahagi ka pa rin, pero this time Dragon Boat na.
0: Opo, Dragon Boat naman po.
1: Ayun, at least greener pastures diyan sa Macau. Kasama mo ba 'yung family mo diyan?
0: Ini-invite ko lang po sila pagka wala pong pasok, kaya wala po silang school yung mga bata.
1: Okay. So balikan naman natin, Hermie, yung iyong makulay na karera as a national canoe athlete. Pero syempre, doon muna tayo sa simula. Taga saan ka ba? Anong lalawigan? At bakit of all sports, ito yung napili mo, yung maging paddler?
0: Since nung bata ako, kasi from Pangasinan, then nag-migrate kami po sa lumipat po kami ng Manila, sa Taytay Rizal po. And then, yung house po namin doon, mas malapit lang po sa river. So, riverside lang po talaga kami. And then, parang around 500 meters, doon po yung training site po ng Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation po.
1: So, napapanood mo silang nage-ensayo doon?
0: Opo. Napaisip ako bakit napakanipis lang nung bangka nila, and then nakakasakay nila, nagbabalance sila, so yun. Then, nung time na parang may open tryout sila, then nagulat ako, yung mga classmate ko, mga kilala ko, nag-tryout dun sa kanila. Then, ako, siyempre, nainggit, hanggang sa, nag-learn na lang din po ako sa kanila.
1: Sumubok ka.
0: Opportunity, yan.
1: Oh,
0: okay. Na matutukan ng some of the coaches. Yan, nabigyan nila ako ng pansin ba. Then ayun, natutukan nila ako i-train ganyan hanggang sa pumasok po ako ng national pool.
1: Then, anong taon 'yon? Anong taon 'yon at ilang taon ka?
0: 2009 po. Mm-hmm. 2009 po. Around August, ganun po. Then, parang 1 year tryout, then naging national team na rin po ako.
1: Ah, kaagad. Sinong coach ang naka-discover sa potential mo?
0: Actually, si Coach Len po kaagad yung in-approach namin. Gabi po yun eh. So, then, ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na training, kasama po ng mga national team na rin po, join po sa kanila. Hanggang sa, ayun, nabigyan po ng pagkakataon na may time po na pinapadala po kami sa iba't ibang probinsya ganyan para mag-exhibition para mas lalong makilala yung sports.
1: So yung canoeing talaga yun yung yung una mong okay. Nakahiligan. Oh, kasi iba-iba yun eh, di ba? Hermie, ikaw na nga magpaliwanag. Iba yung canoe sa kayak, tapos iba rin sa dragon boat. Tama ba?
0: Actually, ako po. Ang sports ko po talaga is canoe kayak po. So, nag-start po ako since nung nag-tryout ako. So, syempre, ang hirap po. Yung canoe po kasi sobrang hirap po. So, hindi mo siya basta-basta na ano. So, nag-start kami sa kayak po. Mm-hmm. Ito po yung double-bladed paddle na nakaupo ka lang at sasagwang ka. And then meron po tayo mga pang beginner, and then may pang mga professional. Yung pang professional po, ito po yung pagsakay mo, tatawga agad, sobrang kibid po ng bangka. And then, makalipas po ng mga ilang buwan, medyo nakaano ko na yung balance, nagagamay-gamay ko na. And then, ayun, na tinatry ako sa canoe. Then, ayun, back to start po ako, balance hanggang sa talagang pinag-training ako ng maigi para magamay ko yung bangka. Kasi hindi siya pwedeng ano eh, hindi siya basta-basta masasakyan or ano, yung isang experience lang din magagamit mo na kagad. Hindi, kailangan mo ng ano, tugot pawis para ano, para maano mo siya,
1: Ma
0: magamit mo.
1: Oo,
0: Tapos
1: ma-familiarize ka. Ito yung
0: opo,
1: naka ano, naka
0: ito po yung nakaluhod, but
1: luhod.
0: ano, one side paddle lang po. Kung kaluwete ka lang magsasaguhan din. Kung kanan ka, sa kanan ka lang po. Hindi, nakaluhod ka po niyan.
1: Ay, ang hirap
0: Eh.
1: naman nun. Parang sa, kung ang distance nung race, eh, isang pwesto lang yung ano mo.
0: Opo, tsaka yung shop po niya, mas mahaba compare po dun sa Dragon Boat. Then yung blade ng Dragon Boat, mas malapad po yung sa kano compare po dun sa Dragon Boat. So medyo ano po talaga siya, medyo intense pagka tinday mo.
1: So from 2009, ilang taon ka noon nung nag-start ka?
0: Around 13 po.
1: Uy,
0: 13 years
1: batang-bata.
0: old.
1: Oo, 13 years old. And noong 2014, kasi doon sa research natin, doon ka talaga umagaw ng atensyon nung pinakita mo yung lakas mo sa Philippine National Games. Naka-gold medal ka. Kwento mo naman sa atin kung ano yung experience mo that time.
0: Yung sa National Game po, ayun, medyo na ano ako nun, medyo sobrang ano, sobrang na bayaran yung mga pagod ko, yung paghihirap ko nung na-experience ko yung ano, maging number one sa buong Pilipinas, ayan. Kasi hindi rin kasi biro yung ano, yung pagte-training namin ng umaga't hapon, minsan tatlo, apat na beses pa po kami nagte-training. Then syempre, iba pa rin po yung ano, yung disiplina ko sa sarili para mas umangat yung performance ko. Ayun, napagtagumpayan ko yung National Open, ayun, sobrang ano, na parang sobrang taas ng ano ko, ng pasasalamat ko po ng time na yun. Then ayun, parang ginawa ko siyang inspirasyon na magpatuloy para sa
1: Doon na
0: International Games
1: nagsimula
0: po.
1: yung mga sunod-sunod mo pang paglahok sa international competitions for the Philippines.
0: Actually, ano na rin po ako, nag-compete na rin po ako 2013 as single event po sa Myanmar. So, nakakuha po tayo ng bronze medal po niyan.
1: Yun talaga yung
0: Ng
1: first ano mo, first
0: first ever medal
1: experience.
0: ko po, 2013 po sa Myanmar. Ayun.
1: Tapos PNG, nag-gold ka na. So, pataas ang pataas yung performance mo.
0: Bali, ano po, nung nag-gold po ako, PNG, pa 2012 po.
1: Ah, okay. Ah, 2012 pa lang pala. Then,
0: Then
1: 2013,
0: 2014.
1: Southeast Asian Games.
0: Opo.
1: Oo. Tapos 2015, SEA Games. Nag-compete ka rin.
0: Opo, sa Singapore din po. Then nakakuha po tayo dyan ng 4 bronzes po. So medyo may challenge po yung ano. Medyo may ano kami ron, may something na problema dun sa ano, sa Singapore, kasi nung pagdating po namin doon, di kami kagad pinagamit ng ano, na bangka.
1: Oh.
0: Eh, nag-advance po kami noon ng parang almost 2 weeks. So, malaking bagay po noon para ano, para mas ma panatili po namin yung pinag-ensayo namin, yung lakas namin, ganun.
1: Nabanggit mo
0: Eh, na,
1: kanina. Oh, sige, go ahead.
0: nung di po kami pinagamit noon, so ayun. But thankful pa rin kami kasi naka-4 bronzes pa rin po kami nung time na yun. Sa kanu meron po akong dalawang single, then dalawang double po kami ni OJ Puentes.
1: Ayun, yun ang tatanungin ko kasi sabi mo may single individual event, so meron ding doubles event. Sino ba yung ka-partner mo talaga at saka mga nakasabayan mo sa national team during that time?
0: Actually, nung 2015 po kasi, 4 events po kami niyan, 4 single events. So, meron akong 1,000 single event, then the same time may double din po yung 1,000 na yun. And then another day, the next day po, mayroon single 200 meters, 200 meters po kasi yung pangalawang araw. So, sprint po siya. Then, ganun, same lang din po sa 1,000. May doubles and then may single. So, lahat po ng single, ako po yung lumaro.
1: Okay, wow. So, pero noong 2015, I'm sure memorable din sa iyo dahil yun nga po, no, aside from the medals na nakuha mo doon, sumunod naman target mo syempre Asian. Nag-Asian Games ka ba?
0: Asian Games 2014 po kasi yun eh. Asian Games. Opo, Asian Games 2014 po. So, sa 1,000 po, semifinals po ako, sa 1,000.
1: Oo, eh, yun talaga, salang-sala na dun yung mga pinakamahuhusay.
0: Then, after po nung 2014, ito yung nakapag-focus po talaga kami ng gusto, yung 2000, ano po, ng 2018 po, sa Palembang, Indonesia po.
1: Kamusta
0: Kasi
1: yung
0: wala po tayong
1: experience?
0: SEA Games nung ano, wala po tayong SEA Games nung 2017.
1: Ah, okay. Sa Malaysia, wala.
0: Water sports po, opo. Wala po kaming Dragon Boat Kano Kayak doon. So, nag-focus po kami sa Asian Games sa Palembang, Indonesia. Then, ayun, nakapagkamit po kami ng fourth place po doon sa Asian Games. Doubles po kami ni OJ Fuentes in 200 meters po.
1: Talaga bang ever since kayo ni OJ yung magka-partner?
0: Opo, dalawa po kami ni OJ. Fifth place po pala kami, nag-fifth place po pala kami sa Palembang, Indonesia.
1: Oh, oy, ano rin yun ah. Syempre, the best of the best pag Asian Games.
0: Opo. Opo.
1: Napakalaking feat din yun. Mag-fifth place ka, di ba? In Asia. Napakalaking achievement na rin yan. So, pag ano
0: Opo.
1: ba, pag ganitong canoe athlete, paano ba ang ano niyan, ang training? Paano ang nutrition din na ginagawa ninyo?
0: Ano po eh, kailangan po ng matinding disiplina. Unang-una po sa tulog, yan din sa pagkain, and then sa mga iba't ibang klaseng mga masamang ano, masamang pagkain at mga ano, paniligan tulad ng mga pag-iinom, ganyan.
1: Maraming
0: So ayan,
1: bawal na
0: ginagawa po namin
1: pagkain.
0: po. Po.
1: Maraming bawal na pagkain.
0: Hindi naman po siya sobrang dami. Actually, yung mga sobra-sobra lang po talaga.
1: Kasi
0: Then,
1: may
0: syempre, bawal po
1: minemaintain
0: kami
1: ba
0: ng
1: kayong
0: soft
1: weight?
0: drinks, kape. Po.
1: Meron ka...
0: Meron po.
1: Kaya
0: Meron din
1: talagang...
0: naman po. Kasi hindi naman pwede kasing sobrang bigat po namin. Hindi rin po kami pwedeng sobrang gaan. So, yung saktong tama lang po sa height namin. And then, as much na mas napapalakas po namin yung performance namin, at napapababa yung time namin, doon po kami nakabase.
1: Ah, hindi rin pala pwedeng sobrang gaan, no? Ganun
0: Opo,
1: pala
0: kasi
1: yun.
0: mawawala na po ng power. Then, syempre, pagka sobrang gaan po, pagka meron pong medyo hangin sa kaliwa or kanan, hahanginin po kayo pagka sobrang gaan po. Sakto
1: Ay,
0: lang po.
1: talaga ba? Okay. So, ganun pala. Napakahirap pala ng sport talaga na yan, ng canoe. Pero bakit nagustuhan mo yung sport na ito? Of all the sports?
0: Nagustuhan ko po siya kasi nung nabanggit ko po kaganina, malapit lang po kami sa river. So, sa part po ng parents ko, ayun po kasi yung ano, yung work nila o yung pinagkakabalaan nila is pangingisda rin po. And then at the same time pagka galing ako ng ano ng school, sumasama po ako sa kanya or ano, sa tatay ko po para mangisda ganun. So,
1: Ah,
0: may
1: okay.
0: background na rin po ako sa pagsagwan. So, nung time na yun, nung nag-tryout ako, hindi na rin po sila medyo nahirapan sa akin para sumakay ng bangka, kung matatakot ba ako o hindi.
1: So, ang kabuhayan ninyo noon, yung
0: Hanggang ngayon
1: tatay
0: po.
1: mo, pangingisda.
0: Opo, hanggang ngayon po. And then, at farming na rin po.
1: Okay. So, pero masasabi mo ba yung pagiging bahagi mo ng national team natin talagang nakatulong sa inyo at nakapagpabago ng buhay mo?
0: Sobra po, sobrang thankful ko po kasi sa dami ko ng experience being national athlete. So, daladala ko po siya hanggang ngayon. And then yung disiplina at yung mga knowledge na napundar ko, then nagagamit ko po hanggang ngayon po.
1: Okay, ah, yung disiplina and syempre siguro pagharap din sa mga adversities, 'di ba, sa buhay, no,
0: Opo.
1: nakatulong yung pagiging sportsman mo. Balikan ko lang noong 2015 kasi, 'di ba, nanalo ka rin ng gold sa Asian Tournament, yung Asian Canoe Sprint and Dragon Boat Championships. Kamusta yung experience mo doon?
0: Yung sa 2015 po, Asian Championship po. Bali naka ano po ako niya, naka pampit po ako overall sa ano, sa 200 and then 1000 meters po. And then right after po kasi nung kanukaya, meron pong kasunod noon, is Dragon Boat naman po. So kami-kami rin po yung kung sino po yung naglaro ng kanukaya, siya rin po yung naglaro ng Dragon Boat that time. And then nadagdagan lang po kami ng mga ilan, like two pairs. Ayan. Hanggang sa mapunan lang po namin yung 10 crew para sa ano, sa small boats po ng Dragon Boat. Then ayun, thankful po kami nung time na yon, napaka magandang experience kasi hindi kami ganoon ka prepare for Dragon Boat, but yung training namin sa kano kayak is na ano namin na i-apply po namin sa Dragon Boat. So yung disiplina, ayun, nandun po yung disiplina. Eh, napakasayang experience kasi nakuha po namin yung two golds po nung time na yun. Sa 500 and then 1,000, sa 200 po.
1: Ah, yung golds mo sa Dragon Boat 'yon.
0: Opo. Opo.
1: Okay. Oh, ang hirap din noon ah kasi dapat ano kayo, synchronized, 'di ba? Yung pag
0: Opo.
1: paddle.
0: But, ayun nga po, nabanggit ko po nakaraan, medyo talaga intense ang training ng pagdating or pati yung disiplina po pagdating po sa single event. So pagdating naman po sa Dragon Boat, medyo ano na lang, light na lang. So konting adjustment. So ayun, pwede na po kami lumarga as a one team po yung ano, 10 pair, 10 crew.
1: Curious lang ako, ano ba usually mga na-encounter ninyong ano, mga challenges sa sport na kanu at saka eto nga, Dragon Boat?
0: Kung sa wala halos lahat naman po eh kasi nag-uumpisa po eh sa training eh ayun talaga yung bawat program na binabato po sa amin ng ano ng coaches namin. So ayun yung pinaka number one na ano na challenges namin kung paano namin siya may ano may matatapos ng mas ano may nakukuha kaming ano improvement ganun. Then syempre sa ano siguro yung mga challenges namin before siguro pag may bagyo ganun then may mga malakas na ano malakas na hangin na unos ganyan so syempre naantala yung training namin and then meron naman po kaming ginagawang ano alternative na ano na training for that like gym or takbo ganyan indoor ano kami meron naman po kaming ano may in row ergo machine po na pwede namin gamitin pag kami mga ganun sakuna.
1: Okay.
0: And
1: So,
0: then pag sa ano rin naman po siguro sa mga facilities or ano, wala naman pong problema. Yun lang po siguro sa mga bagyo-bagyo lang.
1: okay. So, ano bang height mo, Hermie? Kailangan ba matangkad din sa ano, sa Dragon Boat o wala namang height na requirement?
0: Siguro wag na po siguro bababa po ng mga ano, mga siguro sa ngayon po kasi wala akong basihan about sa height eh. Pero wag lang siguro bababa sa mga around 5'5".
1: Ah, okay.
0: Apo.
1: Ano ba
0: 5'5"
1: yun?
0: pataas okay naman po kasi meron naman po mga ka-teammates niyan and then nakukuha naman po namin mag-excel or may pagsabayan sa mga ano. Actually, yung height ko po is 5'6" and a half. Then ano lang po talaga, is kulang lang po talaga, is training talaga. Training na intense training, so hindi yung basta-basta makukuha sa turo lang po eh. Makukuha po yun sa every single ano mo, compete mo sa abroad, yung sa mga mataas po na liga na ano na pwede mong atinan do. Doon ka po mas lalo mag-improve kasi mas makikita mo yung mga nagcha-champion, mas nakikita mo yung mga nag-dominant na ano na bansa. Kung ano yung ginagawa nila, iti-treasure mo po kasi yun eh. So, dun po kasi ako nasa at nag-improve po ng gusto. Kada
1: Oo.
0: training po namin abroad.
1: Tsaka sa training pa lang, dapat tama tama na yung ginagawa mo, no? Kasi muscle memory yan eh, pagdating ng competition. Kung ano yung
0: Opo.
1: pinapractice mo, yun yung lalabas.
0: Opo. Opo. Kailangan po talaga hindi focus ka po sa training mo at alam mo po yung ginagawa mo.
1: So, noong 2019, Southeast Asian Games, ayan, naka-gold medal si Hermie noon sa men's 200-meter race. Kamusta yung experience na, di ba, sa mismong baluarte mo, nakuha mo yung pinaka-aasam na gintong medalya?
0: Ayun, na sobrang saya ko po nung time na yun. Baga, parang paid off po lahat ng sacrifices and then mga challenges na iniyakan mo kasi sobrang dami na yung pagsubok nung time na yun. Kasi unang-una doon sa venue po kasi may mga venue po talaga kaming gustong paglaruan, then hindi po natutuloy yun kasi siguro sa kadahilanan po ng mga ano may mga bawal at saka hindi rin po talaga fit para dun sa mga may-ari ng places po, ayun. So, dun pa lang po, medyo naano na kami. And then, marami po kami mga pagsubok na ano. Then, ayun, sobrang salamat ko dahil natapos po yung, ano, yung competition na meron po kaming nakamit na gold, na gintong medalya ang time na yun.
1: Sa ano ba, sa Philippine Canoe Kayak Team, ikaw lang ba naka-gold o meron pang iba?
0: Ako lang po. Pero kasi hindi lang din naman po kasi ako nagpapagod doon. Nandun po yung pagod ng mga coaches at yung mga ka-teammates ko na sumasabay sa akin na mas lalo akong nagkakaroon po ng kumpiyansa na mas magpatuloy pa po ng ano na mas madagdagan ko pa po yung improvement ko. Ayun. Malaki po yung tulong po sila sa akin. So, ayun.
1: Saan ba
0: Then, meron
1: ginawa?
0: po tayong nakapag-medal din po tayo sa Dragon Boat din po ng time.
1: Saan ba ginawa yung ano, yung competition? At nakapanood ba yung mga ano mo, pamilya mo noong time na yun?
0: Sa Subic Bay po yun eh. So, wala na po kasi kaming ano noon, yung time na yun. Actually, hindi pa po siya pabor sa akin nung time na yun. Yung, hindi po pabor sa akin yung, ano, yung race course.
1: Yung
0: Kasi,
1: condition.
0: left-handed po ako. Opo, left-handed po ako.
1: Okay.
0: Left-handed po ako. Kasi yung race course po kasi, pang right-handed po. So, medyo malaking ano po siya. Malaking parang naano ako
1: Disadvantage.
0: nun. Disadvantage po.
1: May ganun
0: Kahit
1: pala,
0: sa
1: no?
0: but opo.
1: Yung
0: Ba
1: course.
0: syempre ano po yun eh. Ano po yung tawag dito, yung karera. Hindi na po kayang baguhin. So kailangan talaga laban na lang din po talaga.
1: Pero doon kayo
0: So wala na.
1: nag-ensayo prior to the SEA Games.
0: Opo. Kailangan po talaga pag-training kasi hindi pwedeng matalo tayo dahil siyempre home court advantage din. Nagawa ko rin po kasi sa kanila yung na nag like yung Asian Championship po. Lahat po ng Southeast country po kasi na natalo ko na po dun sa Asian Championship na po yun, which is in the Palembang po. So kailangan ko pong ulitin yun. So ayun, talagang mas pinagpuspusan po namin ng training para mangyari po ulit yung time na yun. Which is in SEA Games pa po na sana po natin. Sa bansa po natin.
1: Oo, kasi napaka-significant nung gold medal ni Hermie nung time na yon dahil tinapos po nung gold medal na yon yung SEA Games canoe drought natin pagdating sa gintong medalya for more than 2 decades pa lang naghintay para
0: Opo.
1: makuha yon.
0: And also din po yung silver, may silver din po tayo niyan sa 1,000 na silver din po tayo sa 1,000. And then silver din po sa doubles po kami ni OJ sa 200 meters din po.
1: Parang
0: Ayan.
1: ano ah, mas kumbaga forte mo yung sprint talaga.
0: Opo.
1: Okay,
0: Kasi
1: so
0: nung nung nagte-training po kasi kami talaga, more on ano kami, more on sprint and then ano kami, mas natututukan po kasi kami pagka sa sprint.
1: Sino ba mga ano ba mga bansa yung mga mahigpit yung kalaban nun?
0: Sa kung sa Southeast po kasi halos pare-parehas naman po. Indonesia, Myanmar, Thailand, Vietnam, yan lang naman po. Then Singapore yan. Halos lahat naman po.
1: So
0: Then
1: yun.
0: pagdating naman po sa world, syempre nandiyan po yung mga malalakas na bansa like Brazil, Germany, Canada, Hungary, then Spain, Cuba, yan. Then also China.
1: Nako, lalo na yung China. Ang bigat kalaban. So yun, 2019, yun ba ang huli mong SEA Games, Hermie?
0: Hindi po. Ang muli ko po SEA Games is 2022 po sa Vietnam.
1: Ah, okay.
0: So,
1: So,
0: sa awa ng Diyos, naka-bronze po kami niyan kahit sobrang daming ano namin, daming problema noong time na yun.
1: kasi after ng
0: Then,
1: ano, 'di ba, pandemic, tapos
0: opo.
1: SEA Games.
0: Opo. Saka, nung time po kasi hindi kami nakapagdala ng bangka dahil doon po sa may problema po sa shipping, ganyan. Then, umasa na lang po talaga kami sa hiram ng boat doon Vietnam.
1: Oh, syempre, di nyo naman gamay yon, 'di ba?
0: Opo. Opo. Saka, pang ano po, hindi po siya pang racing po talaga or ano updated boat for competition talaga. Baga pang beginner ano po siya.
1: Ang hirap din,
0: Yung
1: no?
0: gamit.
1: Oo, ang hirap
0: Opo.
1: din pag mga ganitong sport.
0: Same po kami ng rowing po noong that time.
1: So, ayun. And after 2022, nag-decide ka na na ano na
0: Opo.
1: mag-retire na.
0: Opo, ma'am.
1: Ano namang naging, kumbaga, paano ka nag-come up sa decision na yun na mag-retire as national athlete? At naging mahirap ba para sa iyo?
0: Before pa naman po yan, kasi syempre, pinaghahandaan ko na po talaga yan kasi pahirap ng sitwasyon namin nung time na pandemic. Ayan, medyo sobrang higpit na po ng mga training, ganyan. So, ako nung time na yun, nagpapaisip ako kung what if, kung ano. Kasi iniisip ko po kasi yung future na ng mga anak ko, and then syempre yung pamilya ko
1: Ng
0: na
1: pamilya.
0: kung ano yung magiging future namin after 5 years, ganyan. So, paunti-unti na gano'n ako, nag-iimbes ako or ano, nag-step forward ako about sa future. And then, at the same time, natutok pa rin naman ako sa training ko. And yung pinaka-ano ko pa rin talaga is yung maglaro ng SEA Games noong 2022. And then, nagkaroon lang po ako talaga na, nag-decide na lang po talaga ako kasi medyo lumalawak po yung family ko, nadagdagan pa po ng isa. So, dalawa na po yung anak ko at that time. Na parang kailangan kong pag-focus yung future nila. Kasi hindi iniisip ko po talaga na ano eh na ma maano sila ma ma-secure.
1: Yung
0: So ayun,
1: future.
0: nag-focus sa family business namin which is yung farming and then mayroon kami mga fishing equipments na pwede rin naman ako mangisda. At ayun, ay ano naman na itataguyod hanggang sa maraming nagbukas na opportunity for abroad and then mga businesses na ano na pwede kong pasukan or ano gawin. Then
1: Oo.
0: ito mas pinagtunan ko ng pansin yung ano dito sa Macau kasi maganda yung opportunity kasi bukod sa magtatrabaho ka ng hindi ganoon katagal then meron ka pa rin ano activity for your ano favorite sports.
1: Hindi pa rin nawawala sa iyo yung pagiging atleta kasi very disciplined ka pa rin sa pangangatawan. At yun nga, na-enjoy mo pa rin yung sport no sa trabaho mo ngayon. So, Talagang ganun eh, hindi naman habang buhay atleta eh. Syempre, iisipin mo rin talaga yung future, lalo na pag may pamilya ka na. Ilan na ba anak mo ngayon, Hermie?
0: Ipan po, dalawa pa rin naman po. Mas, medyo lumalaki na po sila. Malilikot na.
1: Oh, at saka ang maganda sa iyo, ayun sabi mo, nag-i-invest ka. So, at least 'di ba kahit papaano, meron kang naipundar para 'di ba ma-secure din yung future ng family. So,
0: actually, po 'yan. Since nung nakakatanggap na po ako nung mga SEA Games ko before like 2015, 2014, 2013, ganun.
1: Ayan, talagang very ano, kumbaga, in future, looking forward sa future din si Hermie. And at least, di ba, naranasan niya yung hardships, no? And yung success as an athlete na talaga namang humubog sa kanya sa kung ano siya ngayon. So, ngayon, Hermie, wala ka bang balak na mag-coach?
0: Lalo na pag may oras po ako, nakaka-uwi, pag nakaka-uwi po ako ng Pilipinas, may mga tinuturuan po ako. And then, ayun, mayroon din po akong para online coaching din po, ano, paminsan-minsan. Kung ayun po ibibigay sa akin ng tadhana, wala naman pong problema. Kasi sa akin po kasi hindi naman po ako habang buhay na or gugustuhin ko habang buhay na dito umuwi sa abroad. So ano, pag kami pagkakataon or mayroon pong opportunity, wala naman pong problema.
1: Oo, tsaka bata pa si Hermie.
0: Basta may share po natin yung may share lang po natin yung mga experience natin before.
1: Pero kung meron ka maipapayo, Hermie, sa mga up and coming na mga national athletes, kahit hindi sa sport na canoe, or kung meron na interesado sa sport na kumbaga naging malapit sa puso mo, yung canoe or yan nga dragon boat, anong maipapayo mo sa kanila?
0: Sa akin na lang po yung pagiging disiplinado lang po siguro. And then kung gusto niyo po talaga yung sports niyo or may mga nahihiligan po kayo yung sports, ayan, mas makakabuti na umpisahan niyo na po. And then ayun, sa mga gustong mag-excel or magtagumpay sa sports nila, patuloy kayong maging top or top sa ginagawa ninyo. Mag-focus kayo sa lahat ng training, lahat ng mga binibigay ng mga coaches, ayan. Kasi diyan tayo mag-improve ng gusto. And then syempre yung fighting spirit, kailangan hindi mawawala yan. And then yung dinidesire ninyo na maging champion, ayun, kailangan hindi yan mawawala. Bawat single training na ginagawa. Then ayun, disiplina lang po talaga sa kasi hindi po talaga tayo mag-excel kung wala rin pong disiplina. Saka yung tulog, yan, lahat nasa disiplina po talaga.
1: Yun talaga yung number one, no? Disiplina. Yun ang kailangang pairalin. Opo. Kahit saan namang lahat, kahit saang bagay naman, di ba? So, kapag may disiplina ka, eh, kumbaga, hindi ka maliligaw ng landas. Ayan. Maraming salamat, Hermie Macaranas. Baka meron kang nais pasalamatan o batiin ngayong gabi, mga kasamahan mo dyan sa Macau. Baka nanonood sila.
0: Opo, nais ko lang pong batiin nyo, yung asawa ko, ayan. Ayan. Tsaka yung mga ka-teammates ko po rito, ayan, si Chad Munez, tsaka yung mga ka-teammates ko rin po rito na nakapunta na rin dito. Then, syempre, yung mga coaches ko dyan sa Pilipinas, and kay Coach Led, at saka kay Ma'am Johnny, at sa mga ka-teammates ko dyan sa Pilipinas po.
1: Yeah, maraming salamat, Hermie Macaranas. Ang sport na canoe ay hindi man popular, di ba, dito sa ating bansa. Pero kita nyo naman, hahatid po ng medalya at saka ng karangalan, 'di ba, sa ating bansa. Katulad ng naging ambag ni Hermy Macaranas, 'di ba, sa ating Philippine sports. So maraming salamat sa Hermy, and hopefully maging inspirasyon ka pa sa mga future athletes ng ating bansa. Maraming salamat. And ingat, God bless dyan sa Macau.
0: God bless po. Ingat po. God bless po.
1: Maraming salamat po. Ayan na, tunghayan natin ang kwento ng pagiging atleta ng isa sa ating mga former national athletes, si Hermy Macaranas. So maraming salamat po sa ngalan ng ating mga co-hosts dito sa Sports Star of Yesteryears, sina Miss Judith Caringal at Ayang Malyare. Ako po si Ria Arevalo. Maraming salamat po sa inyong panonood.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Alam mo ba na halos 60% ng katawan mo ay tubig? Na kahit mild dehydration ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagkapagod at hirap mag-concentrate? Kaya mahalagang uminom ng sapat na tubig araw-araw, lalo na sa mainit na panahon. Huwag hintayin mauhaw bago uminom. Simple lang pero malaking epekto sa kalusugan mo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Cash assistance sa ilalim ng uplift program ng Department of Social Welfare and Development umarangkada na ngayong Lunes.
2: Headlines. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaayos na ang magiging talumpati sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa susunod na Lunes. Seguridad sa okasyon tiniyak ng Malacanang.
1: Headlines. Presyo ng langis nakaambang tumaas bukas pero manufacturers wala pang hirit na taas presyo sa gitna ng tumitindi na namang tensyon sa gitnang silangan ayon sa Department of Trade and Industry.
2: Headlines. Upskilling framework para sa overseas Filipino workers lalagdaan ngayong araw ng ilang ahensya ng pamahalaan ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA.
1: Headlines. Fixed pickup fares para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS ibinalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Proteksyon para sa mga manggagawa ng digital platform economies o gig workers. Pinalalakas naman ng Department of Labor and Employment o DOLE.
2: Headlines. 27 lugar sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM isinailalim sa Red Category.
1: Headlines. At investigasyon sa maanomalyang flood control projects itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, July 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa atin po mga balita, umarangkada na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pamamahagi ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Uplift Assistance Program. Bahagi pa rin ito ng pagsisikap ng gobyerno na ibsan ang epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sakop ng programa ang tatlong grupo ng mga benepisyaryo, 3.5 million households sa ilalim ng 4Ps at walang gutom program, 2.5 million poor at near-poor households at 1.5 million low-income SSS members. Mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre ay

0: CBS Report.
1: Araw ng kanilang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Bahagi sila noong Group 1 beneficiaries na makakatanggap. Sumailari muna sa Kalusugan, Kakayahan at Kabuhayan Session itong nasa 45 beneficiaryo bago yung isa sa gawang manual payout. Ang uplift assistance para sa walang gutong beneficiaries at maging sa 4Ps ay one-time grant lamang o isang beses lang. Pinatutupad ang uplift assistance para matulungan ang mga pamilyang higit na nangangailangan na mapanatili ang kanilang purchasing power sa gitna ng nananatiling hamon sa global oil crisis. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit 8,000 benepisyaryo sa Bicol ang makikinabang sa Uplift Assistance Program ng pamahalaan. Batay sa datos ng DSWD Field Office 5, nasa kabuuang 8,055 na mga Bicolano ang tatanggap ng tulong pinansyal mula ngayong araw hanggang July 24. Kabilang dito ang 2,354 beneficiaries sa Albay, 1,960 sa Sorsogon, 1,009 sa Catanduanes, 913 sa Camarines Sur, 900 sa Camarines Norte at 879 sa Masbate.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 17,200 beneficiaries ang tatanggap ng uplift assistance sa Eastern Visayas. Sa unang araw ng payout, nasa 17,219 ang mabibigyan ng tig 2,000 peso sa buwan ng ayuda sa loob ng 6 na buwan. Aabot naman sa mahigit 34 million pesos ang inilaang pondo para sa kasalukuyang payout. Sa dako naman ng Cagayan de Oro City, tinatayang 1,372 na sambahayan ang tatanggap ng tulong mula sa Uplift Assistance Program. Layan ng tulong na Ibsan ang epekto ng nagpapatuloy na Middle East conflict.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyang din ng DSWD na walang kapangyarihan ang kagawaran na magdagdag o magbawas ng pangalan sa listahan ng mga beneficiaryo ng Uplift Assistance Program. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi nagmula sa DSWD ang listahan kundi ibinigay ng Philippine Statistics Authority o PSA at nakabatay sa 2024 Community-Based Monitoring System. Doon tinukoy ang mga may hirap, near poor at iba pang kwalipikadong kabahayan. Aniya, tumulong lang ang DSWD sa cross-matching ng datos mula sa PSA para matiyak na maayos ang pagpapatupad ng programa. Samantala, iginiti ng DSWD na hindi nang himasok ang sinumang politiko, opisyal o lokal na pamahalaan sa listahan ng mga beneficiaryo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaayos na ang magiging talumpati sa kanyang SONA sa susunod na Lunes. Malacañang tiniyak ang kahandaan kaugnay ng ilalatag na seguridad sa okasyon ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro. Si Alvin Baltazar sa ulat.
4: Sa gobyerno sa pagtiyak sa kaayusan at security protocols para sa nakatakdang ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng inaasahang mga demonstrasyon. Ganun din ang init na sitwasyon sa politika. Ayon kay Castro, may mga nakalatag ng security protocols sa mga otoridad, subalit hindi ito maaaring sa publiko. Gayong ito operational matters. Kaugnay naman sa ginagawang paghahanda ng Pangulo sa kanyang mga iahayag sa taong bayan, sinabi ni Castro na patuloy ang ginagawang pagbalangkas nito sa magiging talumpati para sa kanyang SONA. Ganunpaman, hindi na muna nagbigay ng detalye si Castro kung anong ilan sa mga babanggitin ng presidente sa kanyang State of the Nation address. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, latag ng seguridad para sa ika-5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasado na. Para sa detalye, narito si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa 90% ustang kumpleto ang latag ng seguridad para sa ika-5 SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Hulyo 27. Ito ang inihayag ni PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rayco sa 20,000 balitaan sa Kampo Krami ngayong umaga. Sinabi ni Rayco na nananatili sa 20,226 na mga pulis ang ipakakalat mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Katuwang nila rito ang iba pang law enforcement agency gaya ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Nakalatag na rin ang kanilang mga security template gaya ng no-fly

0: zone, pagpapatupad ng signal jamming, gayon din ang pagpapag-reinforcement mula sa kanilang mga karatig na rehiyon gaya ng Central Luzon at Calabar Zone. Sinabi ni Fo na kanilang pag-aaralan ang magiging pagpapatupad ng mga nasabing hakbang depende sa magiging banta at sa magiging sitwasyon sa mismong araw ng zona. Maging ang pagdatakda ng full alert status ay nakadepende rin sa magiging security assessment na araw-araw isinasagawa bago at hanggang sa mismong araw ng zona. Gayunman, sinabi niya po na pinag-aaralan pa nila ang mga hakbang kung saan ilalatag o kung saan itatalaga ang mga demonstrador na nagpahayag ng kanilang pagkilos, pagsasagawa ng kilos protesta sa mismong araw ng zona. Una na kasing tinutulan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagpuesto ng mga rallyista sa tapat ng St. Peter's Church dahil na rin sa usapin ng seguridad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: Hindi po naman ito siguro responsibility kung isasama po natin dito. This is not an event that is supposed to be designed for children. Po ba? So, common sense lang siguro it takes na hindi po appropriate na isama po ang mga kapataan dito sa ganitong klaseng situation.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dadalo si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa ilang serye ng ASEAN meetings sa Pilipinas. Ayon sa State Department, layan ang biyahe ni Rubio na ipakita ang mga konkretong resulta ng ugnayan ng Amerika at ASEAN at lalo pang patibayin ang komprehensibong pagkikipagtulungan ng U.S. sa Pilipinas. Isusulong ng U.S. top diplomat ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific na nagdudulot ng kaligtasan, seguridad at kasaganaan para sa rehiyon at mga Amerikano. Kabilang sa mga dadaluhan ni Rubio, ang ASEAN Post-Ministerial Conference, East Asia Summit Foreign Ministers Meeting at ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting. Makakaharap din niya ang ilang senior government officials mula sa Indo-Pacific countries. Mananatili si Rubio sa Pilipinas hanggang July 23.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ikakasa ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang Anti-Trafficking Summit bilang pagunita sa National Anti-Trafficking Awareness Month ngayong buwan ng Hulyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Survey, sinabi ni IACAT Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili na ilang serye ng talakayan ang gagawin sa ilalim ng pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas. Aniya, magpapatuloy din ang information campaign at iba pang aktibidad para mapalakas ang kaalaman ng publiko tungkol sa trafficking prevention.
5: Patuloy ang pagsasagawa ng IACAT ng information campaigns, advocacy activities at learning initiatives upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa trafficking prevention. Magkakaroon tayo ng trafficking summit sa iba't ibang NGO and private sectors. Nakalapag ito sa ilalim ng ASEAN Chairship ng Pilipinas as a side event. So may mga talakayan na mangyayari tungkol dito sa issue ng trafficking.
4: Si IACAT Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy tinayak na on top of the situation kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Supply ng petrolyo nananatiling sapat. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: AJ, go ahead.
6: Yes, Chet, tiniyak nga ng Department of Energy na on top of the situation ang kanilang kagawaran hinggil sa muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa isang Zoom press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharad Garin na kanyang sinisiguro sa publiko na patuloy ang mga ginagawang programa ng kagawaran para mas maibsa ng ating mga kababayan ang pagtaas nito sa merkado. Nag-iisip na rin ng pamamaraan ng kagawaran upang mas maibsan at mapapalawak pa ang fuel subsidy program ng pamahalaan. Chad, isang nagmamadaling balita at patuloy ng ano? Yes, Chad, inanunsyo na nga rin ng Department of Energy sa isang Zoom press conference ang muling panibagong oil price adjustment sa susunod na linggo kung saan sa gasolina tataas ang singil ng 3 pesos and 65 centavos habang sa diesel naman ay maaaring pumalo on papalo ng nasa 10 pesos and 68 centavos habang sa kerosene naman ay 11 pesos and 77 centavos. Inaasahan na rin siya na ipatutupad na ito ng mga kumpanya ng langis at ipapatupad ito bukas ng alas 6 ng umaga. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinapayagang pass-through charges sa kuryente, pinaparipaso ni Senador Risa Ontiveros. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Isinusulong ni Senador Risa Ontiveros na repasuhin ang kasalukuyang sistema ng pass-through o otomatikong pagpasa ng dagdag singil sa kuryente sa mga consumer. Ayon kay Ontiveros, dapat munang suriin at aprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang bawat pass-through charges bago ito ipataw sa mga consumer. Anya, review first, collect later ang dapat na maging polisiya para matiyak na makatwiran ang bawat sentimong sinisingil sa publiko. Pinaliwanag ng senadora na sa ilalim ng umiiral ng batakaran, otomatikong naipapasa sa mga consumer ang pagtaas sa generation, transmission at iba pang gastusin ng mga power utility bago ito tuluyang masuri ng regulator. Binigyang diin ng senadora na halos 77% ang residential electricity bill ay mula sa generation, transmission at system loss charges. Ang sistemang ito anya ay maaaring magpahina sa insentibo ng mga power company na humanap ng mas murang pinagkukunan ng kuryente. Ang panawagan ng senadora ay kasunod ng pagtaas ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na 77 centavos kada kilowatt hour at ng naunang 34 centavos kada kilowatt hour na dagdag sa generation charge ng Meralco. Hinatayang madagdagan ng humigit kumulang 222 pesos ang buwan ng bayarin ng isang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours ang kuryente dahil dito. Ayon pa kay Ontiveros, maaaring mabawasan agad ang benepisyo ng pinapatupad na 60% na dagdag sa minimum wage sa NCR dahil sa sunod-sunod na pagtaas ang singil ng kuryente. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Wala pa ang kumpanya ang humihiling na magtaas presyo sa mga pangunahing bilihin kahit muling sumiklab ang tensyon sa Middle East. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, muling makikipagpulong ang DTI o Department of Trade and Industry sa manufacturers para bantayan ang epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Magugunit ang hiniling noon ng kagawaran sa manufacturers na huwag munang magtaas ang presyo at pumayag naman ang karamihan sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon ay hindi na muna nagsagawa ng pulong dahil naging matatag ang sitwasyon ng supply at presyo ng mga bilihin.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nananatiling on track ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagkumpleto ng 10 proyekto ngayong taon na nakakahalaga ng 30.88 billion pesos. Kapag nagtagumpay, papalo na sa 15 ang natapos na proyekto ngayong 2026 na nagkakahalaga naman ng 38 billion pesos. Kabilang sa mga minamadali ng NGCP ang malalaking infrastructure upgrades para sa grid stability at makakuha ng bagong renewable at non-renewable generation plants. Samantala, muling umapila ang NGCP sa Department of Energy at iba pang government agencies at LGUs na madaliin ang pag-aproba at paglalabas ng mga kaukulang permit para sa implementasyon ng mahalagang transmission projects.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 11:21 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Philippine Standard Time alas 11:22 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, pinalalakas ng DOLE ang pakikipag-ugnayan sa digital platform companies para makabuo ng patakaran hinggil sa kanilang workplace safety, batas na sahod at social protection. Kasunod ito ng hakbang ng Pilipinas para ipatupad ang International Labor Organization Convention 193 hinggil sa decent work in the platform economy na layong magtakda ng global standards para sa digital platform workers. Ayon sa DOLE, ang convention ay magsisilbing basehan para sa pagbuo ng mga pulisiya na babalanse sa proteksyon ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na paglago ng platform economy. Una nang nakapulong ng DOLE ang mga kinatawan ng ride-hailing, delivery at iba pang digital platform companies kung saan suportado ng mga ito ang mas malakas na labor standards kasabay ng babala laban sa pagpapatupad ng one-size-fits-all regulatory framework dahil sa magkakaibang business models sa digital platforms. Inihintay ng DOLE ang opposition papers ng platform companies kaugnay sa implementasyon ng International Labor Organization Convention 193, partikular ang karapatan ng mga manggagawa, patas na sahod, occupational safety, social security, data privacy at proteksyon para sa vulnerable workers.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lalagdaan ngayong araw ng ilang ahensya ng gobyerno ang kasunduan para sa upskilling framework ng mga OFW. Sa programang Boses, sinabi ni OWA Administrator PY Kaunan na batay sa kanilang survey ay may mahigit 4,000 mga OFW ang nangangailangan ng livelihood assistance. Samantala, magsisilbing gabay ang framework sa tulong ng ibibigay sa mga OFW depende sa kanilang kalagayan.
10: Kamaya pong alas 2 ng hapon, sama-sama po kami ng DMW, Department of Migrant Workers, of course, the Department of Labor and Employment, DOLE, TESDA, at tayo po sa OWA, pipirma po Sir Alan itong framework kung saan magkakaroon po ng upskilling na talaga namang I would say nakadepende sa sitwasyon ng ating mga kababayan. And then, hindi lang po basta-basta training ang ibibigay kasi mahirap naman yung training lang at hindi naman po natin sila tinulungan kung saan sila patungo. At ang patutunguhan po nila ay either po magsimula sila ng negosyo or sila po ay magtatrabaho ulit.
3: Si OWA Administrator PY Kaunan.
4: Nadagdagan pa
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong nakauwi sa bansa matapos maipit na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon po sa Department of Migrant Workers o DMW, ligtas na nakauwi ng bansa ang 4 na tripulanteng Pinoy na lulan ng MV Galaxy na tinarget umano habang dumadaan sa Strait of Hormuz noong Hulyo 12. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA-3 ang mga tripulante kahapon at sinalubong ng mga tauhan ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Samantala, ligtas ding nakauwi ng bansa ang 2 sa 3 Pilipinong tripulante ng Liberian Flag Container Ship na MV Elsa 3 na lumubog sa bahagi ng Kerala sa India. Tiniyak ng DMW ang tulong para sa mga umuwing OFW.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Palalakasin pa ng Philippine National Police o PNP ang safety measures para sa motorcycle taxi riders kasunod ng pagkamatay ng 2 motorcycle riders. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, planong suriin muna kung sino ang nagbubuk ng biyahe para mabawasan ang panganib ng mga motorcycle taxi rider. Anya, hindi lang nakatuon ang pulisya sa pagresolba sa issue, kundi sa preventive at proactive measures. Samantala, nasa kusudiya na ng pulisya ang 2 suspect na sangkot sa pag-atake sa motorcycle taxi riders at naharap ang mga ito sa mga kasong kriminal.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ibinalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fixed pickup fares para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS. Layo ng hakbang na pigilan ang koleksyon ng hindi otorisadong charges o paniningil sa mga commuter. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, layo ng reinstatement ng Memorandum Circular 2025-058 na magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng sektor ng TNVS at pasahero o commuter. Dahil po dyan, papayagan ng ride-hailing services na singilin ang mga pasahero kapag tinanggap ang booking sa halip na sa pick-up point.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbaba ng antas ng krimen, mananatiling hamon sa Philippine National Police si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Hindi dapat magpapakakampante ang Philippine National Police sa kabila ng mga ulat na bumababa ang antas ng krimen ng 20.6%, kasunod ng ipinatupad na Safer Cities Initiative ng Philippine National Police sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government. Sa Liguang Flag Raising Ceremonies sa Kapokrame ngayong umaga, sinabi ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na hamon pa rin sa mga otoridad ang pagbibigay hustisya sa mga nagiging biktima. Ginawa ng PNP Chief ang pahayag sa ilang araw matapos igiit ng PNP na mas ligtas na ang Pilipinas sa ngayon. Sinabi kasi ni Acting PNP Spokesman, Police Colonel Allen Rico, na sadyang masakikita ng publiko ang sensationalized sa balita ng karasan gaya ng pagpatay sa mga motorcycle taxi riders at nagpapatuloy na pagsugpo sa mga report ng school violence. Kaugnay nito, sinabi ng PNP Chief sa hanay ng pulisya na manatiling profesional, handa at tumugon sa anumang urgency sa oras ng krimen. Ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
11: This gain should never make us complacent. Every crime that occurs is one too many. Every victim deserves justice and every police officer must remain ready to respond with urgency, professionalism, and compassion. Our challenge is not simply to sustain these gains, but to build on them.
0: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas News Nationwide.
4: Nasa 27 lugar sa BIRMM ang nasa ilalim ng red category sa harap ng nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ayon sa COMELEC, ito ang mga lugar na may seryosong banta at may history ng election-related violence. Batay sa pinakahuling listahan, 21 lugar ay mula sa Lanao del Sur, 3 mula sa Maguindanao del Sur, at igisa mula sa Basilan, Maguindanao del Sur at Special Geographic Areas. Samantala, 27 lugar naman ang isinailalim sa orange category, habang 39 na lugar ang isinailalim sa yellow category.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ilalim na sa verification ang naimprintang mga balota na gagamitin para sa barn parliamentary election sa September 14. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia na nakapag-imprinta sila ng 2.3 million ballots at susuriin kung babasahin at tatanggapin ng voting machine. Natapos na rin ng COMELEC ang pag-imprinta ng voting information sheets na ipapamahagi naman sa BARM sa susunod na buwan.
12: Hopefully po, itong unang linggo ng Agosto ay makapag-ship out na tayo, makapag-deliver na tayo ng iba't ibang kagamitan sa mga hub natin sa iba't ibang probinsya sa buong Bangsamoro.
4: Samantala, mahigpit na nakabantay ang COMELEC sa online campaign ng mga kandidato para sa BARM parliamentary election. Sa programang Boses, nilinaw ni COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia na hindi naman ipinagbabawal ang online campaign pero kinakailangan aniyang rehistrado ang social media account ng mga kandidato. Posible namang mag-disqualify ang lalabag na kandidato. Samantala, mahigpit ding ipinatutupad ng COMELEC ang anti-discrimination resolution hindi lamang sa mga kandidato kundi maging sa mga botante.
12: Siyempre, hindi lamang sa mga magkakalabang, kundi kahit po doon sa mga botante, ay atin pong iwasan na gagamitin ang mga platform natin para atakihin sila ng personal. Masidhi pa rin ang pagbabantay natin para naman po sa cyber libel dahil nga maaaring ito'y kasong election offense na, pero at the same time, meron din yung kasong kriminal base naman sa ibang provision ng ating batas.
4: Si COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 30 minuto makalipas ang alas 11, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong buwan ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Committee Chair Senator Erwin Tulfo, hindi pa sila makapagsimula ng pagdinig dahil kailangan munang mabuo ang mga miyembro ng komite. Anya, saka pa lang sila opisyal na aayusin at bubuuin ang committee members sa araw ng SONA, July 27. Sinabi pa ni Tulfo na magkakaroon ng bagong direksyon ng investigasyon at tutukuyin ang iba pang posibleng sangkot. Iimbitahan ng committee chair ang lahat ng may kaugnay sa issue at magpapatupad din ng mga bagong patakaran tulad ng masusing pag-usuri sa mga affidavit at hindi na pagtanggap ng mga surprise witness.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Inaasahang ipipresenta ng prosecution panel sa impeachment trial ngayong Linggo ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inilatag ni Congressman Terry Redon ang 3-day schedule sa sandaling ituloy ang Senate proceedings. Ngayong Lunes, ang karagdagang pagtatanong sa subpoena para sa financial records, testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa Martes, at kung kakayanin ani ang oras ay ang pagharap ng mga unang saksi kaugnay ng issue ng confidential fund sa Miyerkules. Dagdag pa ni Redon, posibleng matapos bukas ang pagpresenta ng prosecution panel sa threats article. Samantala, sa sandaling matapos ang testimonya ni Matibay, batay sa schedule ay agad na tututukan ng prosecution ang article na umano'y maling paggamit ng confidential fund.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oral arguments kaugnay sa hiling na subpoena sa bank at tax records si Vice President Sara Duterte magpapatuloy ngayong araw. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Chair John, nakapagbandinggin ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang mga karagdagang argumento ukol sa hiling ng prosecution na silipin ang mga bank records ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Man Scarpio. Kabilang sa hiling ng prosecution na isabpina pati ang dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council o AMLAC, inaasahan na magpapasya ngayong araw ang mga senator judges sa motion na pinaniniwala ang magbibigay linaw sa aligasyon ng Unexplained Wealth o Article 2 ng Articles of Impeachment sa huling tatalakayin ng Senate Impeachment Court. Nananatili naman positibo si House Prosecutor Terry Redon, nakakatigan ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng prosecution sa gaganaping pagdinig ngayon o mamayang alas 2 ng hapon. Ulan ang sinabi ni Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa na sagot ang mga naturang dokumento upang mapatunayan ang pananagutan ng pangalawang Pangulo pagdating sa kanyang kayamanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sinuspende ang face-to-face classes ngayong araw ng Lunes sa dalawang pampublikong paaralan sa Pateros kasunod ng umano'y bomb threat. Ito po ang nakasaad sa public advisory na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Pateros sa kanilang Facebook page bandang alas 5:30 ng umaga kanina. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Pateros ang kanselasyon ng in-person classes sa Pateros National High School at ng kalapit na Pateros Elementary School. Bilang karagdagang pag-iingat, sinuspindi na rin ang face-to-face classes sa kalapit na Pateros Elementary School para proteksyonan ang mga mag-aaral, guro at school personnel. Sa kabila ng suspensyon ng klase, pagaganahin ng dalawang paaralan ang online instruction gamit ang alternative delivery mode of learning para matiyak na hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga nananakot sa mga eskwelahan sa Maynila, inaksyonan na ng Manila Police District. Sa balitang yan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakikipag-ugnayan ng Manila Police District o MPD sa mga eksperto cybercrime at malaking technology company upang matukoy ang pinagmulan ng kumakalat na text message na naglalaman ng pananakot laban sa ilang pampublikong paralan sa lungsod. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, humingi na sila ng tulong sa anti-cybercrime unit, Meta Philippines at Google upang matunto ng account at ang taong nasa likod ng pagpapakalat ng mensahe. Kasabay nito, naghigpit na rin ang MPD ng seguridad at nakipag-ugnayan sa mga pamunuan at nakipag-ugnayan na rin sa mga pamunuan ng paaralan matapos matanggap ang nasabing banta. Bumuo na rin ng group chat ang mga otoridad at school officials upang mabilis na maiparating at maaksyonan ang anumang kahinahinalang aktibidad o hindi inaasahang insidente sa loob at labas ng paaralan. Binalaan ni Ines na maaaring maharap sa kasong alarm and scandal at grave threats ang sinuwang mapatutunayang sangkot sa pagpapakalat ng ganitong uri ng pananakot. Nanawagan din ng MPD sa publiko na huwag nang ipasa o ikalat ang mga banta at sa halip ay agad itong i-report sa mga otoridad upang pigilan ang paglikha ng takot at mapanagot ang mga responsable. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD Awareness Month ginugunita ngayong Hulyo. Publiko, pinayuhang huwag baliwalain ang nasabing sakit. Mula sa Radyo Magazine, may ulat si Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagbalita ngayong buwan ng Hulyo ang Hand, Foot and Mouth Disease Awareness Month. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Dr. Claro Cayanan, isang internal medicine doctor, binigyang diin ito na kailangang mag-quarantine ang batang may hand, foot and mouth disease dahil ito ay labis na nakakahawa. Umaabot anya ng 2 linggo ang hand, foot and mouth disease bago tuluyang gumaling o hindi na mailipat pa sa iba. Dahil sa ito ay isang viral infection, pinayo na eksperto ang palagi ang paghuhugas ng kamay at iwasan ng direct contact sa individual na nakakaranas ng sintomas gaya ng lagnat, pagkakaroon ng rashes at pagkatamlay. Paalala rin ni Dr. Cayanan sa publiko na huwag baliwalain ang hand, foot and mouth disease.
15: Baliwalain ng tao na HF, hand, foot, sintomas ng bata, panatiliin muna siya sa bahay at ipasulit natin. Yung tamang paghuhugas ng kamay, pagkilala sa sintomas, ito pa rin ang pinakamabisang paraan sa pagkalabas.
14: Yan ang tinig ni Dr. Claro Cayanan mula sa Radyo Magazine. Ito si Charmaine Cristobal.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nagpapatuloy na EDSA Rehabilitation Works sa Bonifacio Avenue sa Mandaluyong City. Sa ngayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang tuloy-tuloy na pag-asaayos ng highway. Samantala, ininspeksyon din ng kalihim ang bagong gawang sidewalk sa southbound ng EDSA Buendia sa Makati na mas pinalawak sa 3 metro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa ating balitang sports, Espanya naungusan ng Argentina para tanghaling bagong kampiyon ng FIFA Men's World Cup. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
17: Nakamit ng Espanya ang ikalawa nitong FIFA World Cup title sa pamamagitan ng 1-0 na panalo kontra defending champion Argentina sa naganap na final sa MetLife Stadium sa Amerika kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. Naibuslo ni Ferran Torres ang nag-iisang goal sa 106 minute ng extra time sa mahigpitan ngunit one-sided na labanan upang ang kininang corona mula kina Leo Messi at Argentina. Pang-12 attempt iyon ng Spain habang ang Argentina ay bigong makapagtala ni isa. Pinahirapan ng Spain ang depensa ng Argentina, particular ang goalkeeper nito na si Emiliano Martinez na katunayan ay nakapagtala ng record na 11 saves sa isang World Cup final. Ngunit hindi na napigilan pa ni Martinez ang shot ni Torres mula sa pasa ni Nico Williams sa extra time na naging susi upang makamit ng Espanya ang kampyonato na huli nilang natikman noong 2010. Sa buong torneo ay isang goal lamang ang na-concede ng Spain sa bisa ng kanilang matinding depensa at epektibong possession game. Samantala, nakatungtong sa final sina Leo Messi at Argentina matapos dumaan sa matinding hamon noong knockout rounds, kabilang ang pagbalikwas nito kontra Egypt at makapigil hiningang panalo kontra England sa semis. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Alas 11:39 oras natin Pilipinas, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
19: Maging panatag Pilipinas.
2: Nang bayan, tinig ng bayan.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Totoo lang is malaki po talaga ang natutulong sa akin ng police. Officially na ako ay magsasaka at financially is sometimes nagsistruggle talaga. Kaya sa tulong ng police is natutugan nito yung mga pangangailangan ko sa school, mga bayarin, equipments na kailangan ko para ma-survive ang aking academic journey. Ako po ay nakapagtapos ng civil engineering at sa colleges ay naging rank 1 po sa board exam. Para sa mga nagsasabi na ang purpose ay isang waste of fun, hindi po totoo. Kasi ako po ay isang living testament na nagpapatunay na nakakatulong talaga yung subsidy na binibigay. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa lahat ng gumulong, especially sa family ko, sa review center, na talagang grabe yung kanilang tulong sa akin. At yung mga kaibigan, sa mga suporta na natanggap ko, free higher education sa college, sa poor peace, sa disability, at sa lahat po na tumulong sa akin.
1: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
20: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
20: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
20: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 15 minutos po bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Disaster resilience para sa mga kabataan, palalakasin ng Bagyo CDRRMO. Para sa detalye, narito si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Bagyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Pinalalakas ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga programa upang higit na maihanda ang mga kabataan sa oras ng sakuna. Ayon kay DRRMO Head Engineer Charles Brian Carame, layunin ng kanilang inisyatiba na mapalakas hindi lamang ang kalaman, kundi maging ang emosyonal na kahandaan ng mga estudyante sa panahon ng kalamidad. Ito ay kasunod ng magnitude 4.5 na lindol noong Hulyo 9, kung saan mahigit 100 mag-aaral ang nakaranas ng panic attacks at hyperventilation. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad ang Youth Resilience Bootcamp sa Agosto na magbibigay ng pagsasanay sa tamang pagtugon sa sakuna, kabilang ang CPR at iba pang emergency skills. Magsasagawa rin ang DRRMO ng Roadshow Disaster Preparedness Exhibits at iba pang specialized training para sa emergency responders. Pinag-aaralan din ng lungsod ang pagsasagawa ng unannounced earthquake drill upang higit pang mapahusay ang kahandaan at mabilis na pagtugon ng mga paaralan at komunidad sa oras ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Lawag. May gagawing pag-uulat si Jude Pitpitan. Lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac, tiniyak ang suporta sa West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines, umaasang mas marami pa ang isasagawang dialect-based dialogues ukol dito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac ang suporta nila sa mga programa upang pangalagaan at ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Maliban kasi sa seguridad ng bansa, naniniwala si Vice Mayor Albert Chua na mayroon ding epekto ang nasabing bahagi sa ekonomiya.
8: It's likely to happen. The local government of Batac will surely support any effort to sustain national government's mission and vision, and would like to accomplish also in terms of security.
7: Kaugnay nito, nasiyahan ang Armed Forces of the Philippines na mayroong isinagawang dialogo na mas maiintindihan ng sambayan ng Pilipino. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Franzel Margaret Padilla na ang bansa ay may maraming dialekto, kaya maganda na may dialogo na mas maiintindihan. Maliban kasi sa pagpapaunawa sa mismong usapin ng West Philippine Sea, layon din ng AFP na pag-alabin ang pagkamakabansa ng bawat isa.
10: Sapay ko ma, but syempre, ang Philippines, we are very distinct that we have so many dialects. No? So, bigijay kababayan tayo, at least they will have a very, very clear picture of itong mga sa pen tungkol sa West Philippine Sea. And of course ignite the patriotism and nationalism of the Filipino people.
7: Maalala na isinagawa sa lungsod ng Batac ang Ilocano Dialogue on West Philippine Sea na kung saan daan-daang kabataan ang nakilahok sa mga usaping may kinalaman sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Timog Luzon, DSWD Mimaropa na mahagi ng livelihood assistance sa 17 Indigenous People Associations sa Occidental Mindoro. Si Mara Grezula ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Namahagi ng livelihood assistance ang DSWD Mimaropa sa 17 samahan ng Indigenous Peoples o IP sa Kalintaan Occidental Mindoro sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansang Mapayapa o PDBBM Livelihood Program. Ayon sa artikulo ng DSWD Mimaropa, sa pamamagitan ng Product Diversification and Advancement Grant, makikinabang ang mahigit 700 miyembro ng mga livelihood association upang mapalawak ang kanilang mga proyektong pangkabuhayan, mapataas ang kita at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kanilang mga komunidad. Tumanggap ang bawat samahan ng humigit kumulang 300,000 pesos bilang karagdagang puhunan upang mapalakas ang kanilang mga livelihood enterprise at maisulong ang pangmatagalang pag-unlad at katatagan ng kanilang mga organisasyon. Ayon sa DSWD Mimaropa, bahagi ang programa ng patuloy na pagpapatupad ng PDBBM Livelihood Program na naglalayong isulong ang inklusibong pag-unlad, pagpapalakas ng kabuhayan at pagsusulong ng kapayapaan sa mga komunidad ng Indigenous People sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Visayas naman, 2,838 na beneficiary sa Calbayog City makatatanggap ng tig 2,000 pisong ayuda sa ilalim ng uplift program. Si Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Calbayog sa report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: isinasagawa sa Calbayog City Somor ang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Uplift Assistance Program. Batay sa datos ng DSWD, kabuo ang 2,838 na benepisyaryo sa lungsod ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pisong tulong pinansyal. Ang mga benepisyaryo ay natukoy sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Nilinaw naman ng DSWD na ang mga napabilang sa payout ay hindi mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at hindi rin sakop ng Walang Gutom Program. Layunin ng Uplift Payout na mabigyan ng agarang suporta ang iba pang mahihirap at vulnerable na individual at pamilyang nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Patuloy naman ang validation at pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryong kabilang sa opisyal na listahan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa lalawigan ng Iloilo, ceremonial turnover ng bawat barangay makikilabang program isinagawa sa probinsya. Si Janelle Baclay ng Radyo Pilipinas Iloilo sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Matagumpay na naipamahagi sa mga recipient barangay dito sa Iloilo ang 200,000 pesos na pondo sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng national government. Isinagawa ang ceremonial turnover sa Iloilo Sports Complex sa isinagawang Liga Day 2026. Umabot sa 1,721 na barangay sa lalawigan ang tumanggap ng kabuuang 344.2 million pesos na pondo mula sa Office of the President. Sa ilalim ng programa, kalahati 100,000 pesos ang alokasyon ng bawat barangay na ilalaan naman para sa educational assistance ng 5 kwalipikadong college students na tatanggap ng tag 20,000 pesos. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay para sa prioridad na proyekto ng barangay. Ang Liga Day 2026 sa Iloilo ay dinaluhan ng mahigit 15,000 barangay officials mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Punta na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Halos 600 Alternative Learning System o ALS learners Iligan City. Opisyal nang nagtapos si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Opisyal nang nagtapos ng basic education sa ilalim ng Alternative Learning System o ALSA ng Department of Education o DepEd para sa school year 2025-2026 ang halos 600 mag-aaral sa Iligan City sa ginanap na graduation at completion ceremony sa Iligan City National High School. Ayon kay DepEd Division of Iligan City ALS focal person Dr. Rustico Jerusalem, kabilang sa mga nagtapos ang halos 80 sa elementarya at mahigit 500 sa junior high school. Sinabi ni Jerusalem na bahagi ito ng layunin ng pamahalaan na matiyak na walang mag-aaral ang maiiwan at mabigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga hindi nakapagtapos ng basic education. Dagdag pa niya, maaari nang magpatuloy sa senior high school ang mga nagtapos sa ALS. Sa katunayan, sinabi ni Jerusalem na patunay ng tagumpay ng programa si Jessa Casinto Narabe na mula sa pagiging ALS learner ay isa lang ngayong regular na guro ng DepEd at nagsilbing keynote speaker sa naturang seremonya. Sa kanyang talumpati naman, kinikayat ni Narabe ang mga ALS graduate na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at huwag sumuko sa kanilang mga pangarap na anya'y maabot sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pananampalataya. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, konsulta caravan para sa mga PWD inilapit ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pakikipagtulungan ng PhilHealth. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nakibonglayan ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa PhilHealth sa paglunsad ng konsulta caravan para sa persons with disabilities sa PWDs sa naturang lungsod. Nasa Cabo ang 79 na mga PWD mula sa mga barangay ng Kalarian, Malagutay, San Roque at Kapisan ang naserbisyohan mula sa nasabing aktibidad na isinagawa sa covered court ng barangay San Roque. Kabilang sa serbisyong na-avail ng mga beneficyaryo, ang mga medical na konsultasyon, pagpaparehistro, mga libreng medisina at gamot at orientasyon hinggil sa yaman ng kalusugan program o Yaka. Ayon kay PhilHealth Chief Social Insurance Officer Maria Venus Giron, target ng ahensya na i-roll out ang Yakap Caravan sa 78 Maracay sa Zamboanga sa buwan ng Hulyo at Agosto ngayong taon. Ang ikawalong konsulta caravan na inorganisa ng lokal na pamahalaan sa pakikisa ng PhilHealth at ng Department of Health ay bahagi ng taunang selebrasyon ng National Disability Rights Week. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, July 20, 2026. Ang ating oras, 4 na minuto po bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: We know you're all...

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, papasukin muna natin ang Palace Press Briefing kung saan naroon din po ang ating kasamahan na si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
13: Together, you have identified yourself. Hold the light. Their sense of ships off to our mother. The pillar. Today, the
14: Together, you have identified yourselves as both the light that guides ships home and the pillar that your fellow Filipinos can rely on. Today, the diploma you receive carries with it the confidence of an industry that recognizes the excellence of Filipino seafarers. As you sail across the globe, know that you have with you the hopes of your families, the lessons imparted by the Academy, and the support of a nation that believes in you. Once again, congratulations, fair winds and following seas.
15: Pangulong Marcos Jr., suportado ang project para sa kapakanan ng pedestrians at commuters. We'll give all-out support to this. Ito ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makita ang Naga City Sidewalk and Active Transport Project. Layunin ng nasabing proyekto na gawing mas ligtas at kaaya-ayang gamitin ang kahabaan ng MT Villanueva Avenue na kilalang choke point ng lungsod. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, walang pag-aatubiling nagpahayag ng suporta ang Pangulo sa proyekto na maaaring maging pioneering project na gaganapin o gagamitin sa iba pang urban areas sa buong bansa. Ayon pa sa kalihim ay sisimula na ngayong buwan ang road upgrades sa lugar. Mas malawak at obstruction-free sidewalks, maayos na bike lanes, maliwanag na solar street lights, tactile pavement at accessible curb ramps para sa mga PWD. Ilan lamang yan sa aasahan ng lahat ng commuter sa oras na matapos ang proyekto.
16: Ayos, very good. Ang pinakagusto ko doon, yung punong magagakin.
17: Kung walang puno, walang maglalakad. Hindi talaga siya masosolve sa kalsada lang.
16: Ma'am, we'll support you. Kasi ganoon na rin yung, we have to change that mindset
17: active,
16: talaga.
17: Yung active mobility.
18: Mula lunch, sobrang init na dito. Mahirap pag naglalakad dito. Halos walang masisinungan.
19: Mga tao ayaw maglakad kasi talagang walang maayos na sidewalk.
16: Nung pinakita ko kay BBM po yung plano nyo, tuwan-tuwa siya.
18: Kasi kung makikita nyo yung vision niya, yung MT Villanueva pilot, full support yung national government dun sa vision ni Mayor Rennie for Naga City.
16: Very excited kami. Magapit na tayo mag-start dito sa MT Villanueva sidewalk and active transport project natin with the City of Naga. Nakamark na natin yung mga puno. And ito, yan, street lights na tayo. Nakamark na tayo.
17: Tapos ito yung lay-by, no?
16: Yes. Kuyeto na tayo.
17: Ganda naman ang wires.
16: Ang linis, no? Towards the end of this year, magkakatotoo na yan. Hindi na lang picture yan.
17: Sana maging proof of concept din siya for the rest of the major thoroughfares in Naga and hopefully
16: in the country.
15: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
20: Para po sa unang katanungan, Tristan Odalo, Newswatch.
21: Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, I'll start with the recent claims of Senator Alan Peter Cayetano na sinabi niya pong nireject ni Pangulong Marcos yung kanyang panukalang 10,000 cash assistance noong 2022. Sabi niya, despite saying that the government could already afford it, to set the record straight, did President Marcos ever reject or decline such proposal? And in an earlier statement, you've said that evidence will prove na baseless itong claims ni Senator Cayetano. Ano-ano po yung mga ebidensyang handang ipakita ng Malacañang na para ipakita sa publiko na wala pong katotohanan yung sinasabi ng Senator?
15: Unang-una, itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. At nung hindi ito umuusad, ang una niya sinisirito ay si Congressman Alfred Vargas. Kasi lumalabas na laging siyang walang sala. At noong May 14, 2021, ito nga ay sabi natin na noon pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So, hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. dito, ng mga panahon na ito. At ng July 24, 2021, nung hindi nga po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso, muli, naninisi siya ng iba. Ang isang panukala, kung maganda naman ang maidudulot at kaya, hindi posible itong ipasa. At muna ipasa ang 2022 National Budget, hindi pa rin po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. noon. At ikinalungkot niya na hindi ito nabigyan ng pansin dahil hindi na isama sa 5 trillion 2022 National Budget. Ito lang June 30, 2022, sinabi niya, sa mga nagbabash sa 10K ayuda, kung kaya ko lang silang bigyan ng tag-10,000, binigay ko na sana sa kanila, pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang ibig sabihin nito,
1: siya muna ang dapat na gumawa ng aksyon. Kailangan niya muna itong paaprubahan sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako, ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampan niya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang.

0: ebidensya na mailalatag? Kahit sino ba po yan? Kamag-anak, kaibigan, kaalyado, kahit anong kulay yan, ang gusto ng Pangulo, mapanagot ang dapat na mapanagot, pero ebidensyang mayroon po talagang lehitimong ebidensya. Hindi gawa-gawang mga kwento, hindi gawa-gawang mga ebidensya, hindi gawa-gawang intriga, hindi nagpaplanta ng ebidensya. Dapat totoong ebidensya. Kung may ebidensya, ilahad. At isampahan ng kaso kung dapat na mapanagot ang mga involved dito.
1: Quick follow-up na lang po, ma'am. Related pa rin dito sa issue on Senator Cayetano. Sabi po ng NBI din, kung ready do, kung kakailanganin, baka pwedeng mapatawag si Secretary Vince Tizon in their probe sa 2019 SEA Games. Sa ngayon po ba, ma'am, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Secretary Tizon kung maungkat man itong 2019 SEA Games issue?
0: Sa ngayon po, lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman po na ipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nanatili pong tiwala ang Pangulo.
2: Sunod po na tanong, let there see so DZRH.
3: Good afternoon, Yusek. Ma'am, napanood po kaya ni Presidente yung AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at ano ang kanyang reaksyon?
0: Opo, napanood niya po to at nag-report naman din po ang si Secretary Tess Lazaro, si Secretary Gibo Chidoro. At nakita na po natin kung ano pong mensahe ng mga ahensya. At ito po ay sinusuportahan po ng Pangulo.
3: Ano pong reaksyon niya nung napanood niya?
0: Lahat ng Pilipino. Hindi na natin kailangan makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
3: Si Senator Risa Hontiveros urged Malacanang to summon the Chinese ambassador. Will the palace do it?
0: Ang po natin ay gumagawa na rin po ng aksyon si Secretary Tez Lazaro patungkol po dyan. Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandato rin naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita din sa ating mga kababayan na kinukundi na natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino.
3: Pero si Presidente po, hindi ipatatawag yung Chinese Ambassador?
0: Si Secretary Tess Lazaro na po yan.
2: Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5.
4: Good afternoon, Yusek. The Ombudsman mentioned that they are planning or the charges against former House Speaker Martin Romualdez is nearing the preliminary investigation. What did the President say when he learned about this possible charges against his cousin?
0: Wala po. Hindi po makikialam ang Pangulo sa anumang pag-iimbestiga. Sabi nga po natin, at ang sabi rin po ng Pangulo, kahit sino po ang maapektuhan ito, kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So, kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito.
4: Pero, ma'am, sa kabila po ng pagsasalita ni Presidente na no selective justice, still, meron pa rin naniniwala that there is, including Representative Antonio Tinio. He mentioned na, obviously, there is still selective justice kasi hindi pa rin nakakasuhan yung mga involved sa flood control, especially alay ni Presidente. Isn't this a cause of concern that there is still this kind of impression despite the explanation of Malacanang?
0: Ang tanong po kasi natin sa mga ganitong mga klase na pananalita, kung ang ituturo, halimbawa, ni Ivan Mayrina, si Congressman Tinio, na di umano, nagsangkot sa maanumalyang flood control project, ituturo lang siya. Walang dalang ebidensya si Ivan. Anong gustong mangyari?

0: tanong agad. Sampahan agad ng kaso na walang ebidensya. So, ibalik natin yung tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong naituro, pero hindi pa nakikita ang anumang ebidensya, sasabihin mo ba na dapat ikulong para masabi na lahat ay dapat ng managot? Hindi po ganyan ang hustisyang umiira dito sa ating bansa. Due process. Kaya nga, kung sino man, kung may magtuturo man kay Congressman Tinio, tingnan natin kung ano maging reaksyon niya. Dapat ba siya agad ikulong? Dapat ba siya agad simpahan ng kaso? Dito po ang umiiral ebidensya. So sa mga nagsasabi na hindi pa lahat napapanagot, tandaan po natin, kailan ba nag-start yung salitang mahiya naman kayo ng Pangulo? That's July. Kailan nag-start halos ang pag-iimbestiga? September? October? Anong buwan pa lang ngayon? Yung mga hindi halos sanay sa mga humaharap sa korte o nagsasampa ng kaso, pwede nang sabihin na nababagalan sila. Pero sa realidad, pag kayo po mismo ang nandoon at nagsasampa ng korte sa kaso, malalaman nyo na ito na ginagawa ng ombudsman, ng DOJ, ay napakabilis na po. Kung makikita nyo po kung gano'ng kakakapal ang mga files na sinasampa, nakita natin minsan si Assistant Deputy Assistant Ombudsman Mico Clavano, meron pa po siyang kailangan dalhin na lagayan yan para ito ay maitulak papunta lamang sa lugar, kung venue, kung saan ito isasampa. Hindi po ganon kadali na magsampa ng kaso. Na isang turo mo lang, ikaw ay kakasuhan na. So, kung meron namang ebidensya si Congressman Tinio laban dun sa mga inaakusahan niya, kompleto siya ng ebidensya. Ngayon pa lang, isampa niya na. Mas maganda pong maisampa niya na dahil yan naman din po ang gusto ng Pangulo, managot ang dapat na managot. So, lahat ng mga naiinip, kung meron na kayong ebidensyang konkreto, go ahead and file the cases. Now.
1: Sunod na tanong, Christian Bascones, PRTV.
2: Yusek, balik tayo doon sa 10K na ayuda, pangako ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niyo po, doon sa panukalang 10K na ito, ay hindi pa Pangulo si PBBM that time. So for short time po ba ito ni Pangulong Rodrigo Duterte? So dapat po bang sisihin ng dating Pangulong Duterte sa hindi na ipasa ito at kaalyado niya po ito considering the fact na ganun?
0: Tama ka. 2022, ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral dahil ang hinihingi yata niya is 200 billion pesos. So, papaano na kaya yung ibang mga proyekto kung sa 10K kada pamilya lang ito ibubuhos? So, dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para maingay niya yung kapwa niya mga mambabatas para sumang-ayon sa kanya at maipasa ito. At hindi siya naninisi ng Pangulo.
2: Next question po. Tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na minion si NBA Director Attorney Melvin Matibag at sinabing may mastermind at mga minions. So, ibig sabihin, ang naintindihan po namin dito, may sinusunod itong si Attorney Melvin Matibag. Dahil appointee po ng Pangulo si NBA Director, ang NBA Director, paano po tutugunan ito ng Malacanang at paano nito titiyakin ang independence ng NBI sa mga investigasyon nito?
0: Sa aking pagkaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senator Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Ang pag-iimbestiga po na gagawin ng NBI ay mandato po ito. Trabaho po nila natugunan ang mga issue patungkol sa korupsyon. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon. Sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PISGOG, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So, ang tanongin niyo po, kung inyo siyang makakausap, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito?
2: Thank you, Yusek.
1: Sudan tatanong, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
3: Good morning, Yusek. With regards to the preparation of the President for the SONA, can you share, Yusek, how complete is the President's SONA and kung may SONA speech and kung may napupusona po ba yung Pangulo na umawit po ng Lupang Hinirang on Monday?
0: Ang mag-host po kasi ng SONA ay ang House of Representatives. Pero naka-align po ang Ekotibo, ang Office of the President. Dahil ang panawagan po dito ay simple lamang po. Simpleng okasyon ang ang gagawin lang natin na sa gagawing SONA ay simple lamang po at wala pong celebrity directors or mga big A-listers na magpe-perform. So, simple lang pero dignified ang gagawin pong pagsasagawa po ng isang national event katulad po ng SONA. Kung may napupusuan po siya na aawit ng national anthem, meron na po. At alam ko na rin po. Pero hindi ko po alam, magpapaalam muna ako kung dapat ko na siyang sabihin. Baka sabihin, wag muna at kailangan na may surprise. Pero pag ako po'y pinayagan na, babanggitin ko po kahit po bukas.
1: Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
4: Hi, Yusek. Good morning. Sa SONA rin po, Bayan President Renato Reyes Jr. said, kung may mahihiyaman daw po sa SONA following the President's mahiya naman kayo statement last year, it should be the President. Dahil siya raw po yun nangapa at nagkumahog ngayon na makapagbigay ng SONA na katanggap-tanggap sa taong bayan. Naging selective din daw po yung pananagutan at palabas lang o performance yung masasaksihan this year.
0: Ano po? Sino siya ulit? Sino po?
4: Bayan President.
0: Bayan President. Sino daw mahiya?
4: Si PBBM po.
0: Dahil lang yan sa kanyang mga sinabi na kailangang mahiya dahil sa nagkukumahog para sa sonang ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niyo na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish ng Pangulo para sa bayan? Aba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapaoho. Yun po yung ginagamit ng mga kabayo na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan kadadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. So, wag po tayong gumamit ng ganun dahil dapat nalawakan ang inyong pag-iisip, buksan ang mga mata, buksan ang iyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito, nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng dindol. Hindi niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi iyan nakikita ng iba. So baka sila po ang dapat na mahiya dahil wala silang nakikita.
1: Sunod po na tanong sa Medellia, Mrs. Mirror.
5: Good afternoon po, ma'am. Mag-ask lang po ako kung may additional budget po kaya na i-allocate ang government to support PUB drivers and operators under po dun sa na-announce ni President Marcos last week na expanded uplift program.
0: Actually, patuloy pa rin po yung fuel subsidy, kasi nandiyan naman po yan sa budget ng 2025 GAA. So, ito po. Okay? So, sa budget po for fuel subsidy for PUV drivers and operators ay may 2.5 billion, katulad na sinabi po natin, na manggagaling po sa 2025 continuing fund at ang fuel subsidy program or pantawid pasada program ay tuloy-tuloy pa rin po. Pero po yung service contracting ay na-implementa po to the fullest at wala na po itong additional funds. So yun, yung fuel subsidy program ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay sa ating mga kababayan na sa transport sector.
5: Bale, out of dun sa 2.5 billion, magkano na po kaya yung na-disburse dun sa mga beneficiaries? At saka kung hanggang hindi po ba siya extend ng until the end of the year?
0: Okay, so ngayon, saan hindi ko pa nakuha yung detalye kung magkano na ang naibigay or na gasta patungkol dito sa fuel subsidy, aalamin ko at ibibigay ko sa iyo bukas.
5: Thank you po. Tapos last na lang po. Bukod po ba doon sa fuel subsidy tsaka contract service ay servicing, may iba pa po bang other interventions na kinoconsider yung government doon sa mga PUB drivers and operators?
0: Sa ngayon, Sam, ito pa lang ang naibigay sa atin. So kung meron pang ibang maaaring ibigay na ayuda ay ipapaalam ko sa inyo kung meron na po tayong detalye.
5: Thank you po, ma'am.
1: Follow-up question, Erica Sinaking, Business World.
6: Good afternoon po. Energy Secretary Sharon Garin earlier announced po na meron pong fuel prices will increase this week on diesel, gasoline, and kerosene. Ma'am, may we know if may directive na po si President Marcos to help stabilize yung fuel supply?
0: Wala pa po sa ating ipinarating sa ngayon, pero alam naman natin na continuous ang order ng Pangulo sa lahat ng ehensya, especially kay Secretary Sharon Garin, para po ma-stabilize ang mga presyo ng fuel. At alam po natin, kasi nagtutuloy pa rin po yung crisis sa Middle East. So tuloy-tuloy pa rin po ang pag-monitor dito.
6: Okay po, ma'am. Yung following din po yung July 8 na na-lift po yung LPG and kerosene excise tax suspension. Is the government currently reviewing to reinstate po yung excise tax on petroleum products?
0: Ngayon, wala pa tayong information patungkol dyan. Pero ipapaalam ko po at para malaman natin na update.
6: Thank you po.
1: Student tanong, Tristan Odalo, Newswatch.
7: Hi, good afternoon, Yusek. The Philippines and the United States are eyeing a November signing of the Pax-Silica Framework Agreement according to the BCDA. However, there's an ongoing online discussion on who stands to benefit actually from this initiative. You have critics saying lawmakers and civil society groups warning that this could deepen the country's involvement in the U.S.-China strategic rivalry, could expose the Philippines into security threats, foreign control of critical minerals, environmental impacts, and possible displacement of communities. Maybe how does Malacañang ensure that there will be safeguards in the framework agreement to protect the country's interest and transparency is guaranteed in every step of the way?
0: Alam naman natin na ang Pangulo patungkol sa ating karapatan, sa ating interest sa West Philippine Sea, ang relasyon sa China, ito ay dinadaan sa diplomatikong pamamaraan. Walang anumang ginawa ang Pangulo at ang administrasyon na ito para mag-provoke ng war. So, kung meron man tayong pinag-uusapan tungkol sa pagpasok nito ng Pax-Silica, ito po ay para sa atin at para sa mga kababayan natin. At sinisigurado po ang Pangulo na lahat ng po na gagawin ay nanaaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o maka-displacement ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit. So, minabuti po natin na alamin dahil nakita po natin ito at nagba-viral sa SOCMED ang issue patungkol sa tubig. Kaya inalam po mismo natin mula sa Executive Director Bill Sevilla ng NWRB. Ito po ang kanyang mensahe para po mawala po yung agam-agam ng ating mga kababayan. We would like to confirm that the available water sources within the project area are sufficient to meet the total water demand of the proposed project without adversely affecting the local water supply. The project is being planned and developed with the clear commitment that the water needs of surrounding communities will remain the foremost priority and will not be compromised at any stage of implementation or operation. All planning and development activities are being undertaken in close coordination with the Bases Conversion and Development Authority. In addition, the National Water Resources Board and the Department of Environment and Natural Resources are working collaboratively to oversee and monitor water resource allocation. The coordinated approach helps ensure that water utilization remains sustainable, environmentally responsible, and aligned with broader national development objectives while safeguarding reliable water access for hosts and neighboring communities. At pati na po ang DNR ay nagbigay na rin sila ng kanilang mensahe dahil i-maintain nila at i-mitigate nila or rather magkakaroon po ng pag-aaral patungkol po sa environmental impact nito. So, sisiguraduhin nila na mayroon environmental impact statement and environmental management plan. At magkakaroon din po ng regulasyon sa pamamagitan po ng Environmental Management Bureau, multi-partite monitoring teams ay gagawin po regularly. Magkakaroon din po at wini-welcome nila ang innovation, pero ito po ay dapat na sumasang-ayon sa istriktong environmental standards from mining to manufacturing. So yan po ang sinisiguro ng ating pamahalaan.
7: And just to make sure na yung issue rin po ng foreign control and foreign influence, talaga pong pangahawakan ng Pilipinas na sa atin pa rin yung control over this project.
0: Sinabi naman din po ng Pangulo noon na we will not surrender even a square inch of our territory to any foreign power. So sa lahat naman po ito, hindi lang sa isang bansa, sa lahat po ito.
1: Follow-up question, Alan Limos, The Manila Times.
8: Hello po. Just to follow up on the Paxilica issue po. Reports on the ground indicate din po na there are farmers po that are being asked na madi-displace na daw po sila because of the Paxilica issue. Ano pong ano natin, measures natin regarding that po?
0: Alam po natin na ang puso ng Pangulo ay nasa mga magsasaka. Yan din po ang inuuna niya, ang mga magsasaka. Dahil una-una para sa food security. Kung meron man na madi-displace ng mga farmers, sisiguraduhin po ng gobyerno na hindi po sila mawawalan ng kanilang pagkakakitaan kung yan po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay wala pa pong nakikita pong ganyan.
1: Sunod na tanong, Aileen Taliping Abante.
9: Good afternoon, Yusek. Last week, sunod-sunod yung mga crimes. May direktiba ba si Pangulo dito sa mga nangyari? Una kasi napatay yung marine biologist, and then yung vlogger na supporter ni BBM, and then yung motor rider. Ano po, may directive po ba ang Pangulo sa PNP and DILG? And may concern ba, ang Malacanang sa mga nangyayaring to?
0: Alam po natin, at kare-report lang naman din po ng PNP, na yung crime rate ay bumaba ng 20.6% from 9,506 cases from January 6 to April 5 to 7,883 cases from April 6 to July 4. So yung mga nababalitaan po natin, dahil po sila ay mga nasa news, of course, makikita natin at mababalitaan po natin, hindi po ikinatutuwa ng pamahalaan na may nangyayaring ganitong mga krimen. Kaya pinapaigting pa po ng PNP ang kanilang mandato para sa mas protektadong komunidad at mas mabilis na pagresponde sa mga nangyayaring ganitong kaganapan.
9: One last. May tulong po ba na ibigay doon sa supporter ni BBM?
0: Hindi po siguro sa akin dapat manggaling yan. Nabanggit na po yan ng mga kaibigan nung vlogger. Sila na po ang nagpatotoo. At gusto ko lang po kasing ipaalam sa inyo kung sa mga ganitong pangyayari, hindi lang dahil sa vlogger na to, sa mga kabayan natin na nasasawing palad, hindi po ipinapaalam ng Pangulo ang tulong na ipinapaabot niya. At ang tulong ay nanggagaling sa puso at hindi para mamulitika. So, hindi po namin sinasabi kung ano man yung itinutulong ng Pangulo.
10: Thank you, Mama.
1: Sunod na tanong, Ace Romero Philstar.
11: Yusek, may we just ask kung merong scheduled courtesy call si State Secretary Marco Rubio on the President?
0: Meron po.
11: Kailan po and ano kaya yung mga topics na pag-uusapan sa kanilang meeting?
0: Ibibigay ko po sa inyo yung detalye kapag ako po ay nabigyan na ng bas-bas na magsabi patungkol dito.
11: Salamat po.
1: So then, I follow up question, Sir Ivan Mayrina.
2: Tungkol po dito sa nabanggit ninyong yung report, quoting the report of the PNP, down daw po ang crime incidents. But how does the government, how does the palace respond to feelings of insecurity or feelings of the general public that that society these days is less safe than for example, the previous administration? Ano ho yung, how do you respond to that?
0: Yun po ba ang pananaw ng ibang tao? Siguro kung yan ang pananaw ng ibang tao, iba naman po ang nakikita natin na data or data. May nakikita po tayo, yes, dahil naibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen. Nagkakaroon lang po kasi at nahahighlight dahil nakikita po natin sa balita. Pero again, hindi po natin ito maaari ipagpunyagi dahil hanggat maaari ay zero crime ang Pilipinas. Pero that's not the reality. Ang PNP pa rin po ay gumagawa lahat ng aksyon para matugunan ang kanilang ang pangangailangan ng ating mga kababayan para sa proteksyon. At makikita naman po nila at naire-report na kung may nagawang krimen ay napakabilis din po nilang rumisponde.
1: Sunod na tanong, Harley Valbuena, IBC 13.
12: Ay, Yusek. Yusek, may nabanggit lang po si Secretary Bonnie Lopez last week sa PMMA event na may pre-present daw po kay Pangulo perhaps within the day or within the week yung result po ng study sa additional actions under the uplift, especially for the PUV sector. So baka po may details na dito and baka ma-include po doon yung desisyon na ibalik yung 1 peso fare hike.
0: Wala pa pong update. Pagka po may update na. Pag naibigay niya na po sa Pangulo at napag-usapan na po ito, ibibigay ko po sa inyo.
1: Habol po na tanong, Ace Romero, Filmstar.
11: Yusek, may we know kung meron nang na-appoint na bagong Armed Forces Chief of Staff?
0: Hayaan na lang po natin ang Pangulo magsabi niya.
11: Sige po.
1: Maraming salamat. Ngayon po ay dumako naman po tayo sa regional media.
13: Questions gathered po from or through the Philippine Information Agency sa Cagayan Valley mula kay Dan Balisi ng FBN DZCV Turigarao. Patuloy po na isinusulong ng Department of Agriculture ang paggamit ng hybrid seeds upang mapataas ang ani ng mga magsasaka sa Cagayan Valley. Gayunman, nananatiling malaking hamon ang mataas na halaga ng pataba, makinarya at iba pang gastusin sa produksyon. May nakahanda po bang karagdagang subsidiya o assistance package ang administrasyon para sa mga magsasaka ngayong darating na planting season upang mapagaan ang kanilang gastusin at mapanatili ang kanilang kabuhayan?
0: Yan pong bagay na yan ay naibigay na po sa atin at napag-usapan na po yan. At ito mismo ay galing sa Department of Agriculture. Sa pangkalahatan, nagbibigay na ngayon ang DA ng mga binhi at pataba para sa ating mga magsasaka. Nakatanggap ang mga magsasaka na may 2 hectares and below na lupa ng libreng pataba at binhi ngayong planting season. At bilang tugon din sa El Nino, pinag-uusapan na ang pagbibigay ng ayuda sa mga maaapektuhan nito, lalo sa mga talagang di makakapagtanim dahil sa kawalan ng tubig. At magkakaroon din po ng cloud seeding operation sa linggong ito sa Magat Dam upang madagdagan ang tubig sa Magat Dam na sumusuporta sa mga magsasaka para sa kanilang patubig. Katuwang ang DA, ng DA ang Philippine Air Force para sa proyektong ito.
13: Sunod ang katanungan mula kay Teddy Gamas ng Novelco Kidlat Radio FM. Matagal nang kinakaharap ng Nueva Vizcaya ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko, lalo na sa mga bayan ng Diadi at Santa Fe. Dahil sa road repairs, aksidente at pagdaan ng mabibigat na mga sasakyan, kinilala na rin ng Provincial Development Council at Regional Development Council ang pangangailangan sa pagpapalawak ng National Highway. Maaari po bang matulungan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabilis ang implementasyon ng road widening project upang mabawasan ang traffic congestion at mapahusay ang kaligtasan ng mga motorista?
0: Yan ang timing. Dahil nakausap natin si Secretary Vince Dizon at pupunta siya at bibisita siya sa nasabing lugar at pabibilisan ang mga proyektong katulad ng road widening ng National Highway tulad ng ginagawa sa Maharlika Highway ngayon at sa iba't ibang parte ng bansa. So makakaasa po sila at bibisitahin po ni Secretary Vince ang nasabing lugar.
13: Huling katanungan po mula kay Wilma Baliton ng DWRV Bayumbong. Nagsusulong ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Vizcaya sa pangungunan ni Governor Jose Gambito ng rehabilitasyon ng Bagabag Airport upang mapalakas ang turismo at pamumuhunan sa lalawigan. Bagamat naglaan na ang Department of Transportation ng paunang pondo para sa rehabilitasyon, maaari po bang suportahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabilis ng proyekto at ang paglalaan ng karagdagang pondo upang ganap na maisakatuparan ang modernisasyon ng paliparan?
0: Nakausap natin si Secretary Banoy Lopez at iniutos sa kanya na i-prioritize ang Bagabag Airport. Ito po ay popondohan at sa ngayon po ay maglalaan muna. Kinausap po ni Secretary Banoy ang CAAP na maglaan muna ng pondo habang hinihintay po ang budget mula sa 2027 GAA.
1: Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yusek.
0: Maraming salamat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking nasusunod ang immigration laws sa Siargao. Muli nakipag-ugnayan si Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado sa mga lokal na pamahalaan ng nasabing isla kasama ang Land Transportation Office, law enforcers at ibang kinatawan ng sektor ng turismo. Maliban sa pagsulong sa mga batas sa imigrasyon, layunin din ng pakikipag-ugnayan ni Commissioner Viado na isulong ang responsabling turismo at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Magsisimula rin ang Bureau of Immigration ng kanilang capacity building seminars ngayong buwan para sa mga lokal na opisyal at iba pang frontline personnel upang palawakin ang kanilang kaalaman sa immigration laws, tamang pagre-refer ng mga kaso at inter-agency coordination. Ininukahi naman ng LTO ang mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration upang matugunan ang mga paglabag sa batas trapiko ng ilang dayuhang motorista, kabilang ang pagmamaneho ng walang lisensya, reckless driving at pagmamaneho ng lasing. Binigyan din naman ng Bureau of Immigration na manatiling patas at profesional ang pagpapatupad ng batas sa imigrasyon. Sa administration ni Pangulong Marcos Jr., isusulong ng pamahalaan hindi lang ang kapakanan at seguridad ng taumbayan, kundi kasama ang mga dayuhang turista na tumatangkilik sa ganda ng Pilipinas.

wala maiiwan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigit 20,000 na mga manggagawa, magsasaka, at higit na nangangailangan sa Negros Oriental, Negros Occidental at Sikuhur ang nakatanggap na mahigit 174.6 million pesos na ayuda mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa pangulo ni Labor Secretary Francis Tolentino, may kabuuang 174 beneficiaries ang nabigyan ng mahigit 7.4 million pesos na livelihood grants sa ilalim ng DOLE, Integrated Livelihood Program o DILP. Sa pakikipagtulungan sa Danawan Agrarian Reform Beneficiaries Association. Nais ng Pangulo na palawakin ang mga oportunidad sa trabaho at kabuhayan habang pinatitibay ang bagong tatag na Negros Island Region. Hinihikayat naman ng mga kawani ng DOLE na magpatuloy sa paghahatid ng mas maayos na serbisyo publiko. Ang tulong na ito ng pamahalaan ay sumusuporta sa iba't ibang proyekto katulad ng agribusiness, rice at corn milling, rice trading, livestock production, vegetable farming at maliit na negosyo upang magkaroon ng pangmatagalang pagkakakitaan ang mga beneficiaries. Naglaan din ang DOLE ng pondo para sa tupad na magbibigay ng pansamantalang trabaho sa libu-libong beneficiaries sa Negros Oriental, Negros Occidental at Sikihor. Kabilang sa kanilang gagawing proyekto ang pagkukumpuni ng mga pampublikong pasilidad, paglilinis ng mga kalsada at iba pang gawaing pangkomunidad.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nangangako para gampanan ito. Hindi para magpakitang gilas lang. Hindi rin nagtuturo ng iba para iligtas ang sarili sa pangakong napako. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Nakatatapos na ang press briefing
2: Raquel, naririnig mo kami?
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
2: At sa puntong ito, no, papasukin natin ulit si Raquel Bain, kaugnay pa rin ito sa naging diskusyon sa Palace Press Briefing.
1: Just may isa doon sa mga natanong kaya ang Secretary Glegas. So, news din ang sinabi ni Senator Lepano na anong legit na itong lumakas yung kanyang kanupanan na 10,000 peso na isa para sa Pilipina families. Ang pag-uwi ni Yusuf Castro dahil itong panapanan ito ni Cayetano isinulong ano niya na umiyembro pa siya ng Kongreso. Hindi umusad itong kanyang panupanan una daw sinisi ni Cayetano noong si Congressman Alfred Vargas. At pag-uwi din ni Yusuf Castro hindi pa pamilo ng bansa si Pangulo Marcos kung mga panahon sinisuluyan ni Cayetano kaya't bakit si Pangulo Marcos yung sinisisi niya. Ang isang panukala ay kay Castro kung maganda ang maigulo, hindi yan imposible na maipasa. At kaya tama na ito ang nangyari noon na legislative yan at dapat inusot muna yan sa Kongreso kasi kung makalaw yung binusot sa Kongreso, ninangahulugan na wala naman talagang maipapasa ang balita niya. Siya daw na ako niya sa mga Pilipino, ginamit na ito niya yan sa kanyang campaign promise that would ipahay sa palasyo itong 10,000 peso na sinusunod sa kanya ng mga Pilipino. Kaugnay naman doon sa inilabas ng China Days na racist depiction ng mga Pilipino, yung AI-generated video nila. Sabi niyo si Castro, napanood niya ni Pangulo Marcos at nakita na rin niya na labas na ng mensahe yung ilan sa ating mga pamahalaan at tulad niya ng lahat ng Pilipino kahit sino naman hindi magiging maganda yung pagtanggap kung paano umilalawa ng mga Pilipino bilang boy. Kung ipapatawag ba ba ng Pangulo sa Chinese ambassador, sabi niyo si Castro ang BFA na ang gagawa ng susunod na Castro niyo dyan. Kaya hindi naman doon sa panunod na magsampan ng reklamo versus Representative Martin Romualdez, sabi niyo si Castro hindi pamagayan ng si Pangulo Marcos na yun ang malaman niya sa usap nito kung ano man daw yung investigasyon at kung ano man yung mga ebidensya makikita dyan hindi at pagkakayan naman ang palasyo kaya ang nalaman na inusad yung proseso. Sa ibang usapin pa, kaugnay daw sa paghahanda sa Atlantic at Sona na tumuli sa susunod na linggo, magiging simple lamang niya, wala agang mga celebrity directors, wala rin anyang famous kayo ng mga artista na inibitahan niya, simple but unified daw yung nangyayari sa Sona sa susunod na linggo. Naitanong din kung meron mga additional budget na inilaan para sa program ng TVUV drivers and operators. Sa iyan, hindi pa may expanded update. Sabi niyo sa Castro, patuloy pa rin nila yung tulad sa subsidy at may budget pa rin namin na natitira sa ibang mga General Appropriations Act para dyan ang na-consume na mga niya completely na pamahalaan ng isang budget para sa service contracting program. At sa iba pang usapin, yung building in na kami ng pagbaba ng crime rate, alit na rin ito sa dapat na ibilabas ng 30 national teams, nasa 20.6% yung ibilaba ng crime rate sa bansa. Ngayon, kung nararamdaman namin yung ina sa aking mga kababayan na less safe dito sa bansa, paliwanag niyo sa Kasiga na highlight naman kasi ang may umakumin sa mga balita, pero meron ang mga lugar sa ibang bahagi ng bansa na alis ko lang yung itatala ng zero crime, pero ang talagang inaanin sa mahalaan is zero crime sa buong Pilipinas at hindi natin ang aming ginagawa ng paninilihat ng makataya para matugunan yung pangailangan ng ating mga kababayan sa isa't ng proteksyon. Ngayon may indicator ba na tulong si Pangulong Marcos dito sa mga napabalita ano na nasa o naging bisima ng mga magbimaw na sumay hindi nila yung binigod sa si Pangulong Marcos dahil tulong ng Pangulo mula daw yung sa puso at hindi para sa pamamalita. Ito na muna yung pinatawag mula dito sa Malacanang para sa balong puso niya sa Kalbayan Radyo Pilipinas Radyo
3: Pilipinas. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
2: Maraming salamat, Raquel Bay. Ng oras po natin, meron na po tayong 50 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para naman po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
16: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox.
17: Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere.
16: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
18: Self-protection.
19: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
18: Seek early consultation.
19: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
18: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
20: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
20: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
22: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
24: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
22: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
25: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
26: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
22: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa.
0: interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour.
2: Para Games Hour.
1: Ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon.
2: Para Games Hour.
1: Kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
3: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Lunes, July 20, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa DZSR Sports Radio 918 kHz. Mapapakinggan sa ating talapihitan 918 AM. You can also like and follow our social media accounts. Available po tayo mula sa ating Facebook DZSR Sports Radio 918 kHz at sa ating X account at Sports Radio 918. Live din po tayong napapanood ngayon sa ating PTV channels, free-to-air channel PTV4, digital channel Affordabox Channel 12, TV Plus Channel 4, at sa Sky Cable naman ay Channel 29. Special po ang ating episode ngayon dahil makakasama po natin si National Coach Brian Ong ng ating Philippine Para Swimming Team. Kwentuhan po ito patungkol sa kanilang katatapos sa Training the Trainers Seminar and Workshop mula sa North Luzon na ginanap po sa Baguio City. At the same time, ang latest para sa ating Philippine Para Swimming Team. Pero syempre, bago yan, pinakamainit para sports updates muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin, ang ating Philippine Para Table Tennis Team ay kumolekta ng 1 silver at 1 bronze medal from the ITTF World Para Future 2026 na ginanap sa Nakhon Ratchasima, Thailand. So, silver medalist po ang ating pambatong si John Napeña, kung saan siya po ay tumapos na second sa Women's Class 7 singles event, habang si Lay Marie Manginsay naman ay nasiguro ang bronze medal mula sa Women's Class 9 singles competition. Ito pong competition na to ay bahagi po ng paghahanda ng ating Philippine Para Table Tennis Team sa kanilang pag-aasam na makapagpadala ng mas maraming atleta sa paparating na Aichi Nagoya Asian Para Games. So this October na po yan. Pero hindi pa po umuuwi ang mga miyembro ng ating Philippine Para Table Tennis Team dahil may isa pa po silang hamon at ito po ay sa ITTF World Para Elite na nagsimula na po last July 18 until 22 again sa Nakhon Ratchasima, Thailand. So 11 para athletes no ang bumubuo sa koponan. So yan nga po sina Lay Marie Manginsay, Jonah Peña, Angela Kerubin, Noriko Batuhan, Leo Makalanda, John Wilfred Redulia, Ramses Tuala, Benedicto Gayla, Billy Cartera, Darwin Salvacion at si Leonard Sultan. So all the best dito sa next na hamon para sa inyo. And ito naman ang ating latest mula sa NCDA, National Council on Disability Affairs. Ngayong linggo po ay pinagdiriwang natin ang National Disability Rights Week. No? So nasa 48th year na po yan ng National Disability Rights Week. So it started last July 17 at magtatapos po ng July 23. So ang ating tema for this year ay ang Rights First Legislation Forward Strategic Action for

0: And with disabilities and their families. So dito po tampok din no yung mga ilan pa pong mga medical specialists and healthcare professionals no mula sa speech mga speech pathologists, nandiyan din yung developmental pediatricians, occupational therapists no na talagang nagbigay po ng libreng serbisyo dun sa mga kabataang meron pong disability no. So napakagandang programa. Again, kanina nakita rin natin, may naka-live din from the NCDA. Ito pong, of course, sa pagpapatuloy pa rin po no, ng 48th National Disability Rights Week. No? And kung saan mayroong nagkaroon ng discussion on policies, disability rights, and strategic actions no, na nagpo-promote po ng equal participation and inclusive development for persons with disabilities. Again, congratulations sa ating NCDA sa lahat ng ginagawa nyo para sa ganun yung mga programa with persons with disabilities ay patuloy pong napapaalam po sa publiko na i-spread yung awareness po para sa lahat. Samantala, ito naman no, sa darating na linggo ay magkakaroon naman ng walk, run, and roll event mula sa UP Diliman. So July 26 naka-schedule ito and very inclusive ito. Open po ito sa lahat po ng mga runners or even non-runners, sa mga families, even persons with disability no, maaari kayong dumalo dito po sa walk, run, and roll sa UP Diliman, July 26 po 'yan. So meron dito mga four categories, merong 1 kilometer, 3 kilometer, 5 kilometer, at 10 kilometer. So meron ding mga kung magkano no yung registration fees no. So again, inclusive na yan dun sa mga race singlet, bib finisher shirt, and medal loot bag and e-certificate no. So nakita natin yan no sa UP Diliman no, ilan tulog na lang sa darating na Sunday ay tayo po ay magsama-sama dito sa walk, run, and roll event. And of course, ang ating latest mula sa Asian Paralympic Committee, dahil less than 100 days na lamang ang aasahan na natin yung 2026 edition ng Asian Paragames sa Aichi, Nagoya, Japan. Nagkaroon po ng meeting, no? Ito na yung 5th and final coordination commission meeting no sa Aichi, Nagoya, Japan kamakailan. At ito po ay dinaluhan no ng mga top officials no ng APC na pinamunuan ni President Majid Rashid. Dumalo rin ang Aichi Prefecture Governor si Hideaki Omura, Nagoya Mayor Ichiro Hirosawa, and yung Japan Paralympic Committee President Kazuyuki Morino, as well as representatives from the AINA GOC and the APC. So talaga namang aabangan natin yan. No? In less than 100 days ay sisikad na no yung aksyon para sa Asian Paragames sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating national coach, si Coach Brian Ong. Magbabalik ang Para Games Hour.
1: News para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin Coach Brian Ong ng ating Philippine Para Swimming Team.
5: Hi, good afternoon po.
0: Yes, hi Coach. Welcome to the program. Coach Brian, of course, una sa lahat, congratulations at natapos lang or kakatapos lang actually no, ng ating Training the Trainers Seminar and Workshop. So ito po yung North Luzon leg mula sa Baguio City. So tell us, gaano po kasaya ang ating para sports, ang ating PPC Felspada about the turnout po ng ating naging okasyon?
5: Well, masaya naman kasi parang ito yung phase 2 nung aming Training the Trainers. Parang last year ata, naalala ko na subaybayan nyo rin. Then, yung mga ibang ano po, nag-join last time, nandito na rin po sila for sa second phase. Tapos, we're really happy and excited to share the knowledge na meron kami para mas maintindihan ng mga attendees yung para sports.
0: Yes. Coach, ilan ba yung mga participants po no na inyong nakita dito sa Training the Trainers natin?
5: Actually, medyo madami sila. Parang around 100 plus yung attendees nung naharaan.
0: Ayun. So talagang ano, marami. And gaano ba kahalaga, Coach Brian, na meron tayong ganitong Training the Trainers na workshop?
5: Maganda at importante siya kasi nabibigyan natin agad ng kung paano sinisimulan yung para sports, kung paano i-coach at yung approach dapat sa mga athletes na para athletes. So maganda rin yung i-share nung mga yung knowledge ng coaches, yung kung paano kami nagco-coach mismo, kung paano ang approach yung ginagamit namin for para athletes. And at the same time nandun din yung si Sir Mike po na i-discuss niya po yung history ng para sports and also yung para sports movement sa Philippines. And we also have the classifiers din po na nandun na mas nabigyan po nila ng linaw kung paano po kina-classify yung mga athletes at ano po yung mga eligible na classification po for athletes for para sports.
0: Yes, Coach, from a national coach perspective, ano bang ang pinakamalaking hamon na lagi niyong kinakaharap bago pa man maganap yung isang seminar and workshop?
5: Siguro yung pag-prepare din kasi as much as possible gusto namin maging interesting yung topic at the same time kailangan very knowledgeable din yung coaches and also the speakers para maibigay talaga namin yung 100% na para mas madali nilang intindihin yung mga kailangan naming i-discuss.
0: Yes. Anong basically yun talagang naging key topics no na diniscuss po specifically for our para swimming.
5: For para swimming kasi syempre andun yung kailangan na i-discuss natin yung eligible classification such as yung physical impairment, vision impairment, and also intellectual impairment. Then from there po, kailangan ang ginawa naming style kasi is pinakita namin kung anong mga athletes meron tayo sa ngayon sa para swimming, which is mostly naku-cover naman natin from I think S3 to S14 meron tayo. Ang kulang lang naman ng para swimming as of the moment yung mga visually impaired na athletes.
0: Oo, yun lang yung classification na wala ngayon, no? Pero coach, no, ayan, as a licensed para swimming classifier din, gaano ba kahirap mag-classify ng mga atleta?
5: Medyo mahirap kasi sa classification nakasalalay yung mismong games kasi as much as possible gusto natin maging fair yung laban kasi once na makapagbigay tayo ng maling classification, parang marami kasing maapektuhan. Yung halimbawa sa isang competition, kung hindi natin naibigay yung tamang classification, pwedeng mas may advantage yung ibang maling classify natin. So as much as possible, dapat very knowledgeable tayo dun sa ginagawa natin. And at the same time, talagang tinitignan natin maigi kung tama yung maibibigay nating points or classification sa bawat atleta.
0: Ano usually, coach, yung parang documents no na chine-check nyo every time na meron kayong ika-classify? Di ba may mga need silang isubmit kapag ganun?
5: First, nagpapasa sila ng medical diagnostic form. So, yun usually yung kung anong disability nila or kung anong meron sa kanila for physical impairment. Tapos sa ano naman, sa intellectual impairment, meron silang yung IQ test, tapos yung mga iba't ibang exams na tinake nila nung for their screening. Kasi ako mostly involved ako with physically impairment lang and sa technical side. For para swimming kasi, we have to dalawang classifiers po yung, dalawa yung process ng classification for that. Meron tayong medical classification and also the technical classification. Yung medical side po, mostly mga PT, mga doctors po, doon nagsistart yung screening, parang kukunin yung range of motion, yung height, yung weight, tapos titignan yung impairment ng athlete. And for the technical side naman, first off, kami mga coaches din or mga former athletes din para mas madali naming nakikita kung paano yung makikita mo yung ability ng athlete kung paano siya mag-swim. So sa amin, you're going to start off with water testing and water safety. Titignan niyo muna kung okay si athlete, kung safe naman siya i-classify. Kung okay siya ma-classify, we'll proceed with the parang papalangoy natin siya and we're gonna check out kung gaano ka-effective pa sila nakaka-swim. So medyo technical din po talaga siya.
0: Yes, very technical. At saka maganda na dito pa lang sa local na check na kasi 'di ba? In some cases, 'di ba coach, kahit na na-classified niyo na yung athlete, then pagdating dun sa ibang mga competitions kailangan i-reclassify. 'Di ba nangyayari 'yon, coach?
5: Yes, especially for IPC sanctioned competitions, kailangan talaga siya para lang ma-sure na tama yung classification ibibigay. So for the local side naman, as much as we can, kung anong magagawa namin, ginagawa naman to match the international standard din. So para dito, makakita natin initially kung nasaan ba tayo yung classification ng kinaklasify nating athlete. So far naman for swimming, parang nakuha naman namin yung classification na kailangan namin and yung mga pinasa namin before, okay naman sila. It turned out the way kung paano classify dito, same naman yung nakuha namin with the IPC sanctioned competitions.
0: Yes. Coach Brian, how did our North Luzon trainers or coaches respond dito sa Training the Trainers workshop po natin?
5: I think very happy sila. Part kasi ako nung parang nag-host nung yung event. So together with Coach Joar, yung coach natin for para athletics, sobrang naging lively sila. Ang galing mag-coach ni Coach Joar. Ay, ang galing nung ginawa niyang mga approach para matuto din at makipag-interact yung mga participants natin.
0: Yes, talagang interactive. Kumbaga talagang kumpleto, 'di ba? Nag-start ng lesson, di-discuss, mm-hmm. 'di ba, yung history, then may mga application din. So kumpleto na talaga. Pero coach, meron ba tayong from phase 1, meron na rin ba tayo talagang mga kausap no ng mga regional coaches na parang kahit papaano nagre-report din sa ating PPC Felspada or sa inyo po no na meron silang mga na discover, may mga posibleng lumangoy na mga athletes from their region. May ganun na ba coach?
5: Actually sir, natuwa ako kasi although hindi ko nakita nung phase 1 but yung isang athlete na nag-compete nung palarong pambansa nandun siya nung etong huling leg natin. So, siguro happy din siya na alam mo yun, kasi from the classification ng palarong pambansa, na ilagay ko sa database namin. So, from there, nakita naman niya na nandun yung list, yung name niya dun sa list ko. Tapos, yun, mas napakita ko sa kanila kung ano yung gagawin, then pinalangoy ko din siya. Unfortunately, kasi nung palaro, hindi ko natapos yung game since meron kaming competition. So, nakita ko lang kung paano yung mag-swim yung athlete mismo nung sa Baguio last time. So, very happy na nakita ko sila.
0: Yun. So, at least, no? And sana makalangoy din yun sa mga future competitions pa, no? Na maikoconduct ng ating PPC Fils Para and Philippine Para Swimming. But of course, Coach Brian, how do you envision itong ating Training the Trainers seminar? Gano ba kalaki to? Or ano yung tingin mong magiging ano na to, no? Magiging gano pa siya lalaki? Or, you know, para dun sa programa natin sa para sports dito?
5: I think mas nabibigyan kasi ng linaw eh kung paano na merong para sports. So for physically impaired, mga mentally and visually impaired, nabibigyan sila ng chance na makapag-showcase din ng talent nila through sports. Tapos mas lumalaki naman yung dumadami naman yung audience natin since nabibigyan sila ng awareness. Tapos napakahalaga din na nabibigyan ng guide or technique kung paano talaga nakapag-train ng mga athletes. Kasi it's very different to train coaches and athletes. So on a coaching perspective, siguro yung mga talagang hilig at gusto nilang, parang passion nila na mag turo din ng para athletes. It's a good stepping stone din kasi nag-start din yung career ko as a technical official din. Nag-join ako nung mga Philippine National Para Games dati. So I used to officiate nung bata ko. Then I get to learn from a lot of people, especially the coaches. Sobrang happy ako to be there din kasi hindi nagbabago yung paningin ko with my colleagues din kasi andun yung mga veterano nating coaches. And yun nga, kahit national coach na ako, I still get to learn a lot from them. And I think maraming matututunan din po yung mga attendees natin doon. So hopefully, maka-join kayo sa ibang leg ng Training the Trainers kasi marami kayong matututunan doon. Especially kung gusto nyo matutong mag-coach ng para-athletes or kung gusto nyo mag-coach, marami pa rin kayong makukuha from the different speakers.
0: Yes. Coach Brian, ano yung some common misconception about para coaches, no, na gusto mong i-correct? Or baka kasi yung iba akala, ay, mas madali yung role na ginagampanan nila. So ano yung gusto nyong message doon, Coach?
5: Actually, medyo challenging mag-coach ng para athletes kasi pwede nating gawing base yung if we're coaches ng regular athletes, yun yung base since nandun yung knowledge natin dun sa sport. So for para athletes, it's very different kasi iba-iba yung impairment nila and we have to be creative. Tapos kailangan natin mag-focus kung anong meron sila eh. So from kung anong kaya nilang gawin, we have to work around it and build around it para makapag gawa tayo ng program for each athlete kasi dapat medyo tailored for each individual or individually approach yung athletes kasi hindi sila kapare-pareho ng kapansanan. So we have to be very sensitive with them also. I think si Miss Adeline po, our Hall of Famer, then discussed sensitivity towards para athletes din. So kailangan yung knowledge sa sport and also yung creativity ng isang coach, paano sila mapapa-effectively swim or do the sport they want to do.
0: Yes. Coach, of course, as former swimmer din, former athlete ka din, and now nagsaserve bilang national para swimming coach, gaano ka fulfilling itong role na ginagampanan nyo po ngayon?
5: Very fulfilling kasi parang it's my way of giving back. Yung para athletes natin for para swimming, mga teammates ko sila kasi ang naalala ko when I was swimming sa swim club sa RRST before together with the para athletes din. So walang as early as that exposed kami with para athletes. So alam namin nag-exist yung para athletes and we get to parang medyo friendly competition with them. Tapos being able to coach them and also magbigay ng seminars to different para athletes and para coaches din. Parang sobrang fulfilling niya kasi parang ito yung time ko para mag-give back dun sa mga natutunan ko. And at the same time, mas mapadali yung pagko-coach nila. Kung may magagawa ako para padaliin para sa kanila yung mga bagay, mas gusto ko yun kaysa pahirapan sila kasi may mga bagay kaming nagawa na and at the same time baka meron silang mga magkakaroon sila ng idea na mas pwedeng mas maganda sa nagawa namin, and hopefully mas mag-grow yung para swimming or yung para sports itself.
0: Yes. Coach Brian, of course, syempre yung ating mga para swimmers, iba-ibang classification yan, di ba? Merong intellectually impaired, merong physically, and syempre sila, natututo sila sa mga national coaches, no? Ikaw as coach, paano ka natututo from them? Meron na ba na parang napapaisip ka na, kung, alam mo yun, di ba? Simple mind sila, di ba? Ganun sila. Pero may ganun ba na parang may mga realizations ka din as a coach?
5: Bukod sa different impairments, kasi pinaka challenges yung different personalities, I think everyone would agree sa mga nagko-coach din, kasi you have to be very effective. To be able na maging effective ka, kailangan kilala mo yung athletes mo. Parang dapat ano sila, kinikilala mo talaga kung paano sila mag-isip, how they react to things. Kasi kung doon mo makikita eh, kung anong effective way of coaching ang pwede mong ibigay sa kanila. And sa team naman, kasi for para swimming, we have 4 or 5 coaches din. So, minsan kasi merong mga bagay na mas nagiging effective pagkagaling sa ibang coach, since meron silang mas, let's say, mas may bond sila with other athletes. So, doon nag-work around yun eh. Kailangan bonded kayo as a team, and at the same time, very observant kayo kung paano sila nagre-react sa mga bagay. Like kung paano sila pag nanalo or natalo, pag nahihirapan sa training, what are the right words para ma-push sila? Or at the same time, kung kailangan mo silang pagsabihan, kailangan alam mo yung tamang approach na making effective yung gusto mong iparating na message for them.
0: Yes, tsaka talagang challenging yun. Sabi mo nga, coach, diba? Iba-iba sila ng character, diba? So, iba-iba rin sila kung paano nila makakapag-recover from loss or kung ano man yung kanilang mga pinagdadaanan. But of course, Coach Brian, for sure, after nung naging North Luzon leg ng ating Training the Trainers, marami ang gustong maging national coach na rin. Anong message ang gusto mong ibahagi po sa ating mga aspiring coaches for our para sports?
5: Mostly kung any, sa lahat naman ng sport, you have to have the heart for it. So, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. I think sa lahat naman ng bagay, kailangan gustong-gusto mo at mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Kasi it starts there. Then, kung talagang gusto mong makatulong at mag-improve as a coach, kailangan very knowledgeable ka rin. So, you have to study your craft. Tapos, consistency lang, and huwag magmamadali. Kasi marami talagang pagdadaan. Ang daming pinagdaanan din ng sports natin. Kahit nung hindi pa ako part ng team, nakita ko yung struggles compared kung anong meron tayo ngayon na sobrang nag-improve na yung support. Meron pa rin tayong mga pinaglalaban sa para sports na we're asking for equality din. So we have to be very patient din, and at the same time, just enjoy the process. Kung yung athletes din, di ba, ine-enjoy lang din nila yung process kahit daily grind, and marami silang pinagdadaanan din. As coaches din, kailangan we have to be patient. Tapos, we have to be very creative din when it comes to programs sa para sports na. Kasi medyo bata pa talaga ang para sports compared sa regular sports. So, I wish everybody good luck na hopefully mahanap niyo yung tamang approach when it comes to coaching para athletes.
0: Yes, kala ko, Coach Brian, sana mahanap niyo yung tamang tao. But of course, Coach, updates din dahil nakatapos na rin kayo ng World Para Swimming Series sa Fuji Shizuoka, Japan. At doon ay 1 gold and 2 bronze medals, no, ang napanalunan ng ating team. So, kamusta yung naging performances po nila?
5: Very happy siguro. Happy kami. I think the biggest delegation we sent for a World Series, and we got the classification of our 2 para swimmers na galing ng Youth Para Games, si Raymond Adifuin and also Rick Pasadilla was there. So kung anong classification naman ang na-check namin before, tama naman yung lumabas. And youth sila din, they qualified for Asian Para Games din. I think we have 12 na ata ang nag-qualify for Asian Para Games. We're still waiting for 2 athletes to confirm kung nag-qualify sila. Hopefully, they get to qualify as well. Tapos, para sa amin kasi kahit ganun yung performance, parang bonus lang yung medal eh. Ang goal namin to, sa competition is to qualify. Very happy kami and excited na mas marami kami sigurong pupunta sa Asian Para Games and we're getting ready na mag-perform para sa Asian Para Games.
0: So, na-mention mo, Coach, meron ng 12 na qualified, no? And yung dalawa inaantay. Sino itong dalawang hinihintay pa?
5: Si Arnel Aba and also Kent Ivan Marcos. We're waiting
0: So, talagang mixed of ano na to, veteran at saka mga bata, no? Parang ang ganda. Oh. Ang ganda naman na tong, ano, itong team na to, Coach.
5: Very fortunate din kasi kami nung, kahit nung October, nagkaroon kami ng challenge before the Youth Para Games and also the ASEAN Para Games. Sa diving pool lang kami nagte-training and at the same time, mas nakapag-bonding yung seniors natin and yung youth athletes natin. So, very excited kami kasi nakikigel naman yung mga bata with the athletes and at the same time, nakikita namin yung maturity ng ibang nasa gitna nating mga athletes such as sila Angel, sila RJ. Kasi last season, di ba, parang sila yung mga bago. Ngayon, parang they're taking care of the new athletes then. So, very happy to see them mature that way.
0: Dun sa previous na World Para Swimming Series, sino yung masasabi mong most improved athlete para sa inyo? Or talaga nag-stood out yung performance niya?
5: Ako, I'll go with the two youth athletes. Although, yes, special shout-out kay Angel since continuously na de-defend mo yung gold medal mo for your event ng World Series. Very good. But, alam mo yun, I want to give credit for the youth team na I think they qualified. Madami silang na-qualify na events eh. And, nag-medal din si Raymond doon. So, congrats to him. And for Rick kasi, very special talent din yung bata. And it, I think it's one of the first time na hindi siya nag-medal. And siguro masyado, minamind din niya yung time na yun. But again, we went there for to qualify. And gusto rin namin makita how is he gonna deal with dun sa, hindi naman setback kasi it's a very different setup kasi pag sa World Series kasi hindi siya actual na kung magkakalaban kayo sa heats. It's about yung points nyo kung sirong nearest sa world record and those are the guys who win. Pero yun, very excited ako sa performance na gagawin nila for Asian Para Games si Raymond and si Rick.
0: Yes, talagang exciting yan kasi nga mga bata, first time din nila yan no, na lalangoy for the Asian Para Games. Coach, anong mga e-expect pa natin from our Philippine Para Swimming Team or siguro adjustments pa na nakikita ng ating national coaching staff bago yung magiging laban nyo dito sa Japan?
5: Bagong ano siguro, yung training medyo kababalik-balik lang din. Hopefully effective yung ginagawa namin. Well, hopefully effective yung ginagawa din ngayon. Tapos, taking ano lang naman kami, kung ano yung ginawa namin before, ang gusto lang namin is to match it or at least match it and do better. Last time, I think we had 2 bronze medals and 1 gold medal. So, hopefully, ma-keep namin yun. And we look forward to defend Ernie's gold medal sa 400-meter freestyle niya. And iniintay ko rin yung pagbawi ni Gary. So, and Angel and Ariel Alegarbes na mag-medal sila sa Asian level kasi so far yung huling medals na sa ASEAN Para Games and yun nga sa World Series. So, very excited na kung paano sila magperform ngayong Asian Para Games. Hopefully, everybody sa team makakuha ng magandang performance and they win medals. Siyempre, yun ang gusto natin for our country din as well.
0: Yes, totoo yan. And siyempre, Coach, by next year, meron din tayong aasahan yung Southeast Asian Youth plus games. Isa ang ating para swimming and syempre yung isa rin yung ating para athletics sa napasama dun sa calendar na i-host ng Philippines. So, gano'n ka kahalaga sa inyo na merong para swimming dun sa first edition ng SEA Youth Plus Games?
5: Sorry, Miss Ayang, medyo nawala yung walang sound. Sorry.
0: Yes, ano Coach. Question? Yes, Coach Brian, ayan. Clear tayo?
5: Medyo mahina.
0: Humina siya, oo. So, ayun nga po, no? Coach Brian Ong, kasama pa rin po natin. Ang ating tanong kasi kay there, Coach, okay. Yon. Ang question natin kay Coach, syempre, kamakailan ay kinumpirma po, no, ng Philippine Olympic Committee, no, na meron tayong para-swimming at para-athletics for next year's hosting ng Southeast Asian Youth Plus Game. So, gaano po kasaya at paanong paghahandaan din po ng ating national coaches, no, na meron po tayo dito sa first edition na to ng SEA Youth?
5: Very happy kasi nabibigyan ng place yung youth talents natin to showcase yung kung anong kaya nilang gawin. Tapos, we're preparing pa rin naman same kung paano kami nagpe-prepare sa mga competitions namin. And I need to get in touch with some of our youth team na wala pa sa national training pool. Siguro nagkita kami nung palarong pambansa. So I think they're very excited for this as well. So as much as we keep in touch with them naman. Some asks us for kung paano yung training program nila. So it's a good way to look forward din dun sa competition na yun. Kasi yun nga, first time yun. And we're hoping to do good kasi nung youth competition naman nila sa Dubai, they did really good. So hopefully this time around, mag-improve din kami sa performance doon.
0: Yeah, so talaga lahat ng exciting days ahead para sa ating Philippine para swimming. Of course, your parting message po, Coach Brian Ong, for sure marami po kayong mga gustong i-acknowledge din, no, sa lahat po ng success, no, na nararamdaman ngayon ng ating Philippine para swimming. Coach.
5: Syempre gusto kong magpasalamat sa PPC and sa PhilSpada for continuously trying their best na mas makilala yung para sports, and also syempre yung PSE for always supporting us and funding us for our competitions, and also our sponsors din, si Tier, si Gu. So very happy kami na they're still working with us, and as much as we're very much trying na mag-perform, talagang kahit anong gawin, kahit ano, sinusuportahan nila kami. Thank you for believing. And also sa mga supporters outside sa mga nabanggit ko, very thankful ako. Syempre kasi yung mga prayers din and yung mga paniniwala ng mga kababayan natin nandun. Tapos yung families din also ng mga swimmers natin, they're very supportive din. Sobrang happy ako sa inyo and sa support na binibigay nyo. Kasi syempre, before naman napunta sa amin yung mga athletes na nandyan yung families nila, na they took care of them and also believed in them. And syempre, siguro ako gusto magpasalamat sa mami ko kasi ang dami ko natutunan sa kanya. Sa coaching and yun, with Coach Tony as well, sobrang happy ako na ang dami ko natutunan sa kanila kasi I get to learn from them din, hindi lang dahil siguro anak ako, but sa mga previous work na ginagawa, dami ko natutunan sa kanila. So, nabaon ko yun hanggang dito. So, very thankful ako.
0: Yes, there you have it. Nakasama po natin si Coach Brian Ong. For sure, Coach, marami ding sumusuporta sa inyo dahil marami pong nanonood sa ating live streaming ngayon. So, there you have it. Congratulations again sa ating Philippine Para Swimming. At syempre, hangad natin ng mas maraming tagumpay pa ng inyong grupo po, Coach.
5: Thank you po.
0: There you have it. Nakasama po natin si Coach Brian Ong ng ating Philippine Para Swimming Team. Samantala, magbabalik pa ang Para Games Hour.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: Oh, ayun na. Ayun ang paborito nating mga. Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Para Games Hour. Samantala, at this point ay ibabahagi po namin sa inyo ang naging panayam with Jem Tanyag, ang miyembro ng ating Pilipinas Lady Warriors Wheelchair Basketball Team na lalahok po dito sa na-mention po natin kanina, ang Walk, Run, and Roll event sa July 26 sa UP Diliman. Ito po ating panoorin at pakinggan.
12: Thank you very much, Sports Radio, here with Catherine Jem Tanyag, okay, wheelchair basketball member ito, bronze medalist sila ha, sa ASEAN Para Games, and one participant of the forthcoming PSC Milo Walk, Run and Roll. Jem, welcome to Sports Radio. Kumusta?
13: Hello po.
12: Yes.
13: Maraming
12: excited?
13: Maraming yes po.
12: Dahil may special event na naman tayo this July na to. So, what is Walk, Run, and Roll, especially for the differently abled athletes or people with disabilities?
13: Ito pong Walk, Run, and Roll 2026 is the third time na po dito gaganapin po sa Pilipinas. At isa po siyang fun run, open for all. Pwede po sa mga professionals, non-professionals, persons with disability, and any organization po. Or even po kung ano po yung, kung nasa bahay lang po kayo at nakita nyo po na nagbabrowse po kayo ng Facebook or ng website ng PSA, nakikita nyo po na, uy, may ganito palang event. So, pwede po kayo mag-register.
12: Yes, kailan ito? Saan ito, Jem?
13: This will be on July 26 at 4 a.m. sa UP Diliman.
12: Excited na excited ka. Ano ba yung naging experience mo the first time you competed here?
13: Actually, nung first time ko po, that was 2024. Yun po yung first walk, run, and roll. So, kasama ko po tumakbo dito ang mga co-athletes ko po, wheelchair basketball athletes ko po. And the experience was superb dahil first time ko pong tumakbo sa UP Diliman, kasama po sila. Although, tumatakbo rin po ako talaga sa UP Diliman, pero iba po yung experience na makakasama mo yung mga co-athletes mo. May namimit kang ibang mga person with disability habang tumatakbo ka. May namimit ka ng mga companions ng person with disability. So, nakikita nila yung, nakikita nila na, uy, pwede pala yung ganito, pwede ka palang maging ganito, or pwede, kaya palang gawin yung mga ganitong bagay. So, sa ganung paraan, nakaka-inspire tayo, nakakapagbigay tayo ng lakas ng loob, ng motivation, na encouragement sa mga bata o sa mga taong may kapansanan na minsan sa buhay nila, pinangarap nila na ma-experience yung ganitong bagay.
12: Definitely, ano. And sa case mo, I think you competed or you participated in one edition of this right after a big challenge sa buhay mo. Tama ba, Chem?
13: Yes po. The first walk, run, and roll in on 2024, kakatapos ko lang po noon ng medication, and I was happy to be back sa sports dahil I'm a breast cancer survivor po. At natutuwa po ako dahil nung first time po kong sumali sa walk, run, and roll, kung makikita niyo po yung mga photos ko po noon, halos kakatubo-tubo pa lang po ng hair ko. Kaya pag binagbibiruan nga po kami, pogi pa ako nung last na walk, run, and roll. Ngayon, long hair na ako. So, nakakatuwa yung experience na looking back, maganda yung naging changes, maganda yung naging effect dun sa akin dahil ay taon-taon I look forward to this kind of event.
12: Yes.
13: At natutuwa din ako dahil through this event, marami tayong mga napapasayang tao, marami tayong mga bagay na na-experience together with our family, our loved ones, our friends, na nakikita nila na, uy, nakita ka namin sa ganito, tumakbo ka, uy, may medal ka, tumakbo ka ng ganitong kilometer run. So, parang sa kanila, uy, kaya pala yung ganun.
12: Yes, ibang klase, ano. And we salute, nakaka-inspire kayo. Si Chem ay isa nga pong wheelchair athlete. You can see, naka-wheelchair si, ano, si Chem. Chem, what happened? Paano ka naging isang PWD, naging isang athlete ng Team Philippines sa wheelchair basketball? Ano ba ang nangyari? Ito ba'y aksidente?
13: Yes po, nung bata po ako, at 4 years old po, na hulog po ako sa double deck bed, and then natusok po yung spinal cord ko po, natusok siya ng rattan laundry basket. And from then on, hindi na po ako nakalakad. At age 11 po, nag-start na po ako mag-use ng wheelchair dahil sa pagpunta-punta po sa school, gusto ko mas independent na ako, nakakakilos. And then, hindi po ako natakot na maging independent or hindi ako natakot na lumabas sa comfort zone ko po dahil nandyan po yung pamilya ko po na sumusuporta din po sa akin. At napatunayan ko naman yun dahil nakatapos po ako bilang isang guro. At ngayon po, nagtatrabaho po ako sa isang government agency dahil nakakatuwa po na may mga ganitong mga organization or agency na tumatanggap po sila wholeheartedly na mga gaya po namin na person with disability. Hindi po nila tinitingnan yung mga kakulangang physical. Bagkus, ina-accept nila kung ano yung kakayahan ng bawat isa dahil equally, equally important ang bawat isa.
12: And equally capable, di ba? So you are a licensed teacher.
13: Yes po.
12: Anong klaseng teacher?
13: I'm a secondary math.
12: Wow, sa math pa. Pero hindi ka nagtuturo ngayon. Anong government agency ka involved at anong trabaho?
13: I work at the DENR po, dito po sa central office, and I'm one of the graphic artists po, creative art specialist po sa DENR.
12: Kapitbahay lang ng sports radio itong DENR, kaya one of these days visit ka sa aming station. So, ano pa yung goal ni Jem at this point na, of course, you're still a member of the Philippine team, wheelchair women's basketball na for the first time, nakapanalo na ng bronze, ng medal, I mean, sa ASEAN Para Games. What's the biggest or the ultimate goal?
13: Actually po, ngayon po, patuloy po kami sa pag-ensayo, sa paghahanda para po sa ASEAN next year. Sa nagaganapin po sa Kuala Lumpur, Malaysia, around October next year po. At bilang paghahanda po, patuloy po yung aming pong training po sa Marikina every Monday, Wednesday, and Fridays. And We also have gym schedule po sa PSC naman po sa Pasig.
12: Yes.
13: Dahil hindi po tayo pwedeng tumigil, magpabaya, para patuloy po tayong lumahas at maging strong para sa mga darating pa pong competitions.
12: Yes. Okay, so nice meeting you. Thank you sa inspiring story. Again, invite mo naman sila para marami-rami tayo na mag-celebrate, di ba? In this walk, run and roll, come July 26 sa UP, ha? UP, Diliman, QZ.
13: Yes. Sa mga kababayan natin dyan, iniimbitahan ko po kayong sumali sa Walk, Run and Roll 2026 sa UP Diliman at 4 a.m. po ang assembly time po natin dyan sa Palma Hall, tapat po ng Palma Hall. So, isama nyo po yung pamilya nyo. Usually po, yung mga friends nyo, kung wala po kayong gagawin on this weekend po yan. So, mas marami, mas masaya po. Hindi lamang po mga able, mga professionals. We can also have person with disability po. Let's walk, run, and roll together.
12: Yes, and parting words to other people who may be facing challenges like what you have already hurdled. Ano yung pinaka best na advice ni Chem?
13: Ang may bibigay ko pong advice sa mga tao po na nanonood ay be yourself at lumabas po tayo sa comfort zone po natin. Makikita po natin na as we grow, as we mature, may mga bagay na makikilala pa po natin lagi yung sarili natin na kaya pala natin.
12: Yes, you said it right. Thank you so much, Chem Catherine. Actually, Chem Tanyag. Okay, our wheelchair basketball team member and one of our participants on the walk, run, and roll of the PSEN Milo this July at UP Diliman. Thank you so much, Sports Radio. Salamat.
0: There you have it. Atin pong mas nakilala si Catherine Jem Tanyag ng ating Pilipinas Lady Warriors na talaga naman pong magpa-participate in this weekend's walk, run, and roll. So open po ito sa lahat, kahit sa persons with disabilities, lahat po ay imbitado dito, no? And syempre, this is for family, for friends, para sa lahat po talaga. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Power Games Hour program. Maraming salamat sa ating mga nakasama, kay Coach Brian Ong ng ating Philippine Para Swimming Team, sa ating Master Control, si Sir Winston Del Rosario, si Sir Rodson Justiniano, Timothy Tapales, si EV ng PUP Santa Mesa, and of course ang ating Malolos at Marulas Transmitter. Ako po si Aryan Maliare. Magandang araw sa lahat.
9: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
6: This is a public service announcement.
14: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
17: Headlines. Ngayon.
15: Philippine Standard Time, it's 2:01 p.m. Good afternoon. Here is the news. The PNP the Philippine National Police will deploy over 20,000 officers at the Batasang Pambansa to secure the area of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s fifth State of the Nation address on July 27. PNP Chief General Sam Melencio Nartates Jr. directed all National Capital Region PNP Police Office units to inspect their deployment plans, according to a news release over the weekend. Nartates said the PNP is fully prepared to secure the zona while respecting the rights of individuals and groups and to peacefully express their views in accordance with the law. Thousands are expected at the president's annual address alongside various cross-oriented groups that traditionally stage demonstrations during the event. In the Magueta City, the Department of Labor and Employment has distributed more than 113 million in livelihood grants and financial assistance to hundreds of beneficiaries in Negros Oriental. Labor Secretary Francis Tolentino led the turnover ceremony at the Dole Negros Island region in Barangay Bahumpandan. Tolentino described the newly established NIR as a region of promise, saying it reflects the collective aspirations of its people. The grant also supported individual livelihood projects for 19 parents and guardians of child laborers, including carpentry services, goat and hog raising, livestock farm inputs, and vegetable production. In news abroad, the U.S. military said it carried out new airstrikes against Iran one after an attack on a base in Jordan killed two American service members, left one missing and four requiring hospitalization. The strikes were designed to further degrade Iran's ability to restrict traffic of oil tankers through the Strait of Hormuz. The new strikes came after U.S. military announced the first troops' deaths from direct Iranian fire since the opening days of the war, following a drone and missile attack on the base in Jordan on Friday. Since the war began, 16 U.S. service members have been killed and over 430 wounded. Philippine Standard Time, it's 3 minutes after 2 in the afternoon. Manatili na tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagang balita tungkol sa larangan ng sports. Wala pa si Mito Palace. Aris ang magandang hapon sa inyong lahat.
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
17: Self-protection.
18: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
17: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
17: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
17: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
20: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
19: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
20: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
19: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
20: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
19: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
20: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
19: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
21: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa welfare.

0: balita't impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
12: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio, 918 AM, your sports connection. The institution in

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.

0: mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Sports Radio, 918 AM.
10: Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome sa Sports and Science. Ayan, namimiss natin ang ating sparring partner si Jess Laid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bagong team ito, special edition ng Sports and Science. We'll be talking about the FIFA World Cup 2026. Siyempre, dati naririnig lang natin, no? At kasama natin via Zoom si ang ating guest at yung isa naman po ay host ng Football Connection. So, paunahin muna natin si Mr. Aaron Bayato. Hi, Aaron.
11: Hi, Boss Cecil and Coach Aris Kaslim. Hello, everyone. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Boss Jess Laid.
10: Yes. Okay, talagang you owe him your life, ah. Oo nga. Anyway, ito na po yung special guest natin, Aaron. Of course, our resident analyst pag World Cup. Kaibigan, former national coach. And of course, isa pa rin sa mga taong nasa likod ng San Beda College. Yun ang pagkakaalam ko. So, Coach Aris Caslib, welcome to studio.
12: Magandang hapon, Cecil. Sir Aaron, Sir Jess. Maraming salamat at tinanggap niyo po uli ako dito.
10: Yan. So, Aaron, Coach Aris, tapos na ang 2026 FIFA World Cup. So, siguro, ang unang-unang tanong natin kay Coach Aris, Aaron, Spain won. At sa huli na lang, nakascore. Napakagandang laban, pero maraming masakit ang puso, lalo na ang mga fans ni Lionel Messi. Coach Aris.
12: Totoo, kung fans ka ng Messi at saka ng Argentina, masakit talaga yung pagkatalo, no? Kasi yung dinaanan ng Argentina sa elimination, sa round of 32, round of 16, quarterfinals, semifinals, talagang mabibigat na laban. At kinuha nila yung resulta sa endgame. At para mawala yung kampyonato, no? Yung huling laro sa kanilang kamay ay masakit. Kaya lang, huwag din nating tanggalin yung recognition na dapat nating ibigay sa Spain dahil pinakita nila kung gaano sila kagaling for a very long time at kung gaano kahusay ang sistema ng football meron ang Spain.
10: Oo, talaga nakita natin yung pagiging organized at napakaganda ng depensa. Pero ang dami nagsabi, Coach Aris at saka Aaron, parang nabaligtad. Parang ang dami-daming atake ng Spain at hindi nakahuma ang Argentina. No, Aaron, what do you think? Ikaw?
11: Yeah, actually, of course, good afternoon to everyone. Okay naman, ano?
10: Okay na, okay na.
11: Good. Soundcheck, 1, 2, 3. Hello. Goal! Okay. Kasi, to a quick perspective, watch it as a neutral. And actually, mas binantayan ko siya. Try to study the game.
10: Yes.
11: Kunwari. Ganun. Medyo na surprised ako to a bit but and a big hats off sa Spain because laging tingin sa kanila ng mga pundits, mga kapwa niyo sir pundits na they're more on the defensive style and then Argentina talagang maganda yung kanilang offensive chemistry which is a bit of opposite nakita natin kasi possession wise talagang mas madalas on sa panig ng Spain. So kumbaga parang nakita ko na okay pinaghandaan nila ito and then there were some yung mga ibang manlalaro, mga protagonist ng Argentina na hindi na-start ni Coach Scaloni mga ilang beses. So yun lang yun yung parang naging overview perception ko na talagang nag-pick maigi ang Laroja against La Albiceleste nung finals.
10: Coach,

0: nating ibabagsak sa penalty box, yun yung mga magre-resulta ng mga scoring chances nila. At talagang mataas din ang datos tungkol sa shots on target, shots on ano, made, no, kumpara sa Argentina. And it only shows na tama yung pag-alaga nila sa bola at tama yung decision nila kung kailan nila dadalhin ang bola sa loob ng penalty box. Tapos yung usapin ng depensa, kung makikita mo eh, masarap siyang maging modelo kung magtuturo ka ng mga coaches saka sa mga bata. Na the moment na mawala ang bola sa Espanya, makikita mo within the next 4 to 5 seconds, they are able to recover ball possession. And
1: agad-agad.
0: Yes. At ito yung mga dahilan ba't na-frustrate yung Argentina para umatake.
1: Kaya na-frustrate, nakita mo yung laro, Coach Aris tsaka Aaron, di ba? Frustration dahil nakita nila si Messi, yung inaasahan nila na talagang i-score, ay na-contain, na-i-stop. Coach Aris, kita na kagad natin pag may hawak si Messi, nawawala ka agad sa kanya yung bola, Coach Aris.
0: Yung unang-una, yung pinag-usapan natin last time, si Messi lumaki sa La Masia, isang club sa Espanya, no, sa Spain. Tapos, yung mga naglaro before at yung mga naglaro ngayon, nakita kung paano siya maglaro. Modelo siya nung konsepto ng ano ng paglalaro ng football. So, alam nila kung paano bantayan si
1: kabisado.
0: Messi.
1: Kabisado nila.
0: Kahit, kasi kung makikita natin nung first half, yung first 15-20 minutes, naglalaro siya sa bandang kaliwa. Tapos nagsaslide siya sa kanan, di ba? All throughout the game, nasa kanan na siya. So, kahit saan pumesto si Messi dun sa laban, alam kung paano siya babantayan. And yung familiarity, ang tingin ko yun yung isang bagay. Tapos, pinakita ng Spain na hindi natin kailangan tanggalin sa kanila na kaya nilang mag-organize ng mahusay na depensa.
1: No? Galing, ano?
0: Yun yung striking ano situation sa Espanya kasi hangga't sila Lamine Yamal, hangga't sila Baena, sila Olmo, sila bumababa talaga lahat sa depensa, no? And it only shows na buong team ang nagdedepensa to stop Messi.
1: Coach Aris and Aaron, ano, let's before we dive into the game itself, yung kaninang madaling araw, no, na pinanood nating lahat. Tingnan muna natin yung history ng Spain at saka Argentina. Nakailang paghaharap na ba itong dalawang koponan na ito, Coach Aris?
2: Mahigit sa final 9 pa lang eh, no. Pero yung previous, hindi pa pinapanood.
0: Ano, nung pinag-aralan natin, no, halos 14 na beses na sila naglaban.
1: Okay.
0: Pero ang nagdo-dominate parati dyan is yung Spain. Mm-hmm. Nanalo sila ng 9 na beses at yung Argentina nanalo ng 5 beses.
1: Mm-hmm.
0: No? Mm-hmm. Sa pagitan nilang dalawa, yung Spain, pag umabot yan sa World Cup Finals, nanalo. Naalala natin nung 2010. Pumasok sila sa finals, nag-champion sila.
1: Yes.
0: Ngayon naman, pumasok uli yung Spain sa finals, nanalo uli sila sa pangalawang pagkakataon. Yung Argentina naman, kung pag-uusapan yung World Cup, 3 beses nanalo, no? At yes. 3 beses din silang nasawi. Pang-apat. Yung laro kaninang madaling araw, no? Pero we cannot take it away from both Spain and Argentina. They really played their best, no? Sa laban na yon. And they deserve to be ano to be in the finals.
2: Actually, ang daming mga ano parang similarities kasi nga binabalikin yung history, yung context nung pagkapanalo ng Spain tsaka Argentina at pagkatalo ng Argentina like for sa Spain nanalo ng extra time ng 2010 gayon din dito. And then Argentina last time they lost kasi against Germany. Yeah. Na extra na ano AET din.
0: Yes.
2: Dahil na talo sila sa Germany noong sa Brazil da 2014. So yung mga minsan nakikita namin similarities na ano na ma-appreciate din ng mga casual fans.
1: Pero let's take into consideration na yung roster iba na kasi apat na taon eh, 'di ba? Apat na taon yung tinitingnan. Pero bago magandang pag-usapan din yung mga coaches, yung mga managers ng bawat koponan, 'di ba? Luis De La Fuente at saka itong si Lionel Scaloni. Coach, gaano mo kakilala itong dalawa? Yung isa medyo may edad na, ito medyo bata pa si Scaloni.
0: Mas senior si Ginoong De La Fuente, parehas kami na naubusan na ng buhok, no? Pero ano eh, may pagkakataon

0: na naging estudyante ni De La Fuente si Lionel Scaloni sa isang kurso sa Espanya tungkol sa teknika at taktika ng football, no? And makikita mo yung relasyon ng dalawa, no? Yung klase ng style ng paglalaro, yung konsepto nila ng paglalaro, no? And sa pagitan nilang dalawa, nanalo rin sila ng mga continental championships. Mm-hmm. No? Si De La Fuente, pinanalo niya yung Euro noong 2024.
1: Yes.
0: Tapos yung Nations League na panalo niya rin. Ngayon, outside of that, sa panalo ni De La Fuente, kailangan din natin tignan yung malaking picture ng programa ng Spain. Mm-hmm. Na they have won a lot of titles from the U17 up to the senior level, including the women's
1: team,
0: no, nung last year, no, na ipanalo nila. Sa kabilang banda, si Lionel Scaloni, sa laban ng Copa America, dalawang beses niya ring na ipanalo yon, no, 2021 and then 2024. Tapos nung nagkaroon ng laban between CONMEBOL and UEFA, no, sa Cup of Champions, na ipanalo niya rin. So, meron dalawang magagaling na coaches na naglaban ng finals. Unfortunately, one has to win.
1: Yes.
0: And both of them deserve it also. But let's give credit to De La Fuente, who has done a lot of things, no, for Spain.
1: Right. Okay. So, syempre, titingnan din natin yung journey, no, ng bawat koponan, Coach Aris and Aaron, paano bago sila nakarating dito sa finals. May pagkakaiba ba yung tinahak nilang daan going into the finals? Lalo na yung Argentina at saka itong Spain. Spain, isa lang po ang napalusot nilang goal dito sa buong torneo. At ito ay against sa koponan ng Belgium. Coach?
0: Yeah, no? Sa pagitan ng Argentina at saka ng Spain, ang pinaka, kung sasabihin nating swabbing daan papunta sa finals, ibibigay natin sa Spain. No? Except sa laban niya ng Cabo Verde.
1: Mm-hmm. Ayun na.
0: Doon sa group stage, kung saan nag 0-0.
2: De facto second best team, Cabo Verde.
0: ang ano nito, naglaban din ang Argentina at Cabo Verde. Mm-hmm. Doon sa round of 32 at ang
2: Atletico pumadalo, eh.
0: Oh, 'di ba? At yes, doon din talaga sinubukan ng Argentina. Bakit natin sinabing swabe yung dinaanan ng Spain? Kasi ang pinakamabigat lang nilang laban was France. Pero kinuha pa rin nila yung laro.
1: No? Semifinals 'yon. Mm.
0: Pero pag tinignan natin yung Argentina, gaya nga ng sabi mo, Sir Aaron, dalawang laban nila umabot ng AET.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Mm-hmm. Tapos yung laban nila against England, yung laban nila against Egypt, final whistle nagkatalo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Last 10 minutes, last 6 minutes.
1: Come from behind.
0: So, alam mo yung intensity, gano'ng ka-physical yung laban, gano'ng ka-concentrated yung laban.
1: Mm-hmm.
0: And these factors affect yung performance mo pagdating sa finals kasi ibinibigay mo lahat, eh. Mm-hmm. No? Kaya nga sabi natin, swabe sa Spain yung daan. Yung Argentina, yung mga stages ng laban nila, talagang kailangan nilang kunin yung laban.
1: Pero yung tanong ko, di ba mas naunang pumasok ang ano, ang Spain?
2: Spain?
1: Factor ba yun na medyo long ang pahinga ng Spain kaysa sa Argentina? Or ang difference lang ay dalawang araw?
2: Actually, ma-add ko lang din yung sa answer din. Naging factor siya kasi yung dahil sa scoreline.
1: Yes. Bagamat
2: mahirap yung naging pasok din ng Spain, 2-0, bagamat na-shutout nila yung France, yung Le Blue. Yung kasing panalo ng Argentina sa England, of course, come from behind.
1: And yes, also, huli na lang.
2: Also,
1: last 10 minutes.
2: Din, kailangan pa nila mag-realize sa talagang heroics din na talaga nila. That very much something to be admired sa Argentina. Madagdag ko lang doon sa point also ni Coach. Ano? Kasi ang dami din sa mga fans na na-observe din nila na parang medyo madali rin yung bracket ng Argentina. Pero kung papansinin, we have to also give, and tama rin kayo kasi talagang pinahirapan yung Argentina because talagang siguro the factor of you're facing a world champion. You're gonna give it all and maybe hoping to dethrone the world champion. And honestly, I thought Egypt has what it takes sana.
0: Yeah.
2: But we
0: yes,
2: have to give credit din sa poise na pinakita ng Argentina. So minsan naisip ko na while super, kasi they're the best team entering by ranking, and that they're supposed to romp over, like, respectfully sa Cabo Verde, sa Egypt, maybe Switzerland. Pero yun nga, talagang hindi naging madali sa kanila. So, parang in hindsight yan, you're supposed to, yung dapat na swabe sa Argentina didn't make, became swabe that much. Para sa
1: mas bata pala naman ang Spain kasi sa Argentina.
0: Totoo din, no? Kasi isipin mo, 17 players played in during the World Cup 2022. So, yes, in-expect natin na mas ano, mas madali para sa kanila, no? Pero tama yung sinabi mo, Sir Aaron. Yung mga nakalaban nila magmula sa round of 32 hanggang round of 16, talagang nag-step up.
1: Yes.
0: Dahil gusto, ang target kasi talaga is yung Argentina. And it gives respect sa Argentina dun sa mga nakalaban nilang mga bansa along the way.
1: Yun. Nako. Yan, nalaman na natin yung daan or journey ng bawat koponan. Ngayon, let's talk about, yan, kanina umaga, starting 11. Very, ano to, very important po sa game kasi finals, ito na yung pinakahuling laro, championship. Coach, let's talk about Spain. Sino-sino ba yung starting 11 ng Spain kanina?
0: Yung starting 11 ng Spain is the same lineup na naglaro for France, no? So, andyan pa rin yung reliable na goalkeeper nila, si Unai Simon.
1: Mm.
0: Yung back four nila, si Pedro Porro. Yung batang 19-year-old na central defender si na awardee.
1: Yes.
0: Itong FIFA, no? Si Pau Cabarsi.
1: Mm-hmm.
0: Si Aymeric Laporte, yung senior player nila na umalalay kay Cabarsi. Tapos si Mark Cucurella, no? Ito yung dalawang paborito kong side defender, si Cucurella saka si Porro, who made a big impact dun sa semifinal na game. Andyan din yung kapitan nilang si Rodri saka si Fabian Ruiz. Tapos yung sa ibabaw na napaka-reliable si Oyarzabal,
1: yes,
0: si Baena,
1: yeah,
0: si Olmo. I think really contributed a lot. Ha? Tahimik lang yung bata pero...
2: Kasang tawag sa kanya, Danny Olmos.
0: Yes! Tapos,
2: meron kasi yun parang dalawa, tatlo ata Danny na Olmos. Hindi niya na-finish. Kaya Danny Olmos ang tawag.
0: Tapos andyan pa rin si Lamin Yamal. So yung starting 11 ng Spain, naniniwala si Coach De La Fuente, I keep it dahil maganda ang nilalaro nila. Sa kay Coach Scaloni naman, naggawa siya ng tatlong ano replacement, no, sa first 11 niya. Pinahinga niya muna si Simeone na ginamit niya nung endgame.
2: Mm-hmm.
0: Si Leandro Paredes na ginamit niya rin kanina sa endgame, mm-hmm, at saka si Molina, no? So bago yung
2: starting
0: 11 niya.
2: Actually, yun yung magiging tanong ko, Coach, eh. Si Lautaro Martinez, hindi yun ang big question mark sa karamihan. Yung parang logic of bakit siya binangko instead of starting.
0: Si magandang question. Siya ba yung atake na tinatanong niyo or yung depensa?
2: More on the attack.
0: Oh. Kahit ako, malaking question. Inexpect ko rin siya maglaro kanina.
2: Mm-hmm.
0: Pero wala, hindi natin naramdaman eh, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: So it's a very good question, pero we do not know the answer. Because even after the match, there were no question
1: about it.
2: Mm-hmm.
0: Tungkol sa estado niya, no? And kung maalala mo, may kwento pa sa kanya na napag-inipan niya na mag-i-score siya.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? And whether totoo yung storya or gawa-gawa niya, pero nakascore siya. So, anting ko, yung primary reason why hindi siya pinaglaro, dahil sa red card.
2: Mm-hmm.
0: So, nagpalit si Scaloni, nagdagdag siya ng isang defender bago pa makascore eh. Ginawa niyang back five siya,
2: mm-hmm,
0: tapos naglaro siya ng tatlong midfield. Iniwan niya si Messi sa ibabaw. So, malamang yun yung dahilan, no? And kung hindi man siguro na red card si Fernandez, probably si nakalaro. Si ano, Martinez. Pwede, ha? Pwedeng ganun yung maging istorya.
2: Interesting.
1: So, would you say... may konting ano, hindi naman ang word is blunder do sa substitution, but kaya ano kaya yung logic behind it, no?
2: Kasi ayoko rin kasi tawagin blunder.
1: Oo, hirap nga, mahirap. Parang sablay ba?
2: Parang why does, did you do that? But at the same time,
1: does it make a difference kung hindi niya ginawang ganun, di ba? Mahirap ako, coach. Eh. Coach Arish.
2: Pero interesting yung pinoint yung coach, yung red flag ni Fernandez. Baka yes, it could have been a factor. Ay, wag na lang pala muna.
0: Kasi ganun. pag tinigdan mo, hindi apektado yung Argentina eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung yung composed pa rin sila eh. Kahit yung mga dating laro nila na lamang na yung kalaban, they were composed. And and you get to see that hanggang na red card, even nung na red card, composed pa. Pero alam nila na difficult na ang sitwasyon.
1: Siyempre, bawas ng isang tao eh.
0: Dahil lang i-cover nilang distance mas malaki. At yung options nila pag nakuha yung bola, manipis. Kasi kulang ng isang tao. So, yun yung mga factor na naka-apekto dun sa substitution. Ngayon, going back sa question na yung tatlo bang bagong player sa first 11 niya affected them so much? Pag tinignan mo naman, hindi. Di ba? Okay. Kasi ang score is dikit. Nagkaroon lang ng problema nung nagkaroon ng red card.
1: Yun. So, natalakay na rin ba, coach, yung impact, yung substitution and impact para at least makumpleto natin, makover natin yung mga puntos?
0: Maliwanag yung ano yung palit na ginawa ni Señor De La Fuente nung pinasok niya si Nico Williams saka si Ferran Torres, no? Yun yung nagbigay ng goal galing kay Pedro Poro sa kanan, yung bola diagonal ball, hinabol ni Nico Williams palabas na yung bola dahil may football mind yung bata si Nico Williams, hined back niya lang. Tapos makita mo si Ferran Torres, malayo ng konti, inatake niya yung space, paglaglag ng bola, pinalo niya. First touch. Yun yung kalidad ng mga player. Yun yung mga kalidad na substitution. Are we going to talk of high impact substitutes? Yes.
1: Yes.
0: Binigay nila yon, and they deliver it the way it is expected of them to win. Tapos, kailangan din nating i-recognize si Pedri saka si ano, Mourinho, no? Sa gitna, who replaced si Rodri, yung kapitan nila along the way, to stabilize yung gitna. Sa kabilang banda, yung pamilit ng Argentina, si Paredes, who was a starter and who was like an enforcer in the middle, he tried to do the same, no? Pero walang effect na eh. Dahil, una, kulang na sila ng isang tao, tapos, mas kailangan nilang kunin ng bola para mag-atake, no? So, ang tingin ko, ang nag-benefit sa substitution is yung Spain.
2: Tsaka, madagdag ko rin, tama po, high impact. Kasi, tsaka high risk, high reward kasi yung pinalitan ni Ferran Torres. Si Oyarzabal. So, sa mga consistent goal scorers for La Roja na itong tournament. So,
1: in-expect nila si Lamine Yamal ang i-score, pero itong si Oyarzabal.
2: Oyarzabal lang mas talagang gumagawa ng puntos.
1: Oyarzabal is a defender. Tama. Defender
2: center series. Field.
1: Oh, center field.
0: Sa ibabaw.
2: Oh. So, nung pinalitan siya, parang medyo nagulat din kasi pinapanadami sa Alep Arena. Shoutout Alep Arena. Yung ano, yung yung paglabas kay Oyarzabal, medyo nagulat na, okay. So, interesting tactics for Coach De La Fuente. And of course, obviously, nung 106th, doon natin nakita why.
1: Another point, Coach, and Aaron, ay yung red card. Yan, kanina, di ba? Let's talk about it, Coach. Ano yung perspective mo dito?
0: Ano eh, parang may halong frustration eh. Yung second yellow ni Enzo Fernandez. Remember, when they played in the semifinals, they were down but he was focused. Before he scored the goal, he made an attempt early, tapos nakascore siya. So, makita mo yung personality, character niya during that match and ngayong match na to. Diba? Magkaiba. He was composed. Tapos, pagdating dito sa game na to, ano siya? Yung parang nanggigigil. Ang tingin ko, resulta yun na ang baba ng possession nila. No? Tapos, hindi niya nila makuha yung bola, hindi nila maalagaan, hindi siya makapunta sa lugar kung saan siya delikado, no? At yung red card na yon resulted to them losing one man, giving up a lot of spaces to the opponent and for them to cover a lot of spaces. And ano siya, ang tingin ko, lahat naman tayo minsan pag nagkakamali tayo, we have reflections, di ba? And ang tingin ko, alam niya yun. Pwedeng hindi niya yun nagawa. And probably, that is one of the turning point of the match. No? And kung hindi siya na red card or second yellow, probably iba pa rin ang kwenta. Ang kwento ng storya. Pwedeng dominated pa rin ng Spain yung chance, Pero papasok tayo dun sa last 10 minutes na malakas sila.
1: Yes. Actually, marami may nagtatanong, may pwede bang palitan pag nag-red card? Hindi na ho. Hindi sa na. Football po, pag may nag-red cards, lalaro kang 10 ka na lang. Hindi pwedeng may substitution. Hindi katulad sa futsal. Mm-hmm. Di ba? Sa, sa futsal, futsal pa, pag red card.
2: Ako hindi ko po na-check.
1: Coach,
2: pero
1: coach
2: alam ko, futsal. You're also eliminated. Kasi medyo may pagsunod sa loss of the game din ng futsal.
1: Hindi na, ano ko lang, marami nanonood football, hindi na alam pag nag-red card, eh, hindi pwede.
2: Ah,
1: oh,
2: hindi na po.
1: May
2: hindi siya kagaya nung sa basketball or sa
1: baseball. Pero yung next topic natin, Aaron, alamin na natin, ano, how they played. Ano ba, kasi inaasahan natin na attacking, tapos defensive, pero parang may iba yung nakita natin kaninang umaga. Coach, Spain, Argentina, anong ano yung naging laro nila this morning?
0: Yeah. Dagdagan natin yung unang usapan natin tungkol sa paglalaro ng dalawang koponan, no?
1: Yes, yes.
0: Yung sa Spain, ang pinakita nila, ang tinuro nila, no? Naglaro sila at tinuro nila sa lahat ng nanonood. Ang tingin ko, lahat ng coaches matututo globally, eh. Mm-hmm. Ang tinuro nila na una, alagaan natin ang bola ng gusto. Tapos, huwag tayong mainip.
1: Mm.
0: No, hanapin natin yung pagkakataon papasok sa penalty box. Yun ang tinuro nila dito sa laban na to. So ibig sabihin, they kept possession of the ball, they did build up, they were patient, they were constructive with their attack. Mm-hmm. And if they see the opportunities, they will go inside. Ngayon, pagka for example nawala yung opportunity sa box, kung makikita mo, they immediately organize themselves to press the situation. And if you will count, kaya nga tinatanong ko, can we show it, eh? Ang ganda kasing modelo siya para sa mga coaches, sa mga kabataan. Before 5 seconds, they will collect the ball again and they will construct it. So, isipin mo kung paulit-ulit yung ginawa sa Argentina, talagang tinanggala mo ng, ano, ng character yung Argentina. No? And from the start hanggang matapos, that's the way they were playing. Nung nanonood nga ako, tinatanong ko kung maglalas ba yung ganung konsepto ng game. Pero they showed it, eh. Mm-hmm. Di ba? Kasi naglalaro ako, baka matalo pagka nag-shoot out.
2: Mm-hmm.
0: Baka may chance. So, going back dun sa question paano maglaro ang Spain is they keep ball possession, they do build up, they were patient, and if they see the opportunities, they will throw the ball on the side. Then, their fullbacks, si Poro at saka si Cucurella, they will always run on the side to overload yung side.
2: Mm-hmm.
0: No? Tapos maximize si Nico Williams, si Baena nung una, at saka si Lamine Yamal.
2: Mm-hmm.
0: No? Ang Argentina naman, dalawa yung klase, eh. Kung maaalala natin nung first half, they were trying to do build up also. And they can. No? Kaya nilang mag-build up. Tapos yung isang ginagawa ni Emiliano Martinez, hahawakan niya yung bola sa likuran tapos biglang sisipain yung bola ng sa ibabaw na delikado. Ginawa din nila yun ng semifinal. So, ang character ng Argentina pag may bola, they try to construct, no? And they try to do direct play coming from the goalkeeper. But it was not enough. No? It was not enough because they were confronted by the high pressing of Spain. Sa depensa naman, ang ginawa ng Argentina, they try to be physical and aggressive.
1: Yes.
0: Highly intense. Mm. Kaya nga may mga fouls, eh. Pero it did not destroy the mentality of Spain. Ang tingin ko, napaghandaan yun, eh, psychologically ng Spain.
1: Inexpect
0: natin na yung Argentina is magiging parang matador, bull, no? Na aggressive yan sa defense. So we just have to keep the ball, move it very fast. And that's how they solve it. They take out the aggression ng Argentina by really keeping ball possession positively.
1: So in other words, Coach at saka Aaron, nawindang yung Argentina, tapos nakikita rin nila control na si Messi, yung isang inaasahan nila na mag-i-score. Hindi makahawak masyado ng bola. Di ba? Nawawala sa kanya yung bola. So bakit sabihin na natin, hindi ba nakapag-adjust yung coach o talagang wala na siyang pwedeng gawin doon sa situation kanina, coach?
0: Yung
2: pati lang, haba na halftime, ha?
0: Yeah. May adjustment naman, eh.
1: May adjustment
0: kaya
1: naman.
0: Kaya lang, talagang we'll have to go back doon sa red card, eh. Kasi they can play. They have the players built to counter-attack. Ang Argentina. ang dami nilang player. Si Simeone binalik na nung second half, no? Hindi nakapasok si Martinez. Kaya lang kulang sa tao.
2: Mm-hmm.
0: Tapos ang yung palit nga ni Scaloni is one another central defender to make it five.
1: Mm-hmm.
0: Mukhang ang direksyon, habulin natin 'to, tapusin natin yung extension. Doon na lang tayo magkita sa shootout.
2: Oh, yun din ang nabasa ko rin eh.
0: Kaya lang talagang hindi kaya. Hindi kaya tapos si Messi on his part, he tried to do his best eh. Pero makikita mo,
2: can only do so much.
0: Yes, totoo 'yun. No?
1: Para nakita ko nga yung mukha ni Messi na kanina eh, nakababa na eh, no? Even before.
0: Ay, kasi imagine, ganito ako maglaro, ito ang playing style ko all my life. Ito yung mga kasama ko, teammate ko.
1: Mm.
0: Tapos siya yung kalaban ko. Hindi ko kalaban yung mga players eh. Ang kalaban ko yung konsepto ng football.
1: System, ganyan.
0: 'Di ba? Yung sistema, yung taktika. So paano ko tatalunin? 'Di ba? Na ako lang ba mag-isa? Tinulungan naman din siya ng mga teammates niya eh. Tapos kumakita mo yung ilang crucial attempts din, galing din sa kanya.
2: Especially din sa final.
0: Ano? Yes.
1: Yung huli na.
0: Diba?
2: Huli na.
1: Pero wala rin.
0: Makita mo, talagang hanggang doon na lang eh. Kasi in the end of the day, ang pinakita sa laban na to, hindi lang naman si Messi yan eh. Kailangan yung buong team ng Argentina ang maglaro.
2: Mm-hmm.
0: Unfortunately, gaya nga ng sinabi natin kanina, kulang ng isang tao. And you cannot play against Spain if you're one man down. Definitely.
1: Yes, definitely. So itong labanan ng Spain at saka Argentina, how do you describe this match, coach? Kanina, yung pinakahuling game na for 2026. Ito ba ay laro ng what? You describe both siguro yung attitude ng dalawang koponan.
0: Ang laban na to is yung Espanya nag-introduce ng possession football na nauna nating nakita ng 2010. No, yun yung philosophy nila. Keep ball possession.
1: Yung may tiki-taka.
0: Yung tiki-taka, be patient and find the right person. Kasi pag tinignan mo yung 2010, wala naman silang striker eh. At ngayon, hindi popular yung mga striker nila. Di ba? Oyarzabal, si Olmo, si Baena, halos si Lamine Yamal, hindi naman talaga
1: nakilala na lang si Lamine.
2: Pagkakaroon pala si Lamine Yamal.
0: Di ba? So, pag tinignan mo, it's isang konsepto siya sa atake na build-up, possession-based, highly disciplined. Tapos tinuro nila na mag-press tayo at counter-press. Yun yung konsepto ng Spain. Na tandaan natin, hindi lang naman yung Spain na team. Ginagawa yan pati ng mga age group teams nila. Ginagawa din yan ng mga clubs katulad ng Barcelona. At yan ang advocacy rin ng mga Spanish coaches globally. No? Sino yung coach ng PSG? Luis Enrique. Di ba? Sino yung coach ng Arsenal?
2: Reigning champions.
0: Di ba? Sino yung coach ng nag-champion sa Europa?
2: Diba?
0: Unai Emery. So lahat ng mga yan, yung konsepto ng football nila is maliwanag. No? Tapos, sa kabilang banda, yung concept naman ng Argentina na we play build-up, we play direct ball, we play physical, we play highly intense and aggressive. Diba? So, dalawang konsepto ng football na makita mo kung gaano siya kaganda.
1: Yes.
0: And I was really hoping na sana natapos yung game ng 11-11. Kasi,
1: oo nga.
0: Isipin mo kung yung mga games ng Argentina na kinuha nila yung laro sa last 10 minutes, kung yun ang isiningit natin kanina, ano yung magiging resulta talaga ng laban?
1: Mag-iiba yung texture.
0: Di ba? Yun yung nawala sa game. Kaya lang, yun nga ang sinasabi natin, is it the peak nung konsepto ng Spain? Hindi, mag-grow pa yan. No? Mag-grow yan sa klase ng players na meron sila. Tapos tandaan natin, mga bata pa yung
1: mga
0: player
1: bata
0: nila.
1: Pa. Yun. Right, right. Coach, di ba si Messi ay tagal sa Barcelona? So, ganun din siya kapamilyar sa style of play ng Spain. Factor to, di ba, Coach?
0: Yes. We were expecting na, gaya nga nung napag-usapan natin dati, pwedeng siyempre binahagi ni Messi ano yung konsepto eh. Diba? Tapos pangalawa, kahit si Scaloni, alam niya yun kasi doon siya nag-aral eh. Sa Spanish program ng education ng coaches. So yes, alam nila yun. Kaya lang, in the end of the day, nagiging automatic yung paglalaro eh.
2: Mm-hmm.
0: Makita minsan parang hindi na nag-iisip eh. Normal na lang yung pasahan. Tapos paglalaw, masikip na sa isang lugar, ilalabas nila, napakalayo yung bola, nasa kanila pa rin yung bola.
1: They know what to do exactly. Mm-hmm.
0: Tapos hindi sila takot dun sa physical na aspect ng laban ng Argentina. And that shows us how they really prepare for the match. Ito sa laban na to.
1: Ang isa rin, inantay Aaron ano, tsaka coach dito, ay yung tapatan ni Messi tsaka nitong kinarga niyang bata. si Yamal, di ba? Talaga namang maraming lumabas na mga larawan. Titingnan nila yung match-up nitong dalawa. Anong nakita mo kanina, coach? Messi, Yamal.
2: Mabilisan lang itong kay Yamal. Akala
1: sige.
2: Kasi, of course, syempre, because from a pop culture standpoint, they saw someone talagang up and coming. Lalo na doon sa mga endorsement and commercial promotion ng kanilang brand, yung Three Stripes. So kaya ang daming mga nagaan eh, ang daming mga talagang really hyping up Yamal. And I think he really lived up the hype. And I thought what could have been kung kasi nung first 5 minutes nagulat kami, merong nakaagad na parang
1: oy aggressive siya, aggressive siya
2: no, Yamal. Pero doon naman papasok yung at least pagrespeto tsaka pagsaludo natin kay Emmy Martinez especially all throughout the
1: 11 saves.
2: So yun yung masabi ko kay Yamal at least for that match. And of course, syempre yes. Messi. What more can we say?
1: Coach Messi versus Yamal.
0: Yeah. Messi tried to play probably his last international match sa World Cup level, no? Sa and he tried to do his best. I think that's the most important thing. There was no real clear chance for him taking shots.
2: Mm-hmm.
0: Kasi he was really denied of that.
2: Mm-hmm.
0: But versatile players as he is, he was able to create opportunities mm-hmm. for his teammates. Just like what he did in the semifinals, quarterfinals. Mm-hmm. Kasi nung sa early stages, he was scoring and creating chances. Definitely, along the way, going to the finals, he will all be double-checked.
2: Mm-hmm.
0: Because they know he is a threat, no? But in the end of the day, hindi Superman eh.
2: Mm-hmm.
0: 'Di ba? It only shows na yung football is a team game. But he did his best. Mm-hmm. And we have to give credit to him, no? He has done his part, not only playing for Argentina but playing for football.
1: Yes.
0: No, as a game. Tapos ito naman kay Lamine Yamal, I agree with you, no? He really wanted to show case his ability and he is at that level. Makikita mo eh,
2: ibang klase rin kasi yung teenager ka tapos sa Vegas stage ka na. Yeah. Ibang mental toughness din. Yeah. I mean, years old.
1: Tsaka na-handle niya yung pressure, Coach Aris, tingin mo?
0: Yes, totoo. Kasi pag tinignan mo, he was able to solve mga 1-on-1 situations, 2-on-1, naaalagaan niya yung bola, kaya niyang i-deliver yung mga tamang pasa, no? So andun yung signs eh. And I think he's fortunate na yung team rin ng Spain was there for him.
1: Amen. Mm-hmm. Yes.
0: But if you will see, yung perspective ng buong Spanish team was not only centered on him. Mm-hmm. Yun ang maganda sa Spanish team eh. Ang gagaling nila sa position nila. Di ba? Did we expect na si Nico Williams will deliver that pass? Kay
2: Ferran.
0: Mm-hmm. Di ba? So, ang daming magagaling na players sa Spain na we have to recognize also.
1: Mm.
0: But comparing Messi and Lamine Yamal, I think the future is safe right now.
2: Mm-hmm.
1: The future. Ang now is si Messi. Ang future ay si Yamal.
2: Mm-hmm.
1: Or something like that. May isang interview itong si Ferran. Sabi niya, pag ang isang team nandyan yung Messi, hindi ko ma-help but matakot. Meron siyang fear. Because andyan yung Messi. Alam ko yung abilidad niya. Pero nung nakascore ako ng goal, yung goal na yon para daw sa 47 million na mga supporters ng Spain. Di ba? Ang ganda nung sinabi niya. Na-inspire talaga siya. Okay, coach. Ito na. The most balanced team won. So, you think itong Spain talaga balancing right now?
2: I will agree on that kasi I mean, from a someone na you expect the stars to show up. Although lahat naman sila talaga stars on their own. Pero yung Ferran Torres, isa sa mga parang hindi may na-expect na mag
1: deliver.
2: Mag-deliver. You still expect Dani Olmo as well, or even na Yamal, pero you just have to give credit to the subs.
1: He was at the right time. Yung punto na yun, di ba, coach?
0: Yeah,
1: okay.
0: Yeah. I agree kay Sir Aaron, no, na balansa yung team ng Spain. And I think it's their culture also. Mm. Kasi kung babalikan mo yung team nila ng 2010, wala namang superstar doon eh.
2: Mm-hmm.
0: 'Di ba? So pwede nating sabihin na yun yung DNA nila na they inculcate with their players. It's not an individual centered team, but it's a team centered team where everyone is good. And from the goalkeeper, Unai Simon, remember how he played well during the semifinals.
2: Mm.
0: Yung first half na challenge niya kay Mbappe, mm-hmm, na mataas, na muntik na talaga yun eh.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? So, andyan siya, nag-step up siya. Yung mga depensa nila, si Laforte, si Cubarsí, si Cucurella, saka si Porro, tapos yung midfield nila. Yung ibabaw nila andyan. Pero pag banggitin mo yung pangalan, walang nagsa-stand out.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Kahit si Lamine Yamal, hindi ba naman, siya yung byword, pero makikita mo hindi siya yung nagiging talagang lutang na siya na.
2: Mm-hmm.
0: So, yun yung maganda sa Spanish team. It's really, gaya nga ng sabi mo, Sir Aaron, it's balance.
1: No? Mm-hmm. Galing, no?
2: Mabilisan lang doon kay Marco Chiarella. Naalala ko kasi, di ba, na nung time na pinapaalis na ng referee si Enzo Fernandez, and then ina-explain yung mga players na ayusin yung mga tackles niya, ganun. Na-observe ko lang kasi sa mga casual listeners po kasi, ang bagong rule kasi, bawal matakpan yung bibig mo kapag magta-trash talk. Ha? If you do trash talk, you trash talk talaga. Yeah. Barely. Muntik, siguro, presence of Mikey Cucurella na gumanon lang, tapos binabaha agad. Nakita ni Messi, nagre-request na, sayang, parang napansin ko, okay, Messi doing his part na para at least maging 10 by 10 kasi nga, nabawasan na sila ng isa. Pero muntik ka na si Cucurella doon, nakita ko rin. Yes. Oy!
1: So, alam din natin na factor ang age, mm-hmm, di ba? So, tingnan natin yung dalawang kuponan na to when it comes to the age average, Coach Aris.
0: Yeah.
1: Spain muna, Spain.
0: Yeah, yung Spain, ang average nila is 25.6 or 0.7 years old.
1: Mm-hmm.
0: Yung Argentina naman is 27.9, so close to 28, no?
2: Mm-hmm.
0: And sa history ng World Cup, ang average age ng mga nagcha-champion, 27. So, either way,
2: Either way
0: pwedeng mag-champion. Kaya lang ang isang importanteng mensahe ngayon tungkol sa age ng dalawang kuponan na to is pag ni-review mo na yung Espanya, may dalawa silang world-class player na si Cubarsí saka Lamine Yamal na 19 years old.
1: Mm-hmm. Galing.
0: So imagine ilang taon World Cup pa ang dadaanan nila, no? Tapos pag tinignan mo na si Nico Williams,
1: bata pa rin,
0: no, si Pedri,
2: mm-hmm,
0: no, halos ang edad 23-24. So ibig sabihin sa next World Cup na ang host Spain, Portugal,
1: Morocco.
2: No? May dalawa pa sa South America for centenary reasons.
0: Pag tinignan mo, ano ba yung makikita natin na talagang laro ng Spain? Gaano pa yung ikagaganda ng paglalaro ng Spain?
1: Yes.
0: Diba? And yung mga may edad na players nila, who will take over? And who will be the new players? And remember, Spain plays in a systematic way. Na yung style ng paglalaro nila, yung filosofiya ng paglalaro nila, nagsastart pa lang sa kabataan.
1: Mm-hmm.
0: At dala-dala ng mga clubs nila.
1: Mm-hmm.
0: So, masarap abangan yung susunod na World Cup.
1: Pero ito yung big question ngayon, Coach Aris tsaka Aaron. Sa tingin ninyo, last na ba talaga ni Messi itong World Cup na to? Kasi by that time, kung 39 siya ngayon. 39. Di ba? 39 ba? Tama?
0: 39.
1: O 39. Ilan taon na siya sa next World Cup?
0: 43.
1: Ako rin. Tingin ko pwede pa, Coach. Parang leader na lang.
2: Ang argument ko doon kasi with due respect sa Major League Soccer ng Amerika.
1: Yeah.
2: Pero hindi siya ganoon kasi babad compared nung naglalaro siya sa La Liga. Eh.
1: Mm.
2: So same with Cristiano Ronaldo sa laro niya sa Saudi League. So I think aalagaan siya ng Inter Miami and yung soccer career niya at that, because we're in the US. So yung soccer football career niya, well, I think be fine. And hopefully one last dance for the 2030
1: last
2: World Cup.
1: Chance. Oh, ano. Tingin mo ako, Charis, 43 yung galaw niya based on his galaw itong World Cup na ito.
0: Kung nanalo, ide-declare niya na nag-retire siya. Ang tingin ko, kung nanalo siya, sila ngayon, de-declare niya yon na last World Cup. Ngayon, maganda yung tanong eh. Tapos, pangalawa, ano ba yung ginawa niya ngayon? Nagsuscore siya, nagpapasa siya. Nakikinig sa kanya yung mga players niya, yung teammates niya, di ba? So, ang question doon is, kaya niya pa bang gawin yun sa susunod na World Cup? Ang tingin ko, kaya niya pa rin mag-score. Kaya niya pa rin mag-create ng sitwasyon. Kaya niya pa rin, yung pagiging charismatic niya, kaya niya pa rin yun. Pero ang question doon is, physically, kaya pa ba ng katawan niya? Kasi ang tingin ko, sa yung mindset niya is really superior eh. No? So, ang sa akin na lang is, yung tall nung katawan, no, kung kaya niya pa by that time.
1: Pero ang pinag-usapan natin dito, Coach Aris and Aaron, ay yung inspiration and motivation na ibibigay niya sa team ng Argentina. Mm-hmm. Di ba? Tingin nyo? May Messi kang kasama. Kahit na ano pang gawin nyo, Messi pa rin yan.
2: No? Kasi yung heart and soul na eh, and mind eh.
1: Ewan ko si Coach Aris.
0: Yung, kasi pag dinigin mo si Neymar sa Brazil, di ba? Kinuha siya dahil ano siya, football icon.
2: Kahit na hindi na
0: pero
2: siya
0: hindi na siya ganong
1: puro injury nilalaro, naman yun, diba? Coach eh.
0: Si Messi, how do you want to see Messi in the next World Cup? Do you want him to see like Ronaldo, Cristiano Ronaldo now?
2: Off the bench.
0: Na pwedeng starting or on the bench, but more of na ma-appreciate pa ba siya ng teammates niya o hindi na. Kasi yun eh, di ba? Ayun ang mga example, si Neymar. Alam ni Neymar ano yung responsibilidad niya. Manggagaling lang ako sa bench, aalalay ako sa team. Ako ba yung magiging si Cristiano Ronaldo na I wanted to start or bahala na yung coach kung paano ako palalaruin. He has models to observe. But there are still other players who retired na maganda yung ending. Mm-hmm. And is it a bad ending? It's not a bad ending right now for Messi. If he will retire, I think he deserve everything, no? At his level right now. Pero let's not close everything right now.
1: Ay, gusto ko lalaro pa rin si Messi sa next World Cup. Oo nga. Anyway, tapos na, no, yung FIFA 2026 World Cup. Ano yung kumbaga pinaka takeaway message natin ngayon, Coach Aris, sa mga football community, sa football players, sa coaches, yun na na-witness natin na World Cup this year?
0: Para sa mga Pilipino, no, ang unang modelo is yung Spain. No? Una physically. Pag tinignan natin, hindi naman karamihan malalaki. Halos same height natin, no? Tapos yung touches nila sa bola, kaya ng mga kabataang Pilipino. Pero it will always go back kung paano natin sila tinuturuan, yung mga batang Pilipino paano maglaro, no? Tapos paano yung environment for them to grow really. So it's multi-factors already. Yung coach, yung mga kupunan na makakalaro niya, yung mga teammates niya, ano yung klase ng labanan na meron siya, tapos ano yung pathway na kine-create natin sa mga Filipino football players. So it's not just an individual player that we're hoping to go there, pero yung buong kabataan, no? And kahit puntahan natin yung Argentina, ganun din ang mga tangkad, yung physicality. Pero ang isang importante na tandaan natin is lahat ng mga naglaro, yung Argentina at Spain, mahal na mahal nila yung football.
1: Yun.
0: And pagka mahal na mahal mo yung football, it will grow naturally.
1: Alam mo, well said. Yun ang wala tayo, Aaron eh. Ano yun? Culture.
2: Culture. And actually,
1: diba? Ang football culture ng Argentina at Spain, ibang-iba. Diba?
2: And doon na rin siguro papasok minsan yung at least role namin sa sports media,
1: sa media.
2: Promoting the sport. obviously, of course, syempre, we had a lot of quote-unquote competitors in other sports. Pero, at least, siguro from my perspective din kasi is that magandang laging jumping, parang launching pad ang soccer or football para maengganyo yung isang Pilipino, a casual Filipino person, youth, na may appreciate yung laro. And then malaman natin at magiging role naman namin is ganito ang estado ng football sa atin. Pwede natin ma-improve to. Ito yung mga problem. But at the same time, i-encourage natin sila na, uy, nood naman tayo ng mga local games natin, mga local leagues natin. Yung pambansang koponan natin sa babae at lalaki may laro. May mga club teams natin sumasali sa mga ganitong continental tournament. So siguro parang yun yung pwede nating mag-inspiration yung World Cup at the same time transfer it na gusto niyo pa ba ng football, meron din tayong ganyan and we're also doing our best to promote the game.
0: Pwedeng magpasalamat. No,
1: yes, yes.
0: We have to recognize where it is due, no? Sa inyo, Sir Aaron, kay Ma'am Cecil. Kay
2: Ma'am Cecil po ako. Wala akong
0: ginagawa. No, yung sports radio has done their part. No? From the early stages ng pag-cover ng World Cup, you have been consistent. And mapalad yung football community kasi hindi nyo siya iniiwan, yung football. And kailangan
1: i-tuloy-tuloy.
0: Sabihin din na natin ng mga football community na we recognize what you have been doing over time. And sana makita nung community kung paano rin sila makatulong sa inyo.
2: Thank you po.
1: Hello. Thank you very much, Coach Aris. No, si Coach Aris, ano yan, busy pero lagi tayo napapagbigyan.
2: Siguro ano?
1: Isa na lang din. Dapat ang coaches din maalagaan ng federasyon natin, no? Nire-recognize natin na yes, nakakatulong yung mga foreign coaches, pero on the side, dapat hindi pabayaan ng mga local coaches para in time, maka-catch up, no? Kumbaga, magkaroon ng transfer of technology, magawa, they should see to it na may ganun nangyayari. Diba, Coach Aris?
2: Understood. Ako, one last, very bold statement dahil nagtapos na yung World Cup natin.
1: Bold, so, okay.
2: Of course, syempre, Spain, defending champions, and I think they're gonna host it, ano. It will be an honor and a big dream for us. Makapasok tayo sa World Cup, makalaban natin sa group stage, Philippines beating Spain 1-0. Mark it. 4:57 in the afternoon.
1: Okay. Coach Aris.
2: Philippines beating Spain 1-0 sa group stage. Let's go.
1: Kita mo yan. Oh, former national coach ka ng nating men's team. What do you think of that?
0: Anything is possible.
1: Yes. Oh. Amen.
2: Kala ko babanggitin niyo yung ano ng brand ng
0: Nutri-Strike. Ano naman eh. Just do it. Before we were dreaming din eh. Naalala ko before, ang habang panahon parating talo yung men's national team. And we only started by dreaming the first match to win. And we were able to do that.
1: Yes.
0: No? Tapos 2010, nag-qualify. 2019, umabot sa Asian Cup. Yung women's team, dalawang beses na back-to-back sa World Cup. So, kaya siyang gawin kahit modest ang resources. But we can do more if we help each other.
1: Yes.
0: No? Not only the football community, but yes, the entire society.
1: Amen. It takes a nation to produce world-class athletes and national teams. Diba? Yun ang pinapaniwalaan natin. Dapat tulong-tulong tayong buong bansa. Diba, Aaron? Okay, Coach Aris, maraming salamat sa'yo. Taos-puso ang aming pasasalamat. At ito, nagkita-kita ulit tayo. Nakikita ko lang si Coach Aris pag World Cup eh. Diba? Doon lang kami nakikita ni Coach Aris. Salamat, Coach Aris. Anything to say?
0: Marami pong salamat, no, sa pagtaguyod ninyo ng football sa Pilipinas.
1: Yeah. At
2: Philippines will beat Spain 1-0 in the group stage of the World Cup 2030.
1: Tatandaan ko yan, Aero, okay, na. Maraming salamat po sa inyo lahat. Si Jess, nandyan sa Master Control.
2: Thank you, Sir Jess.
1: At tumulong sa atin dito yung mga graphics na nakita nyo. Maraming salamat. Of course, si Winston, si Mika, si Robson, at saka si Team Tapales. Maraming salamat po. Please stand by for the news.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD Spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
10: Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawat ilmo.
11: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
13: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Headlines. Ngayon. Philippine Standard Time, it's now 5:04 in the afternoon. President Ferdinand Marcos Jr. will not interfere in the office of the Ombudsman's investigation involving his cousin, former Speaker Martin Romualdez. Palace Press Officer Attorney Claire Castro said the president remains firm that investigation should be guided solely by evidence, regardless of who may be implicated. The statement came after Ombudsman Jesus Crispin Remulla disclosed that the anti-graft body is closing to completing its investigation into an alleged multi-billion peso flood control anomaly involving Romualdez. Castro also dismissed allegations of selective justice after ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino claimed that the administration allies linked to questionable flood control projects have yet to face charges. She said the justice system requires evidence and due process and not mere accusations. The police regional office in Western Visayas arrested 32 individuals and confiscated illegal fishing equipment and catch worth 2.68 million pesos on July 16 to 18. PRO 6 Chief Brigadier General Randolph Toano said the series of operations on July 16 and 17 yielded 17 arrests, resulting in the seizure of items valued at 1.54 million pesos, according to a news release over the weekend. The five operations were primarily in Iloilo Province, with additional law enforcement conducted in Antique and Guimaras. On July 17 and 18, police units launched 13 more operations in Aklan, Antique, Guimaras, and Iloilo. These led to the arrest of 15 individuals and the confiscation of illegal fishing items worth 1.13 million pesos. In news abroad, a U.S. service member died during a controlled detonation of an exploded ordnance from a downed Iranian drone in northern Iraq. It followed the killing of two U.S. troops in Jordan late Friday. Jordan has summoned Iran's top envoy in Amman to protest Tehran's attacks on its territory, as Iran targeted U.S. allies in the region in retaliation for U.S. strikes across Iran. The U.S. and Iran have returned closer to all-out war, as last month's interim deal meant to permanently end the fighting has crumbled and shipping traffic in the Strait of Hormuz has largely stalled. The death of the U.S. service member in northern Iraq took the confirmed number of U.S. military fatalities in the Iran war to 17. That is our top of the hour news. It's now 5:07 in the afternoon.
16: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
18: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
16: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
16: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
20: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
21: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
16: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo sa airwaves man or online. Ilalap

10 minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon ngayong Lunes, July 20, 2026. Ito po ang ating Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Usapang bakbakan na naman tayo ngayong hapon. Live na live sa 918 AM sa inyo ba mga radyo, ganun din online sa ating Facebook page, SR918. At tandaan nyo mga kaibigan, ano? Ito'y ating programa exclusively every Monday. Basta Lunes, dito tayo sa maaksyong talakayan natin sa Fight News Weekly. Pero bago tayo mag-umpisa ngayong hapon na to, babatiin ko muna yung akin pong mga kababayan dyan sa Espanya. Nasaan na ba yung flag namin? Congratulations sa mga kababayan ko dyan mula Welcome Rotonda hanggang sa May Morayta. Yung mga mga tropa ko dyan sa Espanya, congratulations sa atin for winning the World Cup. Yan. Kagabi, walang krimen. Kaninang madaling araw dahil nakatuto kami lahat dyan. Kahit na mumukat-mukat pa, alas-tres ng madaling araw. Tahimik, Sam. Ewan ko kung anong oras yung celebration namin sa Espanya. Matagal-tagal na rin ako dyan, pero parang wala pa yata akong ano. Hindi pa ako Spanish citizen. Pakibalita muna tayo sa ating mga Filipino boxers naging busy over the past week. Tulad na lang ni JR Rakinel, galing to sa panalo laban kay Ken Buntores, first round TKO. Now, familiar yung pangalan ng Ken Buntores kasi po, etong si Torres, lumaban na to rito sa Pilipinas eh. Tandaan nyo, in 2024, nung kanya pong ginulat si Raymart Gabalio, na noong panahon na yon was the number one ranked bantamweight fighter ng WBO. Pero isang round lang, tinalo ng Ken Buntores yung Raymart Gabalio. So, maraming parallels dito sa panalo ni JR Rakinel kontra kay Ken Buntores. Kasi tatlong beses pinabagsak ni JR Rakinel etong si Ken Buntores. Yung una with a counter right hook, yung pangalawang beses, four punch combination yung ginamit niya, body shot, left hook, right uppercut, tapos left hook. And then for the third time, nakasingit siya ng isang solid na right uppercut. Dun sa naging laban ni Raymart Gabalio at ni Ken Buntores, ganitong-ganito rin yung nangyari. Tatlong beses ding pinabagsak ni Ken Buntores si Raymart Gabalio. Although, etong si Torres naka-survive dito sa round 1 kahit tatlong beses siyang bumagsak against JR Rakinel, hindi na ho siya tumayo dun sa kanyang stool para simulan yung round number 2. Ewan ko ha, iniisip ko eh, ako ba'y nakakita na, nakarinig na ba ako ng isang Meksikanong boksingero na umayaw sa gitna ng laban? Hindi pa nga gitna ito, kakasimula pa lang ng laban. Parang very unheard of yan para sa isang Mexican boxer na mag-quit ano, sa laban. Kilala natin itong mga Meksikano base na sa mga sangkaterbang Meksikano boksingero na nakalaban ng mga Filipino boxers. Alam natin na hanggang dulo lumalaban ito, pero itong si Ken Buntores umayaw kagad after that opening round and after getting knocked down tatlong beses. So Rakinel improved his record to 19-3-1 with 14 KOs. Panalo rin si Joseph Sumabong laban naman kay Zheng Siyu ng Chinese Taipei ito, sa pamamagitan ng unanimous decision para mapanatili itong kanyang WBO Asia Pacific Minimum Weight Belt at maging bagong OPBF Silver Champion. Nakascore ng knockdown sa round 1 ito pong si Joseph Sumabong nung nakasapul siya ng isang left uppercut. At pagdating ng round 5, ay kontroladong kontrolado na niya yung laban at ginagamitan niya

0: niya ng mga body shots etong kanyang katunggali, si Zheng Siyu. So 11-1 record ngayon ni Sumabong with 5 knockouts at binigyan niya ng unang talo sa kanyang karir etong si Zheng Siyu. Panalo rin si Gabriel Santisima laban kay Marsolo Pandian. Round 1 TKO ang resulta nito. Si Santisima ngayon, si Santisima pa rin ang WBO Asia Pacific Super Bantamweight Champion. Habang nasa lubid, etong si Pandian, nagbitaw ng 4-punch combination si Gabriel Santisima. Nag-umpisa yan sa isang left hook, may kasunod na right hook, tapos left straight, and a right to the body. Actually, dun sa pangatlong suntok, dun sa left straight ni Santisima, nasaktan na dun yung Pandian eh. Pabagsak na siya actually. Hindi na... So, yung tawag dito, yung right to the body, parang ano na lang, parang tumama pa rin naman, pero by that point, pabagsak na yung Marsolo Pandian. Itong si Pandian actually started aggressively dito sa laban na to. Siya yung pumipressure kay Gabriel Santisima. Pero ang ginawa nitong si Santisima, tinarget niya ngayon yung katawan nitong si Pandian. Yun yung naging puhunan niya actually para makuha tong panalo. So nakakaapat na sunod na panalo na si Santisima. 10-1-1 ang kanyang record including 7 knockouts. Pag nakita mo actually to si Gabriel Santisima, pag nakita mo to, hindi mo maipagkakaila na mag-utol sila ni Gio Santisima. Iisa lang talaga yung hulma. Iisa lang yung hulmahan nila eh. Baka nga kung hindi po masyadong alam yung itsura ni Gio Santisima, baka mapagkamal mo pang ano eh, si Gab si Gio o baka si Gio si Gab. Talagang magkamukha. Etong dalawang Santisima na to. So we are hoping for better things, greater things para dito kay Gabriel Santisima. And this was just yesterday. Na-move lang ito ng isang linggo. Supposedly July 12 ito eh. Supposedly July 12 ang original date nito. But kahapon lang po naganap yung laban ni Charlie Suarez at saka ni Manuel Avila. Ang pagbabalik ni Charlie since yung kanyang naging pagkatalo. Well, since... yung controversial niyang laban kay Emmanuel Navarrete. Initially, talo siya ron and then naging no contest. So, madali lang yung tinapos si Charlie yung laban. First round TKO para makuha yung WBO International Super Featherweight title. So, isa na namang regional belt ang naibulsa ni Charlie Suarez. Pero, syempre, mas importante rin, eh siya pa rin yung number one contender ng WBO dun sa 130-pound division at ang mandatory challenger ni Emmanuel Navarrete. Isang short right straight galing kay Charlie, yung nagpaluhod kay Avila. May pagka-delayed pa yung kanyang reaction. Tumama yung suntok. Medyo nag-stumble pa patalikod yung si Avila bago siya napaluhod, napatukod. Although nakatayo naman siya, si Manuel Avila, pero siguro nakita nung referee, hindi maganda yung lagay niya. Kaya yung referee, tinigil na yung laban. 28 seconds ang natitira dun sa opening round. Bago naman yung eventual stoppage dun sa laban, wala namang malaking senyales eh na matatapos agad-agad yung laban. Actually, yung Manuel Avila, okay pa nga yung simula niya. Hindi naman nagtitipid ng suntok. Although hindi naman siya nakatama ng marami kay Charlie Suarez. But he was still, you know, giving Charlie Suarez something to think about dahil masipag bumato ng jab eh. But ang magandang ginawa ni Charlie rito, simula pa lang nung laban, right from the opening bell, siya na yung nag-control dun sa center of the ring. And pumondo rin siya by going to the body dito kay Manuel Avila. So undefeated pa rin si Charlie Suarez, 19-0 with 11 KOs. At meron siyang mensahe para sa kanyang mga taga-suporta matapos po itong kanyang panalo. Panoorin natin.
1: Sa pumapagpalang gabi o araw dyan sa Pilipinas, una nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa patuloy na suporta nyo sa akin, sa prayers nyo sa akin, sa lahat ng mga followers and supporters, family and friends ko dyan sa Philippine Army, kay Gobernador Chavichingson, sa team ko na nandyan lagi para sa akin. At thank you, nakuha po natin yung victory by the grace of God na in the first round, and marami pong salamat sa inyo. We are waiting sa world championship title fight against Manuel Navarrete, Lord willing. Marami pong salamat and God bless us all.
0: Yan po si Charlie Suarez, ang bagong WBO International Super Featherweight Champion. Judging from, you know, yung kanyang mensahe, very soft-spoken itong si Charlie. Hindi siya yung tipo ng tao o fighter na, you know, ipapangalandakan niya yung pagiging mandatory niya or at least yung right niya to fight for that world title. Ano? Ang sabi lang niya, they are waiting for that rematch against Emmanuel Navarrete. And he has been a dutiful soldier bilang sundalo ng Pilipinas na si Charlie. Ganun din yung pinakita niya, ano? Dito sa WBO, kung ano mang sino man yung pinapalaban sa kanya ng WBO. So, I hope na itong organisasyon na to will wisen up and really enforce yung kanilang iniutos ng rematch against Emmanuel Navarrete. Kasi, feeling ko lang, ha? Ako lang naman to, feeling ko inaabuso na nung Navarrete yung pagiging super champion niya ng WBO. Although, wala namang kasamang belt yun. It's just a recognition ng WBO sa kanyang mga nagawa bilang champion. Ano? But, you know, yung first, nung unang beses na in-order ng WBO yung rematch, sinong nilabanan ni Navarrete? Yung Eduardo Nunes, di ba? Tapos this year, inuutos ulit ng WBO rematch, pero ang tinatarget na kalaban eh si Oshaki Foster. Mukhang wala talagang kabalak-balak itong bakero na ito, ah. O, eh, kung gano, kung ayaw mo, di ba, bitawan mo na lang yung titulo. Kung ayaw mo namang depensahan yan, eh, meron kang ang mandatory, pinagbigyan ka na nga doon kay Eduardo Nunes, ano. Kaya ako, nakikisa ako doon sa promoter ni Charlie Suarez, si Samson Lukovic, sa sinabi niya after etong kanyang naging panalo ng kanyang fighter against Manuel Avila. Sabi ni Samson Lukovic, Vaquero Emmanuel Vaquero Navarrete, we will see you soon. Yun. Pero merong, I don't know if this is going to be a wrinkle sa title picture ni Charlie against Emmanuel Navarrete. Pero isa pang malaking pangalan, maybe and I think an even bigger name than Emmanuel Navarrete, which is Vasyl Lomachenko, na sinabi is expected to unretire ngayong taon na to. Before, sabi sa mga report, gusto ni Lomachenko makalaban yung Charlie Suarez for the right to face etong si Emmanuel Navarrete. But there are reports ngayon na nagsasabi na ang plano is kung matuloy yung Navarrete versus Foster, yung mananalo dyan, mga kalaban nung Vasyl Lomachenko. Parang nagkakalokohan na to, ha? Parang hindi na maganda ang tinatakbo niya. So hopefully, like nga nasabi ko, the WBO will wisen up and enforce that rematch order between Suarez and Navarrete. July 20 ang petsa natin. So about 2 weeks left dito po sa buwan ng Hulyo. Ito po yung mga exciting matchups na abangan natin. Actually, mamayang gabi, meron na kagad sa Tokyo, Japan. Tatlong world title fights ang nakalinya rito. Si Shokichi Iwata, dedepensahan ang kanyang WBC light flyweight world title laban kay Eric Badillo. Si Kenshiro Teraji, target naman niya maging three division world champion. Paglalabanan nila ni Israel Gonzalez, yung bakanteng WBO super flyweight world title. And Riko Masuda, kalaban si Daigo Higa, Japan versus Japan, for the WBA regular bantamweight belt. Dahil ang super champion nito is Jesse Bam Rodriguez. Parang kailan lang ang sabi sa balita, plano ng WBA, bawasan na yung mga champion nila. Pero eto, may maglalaban na naman para dun sa regular belt, para dun sa belt na walang cheese tsaka itlog. O regular lang. This Saturday naman, Tyson Fury kalaban si Mariusz Wak. At sa Linggo, yung sinasabing susunod niyang mga kalaban, Anthony Joshua will face Christian Prenga. So I'm guessing ito'y kanilang warm-up fights para dun sa inaasahang pagtatapat nila na mangyayari rin after so many years. Una pang naging usapan yan nung world champion pa sila. Pero ngayon, pareho na silang walang hawak na world title. So that's going to be happen Saturday and Sunday magkasunod. Ang masakit dito, paano pag natalo yung isa rito? O kaya paano pag natalo silang dalawa? No? Pero I'm guessing, kung ano mang siguro mangyayari dito, tuloy yung laban nila eh. And then on Sunday, Tim Zhu will face the comebacking Errol Spence Jr. sa Australia yan. Itong laban ni Zhu tsaka ni Errol Spence Jr., 160 pounds pala ito gagawin. Akala ko nung una, 154 eh. Pero yung una nilang napag-usapan was 158 catch weight. Pero recently, sabi nung trainer ni Zhu na si Jeff Fennec, nag-request etong si Errol Spence Jr. Ay baka pwede na lang sa 160 na lang natin gawin. Para naman kay Tim Zhu, wala namang problema. Sabi niya, sige, go lang. Kala mo ba natatakot ako dun sa dalawang extra pounds? Ayun. So 160 mangyayari etong kanilang laban. So that is already middleweight division kasi 154 junior middleweight pa eh. Now, dito sa fight card between Tim Zhu at saka Errol Spence Jr., dapat kasama rito si Jermall Charlo. Pero nagka-problema sa pagkuha ng visa sa Australia, na deny etong si Jermall Charlo. So tinanggal na siya dito sa fight card na to. Minsan-minsan ka na nga lang lalaban, hindi ka pa nabigyan ng visa, natanggal ka pa sa fight card. Oh, grabe tong, hindi lang itong si Jermall, pati yung isa niya, yung kapatid niya, yung kambal niya, si Jermall. Diba? Bibihirang lumaban tong dalawang to, parang siguro half, 0.5 times a year. Lumalaban itong magkapatid na to. Na-deny pa ng visa pag tinamaan ka talaga ng malas. Ano? 5:27 ang ating pong oras. Pause lang tayo for a quick break and then usapang mixed martial arts tayo sa pagpapatuloy natin dito po sa Fight News Weekly, kaya manatiling nakatutok dito sa Sports Radio 918.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkala sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Alas 5:29 ang ating oras. Ngayon pong araw ng Lunes, we are back dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Inabangan natin itong Sabado ang pagbabalik sa One Championship Circle ni Lito Adiwang. Unfortunately, natalo si Lito Adiwang kay Antonio Cesar by unanimous decision. Dapat flyweight gagawin itong laban na to. But nagka-problema, nag-overweight kasi itong si Cesar. So, pumayag naman yung Lito Adiwang na catchweight yung kanilang laban, provided that syempre Cesar will give up I think 25% sa kanyang fight purse, ano. But ayun nga yung naging resulta, naputol yung 2-fight winning streak ni Lito Adiwang. Sa round 1, okay na yung umpisa ni Lito eh. Kilala natin tong fighter na to bilang agresibo. He will launch his attacks, two-fisted attacks moving forward. Tinamaan pa niya ng solid na overhand right etong si Antonio Cesar. But unti-unti nagbago yung takbo ng laban nung nagmintis ng left hook si Lito Adiwang at nakakuha ng knockdown, ng takedown etong si Antonio Cesar. In the second round, it was the same thing. Lito Adiwang with the pace and the aggression, sinusubukan niya makalapit dito kay Cesar, but again, nabaliktad yung kwento. Yan, nung nakabinuhat ni Cesar, eto pong si Lito Adiwang and slammed him at the center of the ring. And from that, pinahirapan niya si Lito Adiwang with side control, tapos si binibira pa niya ng tuhod tsaka siko yung katawan ni Adiwang. Round 3, another opportunity para dito kay Antonio Cesar. Nung nagmintis naman ng spinning back fist si Lito Adiwang. And again, nakakuha ng takedown. Ito pong Brazilian. Although, for a brief moment, nakataka si Lito pero Cesar dragged him back down and maintained control from the top position. And from there, ayun na ulit, yung tuhod naman niya ang ginamit ulit. So Lito now is 18-7 overall, samantalang si Cesar, tagumpay sa kanyang promotional debut, 14-2 record. Ngayon, matapos po yung laban, nalaman na na-fracture ni Lito Adiwang yung kanya pong kanang kamay. Ayan, yung may marka ng red na ano bang hugis yan. Basta yung binilugan natin. Yan po yung fracture sa kamay ni Lito. At agad-agad din na siya po ay sumailalim sa surgery. Nagkatama rin actually yung balikat niya during the fight. But nung kinumusta natin siya, sabi niya yung kamay lang talaga yung naging problema. No? So his shoulder is fine, pero yung kanyang right hand, ayun ang kinailangang operahan. And sabi niya na injure niya yan round 1 pa lang nung nakatama siya ng suntok. And he was able to knock down itong si Antonio Cesar. So compromised na si Lito Adiwang hanggang matapos yung laban. So hindi lang basta bali, fracture and kinailangan nga ng surgery, ano. So we're hoping na makarecover kagad si Lito Adiwang. Meanwhile, sa UFC Oklahoma, balik sa winner circle ang dating middleweight world champion na si Dricos du Plessis matapos niyang talunin si Kamaru Usman sa pamamagitan ng unanimous decision. Unang laban to ni DDP since nawala sa kanya yung middleweight world title kay Hamza Chimaev back in August 2025. And as we all know, hindi na nga si Chimaev ang champion ngayon. Masyadong pisikal, masyadong malakas. Ito pong si du Plessis para kay Usman na dati namang welterweight champion. And dun sa first two rounds ng laban, ilang beses niyang nasaktan itong si Kamaru Usman with strikes and yung kanyang tuhod up the middle. Although itong si Usman, later on, nakapa na rin kung paano tumakbo yung laban, but masyado ng kontrolado ni du Plessis yung action and he was able to maintain yung kanyang advantage over Usman hanggang matapos yung laban. So akyat ang record ni DDP to 24-3. Sa kasalukuyan, number 2 ranked middleweight contender ito pong si Dricos du Plessis behind Hamza Chimaev. But Hamza Chimaev is going to move up in weight. So it's just a matter of time bago siya mawala dun sa rankings ng middleweight division. The question for Duplessis is, sapat na ba itong kanyang naging panalo over Usman para makakuha ng third fight kalaban si Sean Strickland, the current champion? Yun na rin naman yung sinabi niya. Sabi niya, pakiramdam niya, sapat ito para makalaban ulit si Strickland. Now, dalawang beses nang tinalo ni Duplessis si Strickland. So there is the angle of a trilogy fight. Now, looking at the rankings, kasunod ni DDP sa number 3, si Nasurdin Imavov, number 4 si Joe Pfeiffer, number 5 si Brendan Allen, number 6 si Caio Borralho. Now, itong si Imavov has won his last 5 fights. Now, among dun sa mga binanggit natin pangalan, except for DDP, siya yung may pinakamahabang winning streak. And, meron siyang panalo over Brendan Allen, at meron din siyang panalo over Caio Borralho. But he already lost to Sean Strickland. So, there could be the rematch angle. Samantala, si Joe Pfeiffer, 4 straight wins. Brendan Allen has 3 straight wins. Borralho, after losing kay Imavov, tinalo niya. Ito namang si Rainier the Ridder. And he is 8-1 in his UFC career. So, baka magkaroon pa rito ng ano, ng sort of title eliminator before yung maging title fight para dito kay Sean Strickland. Pero hindi naman magiging kagulat-gulat kung i-anunsyo ng UFC na si DDP ang makakakuha ng sunod na laban kay Sean Strickland. I won't be surprised because of course kahit na mayroong mga fighters na mas maganda yung win streak kumpara sa kanya, eh mas mabigat pa rin, ano, mas dihamak na mas mabigat, mas maingay pa rin yung pangalan niya compared dun kay Imavov, kay Pfeiffer, kay Brendan Allen, at saka kay Borralho, ano. Meanwhile, Kamaru Usman is now 21-5 sa kanyang huling 5 laban, isang beses pa lang siyang nananalo, ano. And etong kanyang pagkatalo laban kay DDP ay sa kanyang unang laban sa middleweight division. A question for Usman, saan siya pupunta after dito? Kasi he's already 39 years old, you know? Hindi na kabataan. And para sa akin, he looks small for the middleweight division. Mas dito nga sa laban niya kay Dricus Duplessis, hindi niya kinaya yung physicality at saka power nung dating champion, ano. So that's a question for him. Anong sunod sa kanya? Where does he go from here? Ito pong si Kamaru Usman. But outside of Kamaru Usman, another question ang pinagdedebatihan ngayon. Ano, makakabalik pa ba itong si Conor McGregor in the UFC? Kung si Conor McGregor ang tatanungin, sabi niya yes. Babalik pa siya. In fact, sabi niya, by next summer, he will be back in the UFC. Sa isang social media post, nagbigay siya ng update ano nangyayari sa kanya doon sa tuhod niya. Sabi niya, ACL at saka meniscus. Ano? So, two in one ang naging injury in the same knee para kay Conor McGregor. And sabi niya, hindi yun nangyayari sa kanya. Nung unang beses silang naglaban kay Max Holloway, pero dun lang sa kabilang side, oh, 'di ba? Pantay na ngayon. Pero sabi niya, noon daw sa loob ng 9 months nakabalik na siya when he fought to fight Diego Brandao. Pero syempre iba naman noon tsaka ngayon, 'di ba? But paliwanag niya dahil sa advancements sa medicine ngayon, sa treatment, improved training methods, naniniwala siya na he will be on schedule to return by next summer. Sabi niya, ngayon nakakapaglakad siya ng walang saklay. Nag-ano pang araw siya, gumamit pa siya ng leg extension machine ng walang problema. Nakakalakad siya na walang umaalalay sa kanya. And lahat yan ay tinitingnan niya bilang positive signs. And samahan pa raw niyan ng kanyang maximum discipline, wala daw magiging problema yung kanyang pagbabalik. I don't know, hindi ako naniniwala. Ako, I for one, hindi ako naniniwala na by next summer, eh, nandiyan na ulit si Conor McGregor. I don't know, feeling ko talaga nakita na natin ng huling beses na lalaban itong si Conor McGregor. And if he does return, I don't think mananalo. 5:40 po ang ating oras. Congratulations sa ating Philippine Jiu-Jitsu team. 1 gold, 1 silver, 7 bronze medals sa ginanap na 2026 Asian Jiu-Jitsu Championships. 7th overall ang Pilipinas among 21 countries. Pero yan po ay mas mataas kumpara dun sa naging overall finish from last year. Number 13 kasi yung Pilipinas. Pero in total medals won, slightly, I think mas konti lang ng isang medalya ata ang Pilipinas ngayong taon na to kesa last year. Pero like last year, isa lang yung nanalo na sa atin ng gold medal, and that is Annie Ramirez. Back-to-back champion si Annie sa women's minus 57 kilogram class. And for the second straight time, siya lang ang gold medalist ng Pilipinas sa competition na to. She defeated Galina Duvanova ng Kazakhstan sa pamamagitan ng submission sa quarterfinals, at si An Tran Hong ng Vietnam, 9-0 naman sa semis. Advantage na naging panalo niya kay Shuren Tsetseg Enkmuk ng Mongolia sa kanilang naging gold medal match. Yung isang silver nang galing kay Joanne Pauline Tan sa women's minus 70 kilograms. Pagkatapos yung bronze medals, galing yan kay Dylan Cristel Valmores sa women's plus 70, Elika Zoe Malilay sa women's minus 45, Emily Rosalyn Thomas ka-weight class ni Annie sa minus 57, and yung unang medalya ng Pilipinas sa men's contact jiu-jitsu coming from Archie Brioso in the minus 69 kilogram class. So susunod sa kalendaryo ng ating Philippine Jiu-Jitsu team ay ang 2026 World Championship, August 6 to 9 ito. So, kaunting pahinga lang siguro sila. Back to training and then back to competition. August 6 to 9 sa Abu Dhabi, sa UAE. Doon sa website na nakita ko kanina, 19 athletes ang bumubuo sa Philippine team. Siyempre, kasama pa rin dyan yung ilan sa mga fighters natin dyan. Annie Ramirez, Jenna Napolis, si Kimberly Custodio, at saka si Mark Lim. So, that's August 6 to 9 sa Abu Dhabi. And then, in September, yung laban ng Pilipinas sa Asian Games. During the Sambo Championships dito sa Pilipinas, ano, na nakausap ko doon si Annie Ramirez, kinumusta natin siya. Ito nga, kinonfirm niya yung lineup ng mga tournaments niya. And sabi niya na they are planning na magkaroon ng training camp sa Atlanta, Georgia. Doon sa gym ni Alex Enriquez, ano po, itong ating champion doon sa nagdaang Asian Beach Games. Now, pero hindi pa sure kung sino ba yung mga magte-training doon. Ano, hindi pa rin alam kung ilan ba sila, but definitely hindi lahat makakapunta ron, ano, dahil syempre with the budget constraints, but they are expecting na magiging maganda yung magiging training nila doon, kasi yung coach ni Alex Enriquez ang talagang tututok sa kanila magiging training. So kumbaga magiging bisita talaga sila doon. So they can expect na matututukan yung kanilang magiging ensayo. But and I'm guessing that's going to happen after the Worlds, and then kasi konti na lang tong panahon eh, yung pagitan between etong natapos na Asian Championship tsaka yung World Championship, and then by late September pa yung Asian Games. So that's going to happen after this one sa Abu Dhabi, UAE. Recently naman, nag-uwi po ang Philippine National Karate Team natin ng 1 silver, 8 bronze medals mula sa 13th Southeast Asian Karate Federation Championships. And nakakapanayam po ng Sports Radio 918 yung isa sa mga medalist natin dyan. Actually, dalawang medal yung kinolekte niya rito. Isang silver at isang bronze. Ito po si Rebecca Cyril Torres.
11: Rica Torres Foronda. Hi, ma'am. Good afternoon po.
12: Yes, good afternoon. Rica, of course, first of all, congratulations. One silver and one bronze medal mula dito sa Vietnam 13th CCAF or Southeast Asian Karate Federation Championship. No? So, gaano kalaking panalo ito para sa'yo?
11: Malaki po actually. Lahat naman po ng competitions na sinasalihan natin. Hindi ko naman po siya nirate or nirank na as small or big. So lahat po yun may pinaghahandaan ng mabuti po.
12: Yes, how would you rate your overall performance dito? In-expect mo ba itong mga medals na to, Rica?
11: Going into this competition po, parang yung main goal ko lang po talaga was to perform. So perform, tapos whatever God, you know, kung ano man po yung ibigay ni Lord, I'll take it po. It's, if it's a win or a loss, it's always a learning experience po for me.
12: Yes, pag-usapan muna natin yung naging performance mo mula sa female kata individual event. So dito, ang mga nakaharap mo ay from Indonesia and from Vietnam, no, sa quarters at doon nga sa semis. No? So 3-2 wins, no, yung na-register mo dito. Gano ka-tough yung naging performance or yung laban nyo?
11: Last year pa po ata, hindi ko na po maalala yung huli kong pag-compete sa individual kata, sa individual female kata. So facing Indonesia's bago po siyang individual player nila eh. And yung Vietnam player po. Syempre kinabahan po, kasama naman yun lagi. Pero it's always yung mindset ko na I just have to perform and just do my best.
12: Yes. And sa tingin mo, ano yung pinaka naging mahirap na hamon para sa'yo?
11: Ngayon po, into this competition, kasi for the longest time, for the past months po, ang training ko lagi is for the team kata, yung synchronized kami tatlo. Tapos this competition po, mag-individual ako, so I had to balance my training time for individual and for team. So yun po yung isa sa mga naging challenge po.
12: So, dun pa lang talagang, syempre, iba yung laban kapag synchronize at saka yung individual, di ba? Mag-isa ka talaga dun. But of course, doon sa final, isa ring Vietnamese yung nakaharap mo dito. Tingin mo ano yung naging difference dun sa laban this time?
11: Going po into the finals po, so bali yung first round ko at saka semifinals ko po. So, it was just all about me performing and not yung mindset ko po was to perform, not to compete. So same po yun sa finals, yun po ang naging mindset ko rin. But of course, very subjective po yung sport natin. We are being judged. At yung na-judge sa atin, human beings din po. So may mga, for them, siguro po, at that time, you know, the Vietnamese, our friend and our competitor was more, you know, mas magaling po sa atin at that time. So it's always a learning curve for me to train more, to improve more po.
12: Yes. And of course, Rica, hindi ito single finish lang para sa ating Team Philippines dito sa event na to. Di ba, nakasama mo rin si Sakura Alforte. Kamusta yung naging, paano ba ang sabihin natin eh, paano kayo nag-work together every time na may competition knowing na same event kayo?
11: So nagsasama po kami ni Sakura sa isang event. Madalas po dito sa CCAF kasi po dalawang entries per country. Kasi sa ibang mga competition, it's just one. And yes po. So it's always, for me, it's always a, you can call it a healthy competition, but it's always about, you know, us pushing each other na, ako ang goal ko po actually for that competition was for us to meet in the finals. So yun po.
12: Wow, ang ganda sana nun, di ba? All Filipina final, no? But of course, no, anong tingin mo dito? How do you think you've grown as an athlete para maabot nyo itong resulta na to? And ayun nga, same flag yung inyong dinadala.
11: Opo. For me personally, I think I've grown so much being an athlete kasi over the years, you know, I've learned how to manage my expectations, I've learned how to manage my emotions as well, lalo na po. Pagka natatalo, lalo na. So, it's always how to bounce back. Yun po.
12: Sana laging ano, no, sa CCAF para 2 entries sa isang event.
11: Opo. Para siyang SEA Games na rin. Kasi sa SEA Games, it's always one athlete per event.
12: Yes, no. And of course, no, after nitong naging panalo na to, na mention nga natin, wagi din after 4 years muling tumuntong ng podium ang ating female kata team. So, kwento mo naman sa amin yung naging strategy nyo nitong sina Sam Bigilias at ni Isa Arrogante.
11: Opo. Si Isa po, siya po yung new team kata teammate namin. So, we've been training with her for about mga 2 to 3 months. So, the progress has been, you know, is progressing. So, since last year, actually, nakatrain na po namin siya. Nakasama na namin siya sa training. But of course, we had to prepare for the SEA Games for last year. So, nakot short yung training namin with her. But thankfully, this year, tuloy-tuloy yung naging training namin. At I think kami ang magiging teammates, magkaka-team for the next competitions to follow po. So, yun po, it's, ang saya rin po kasi actually, yung last po na SEA Games, yung last po na nag-podium finish, yung team kata na female sa Southeast Asia was also in Ninbin. So, same stadium, yun po, sa Vietnam rin po. So, wow, after 4 years.
12: Yes, talagang nakabalik ng podium. Sino yung mga nakaharap niyo dito?
11: For this competition po, ang first round po namin was Vietnam. So yung nakalaban ko po ng final sa individual, isa rin siya sa team kata. So sila po yung actually nag-Asian champion sila last year. Tapos sila po yung for the longest time, SEA Games gold medalist, yung team po na yun. So for the bronze medal match, nakalaban po namin yung Indonesian team.
12: So Indonesian tsaka Vietnamese, no? Malakas ba talaga ang mga Vietnam athletes?
11: I think they've been training together for a long time na rin po. So we can say that they've gelled po. But of course, that's why we're training to be at par with them pagdating sa Southeast Asian tsaka sa Asian level po.
12: Yes. And saan ka dadalhin itong napanalunan mong one silver and one bronze from CCAF?
11: There are competitions ahead of us. Of course, meron po kasi this year po yung World Cup for the team event. So, Team Kata and Team Kumite. Di pa po natin sure, pero fingers crossed na ma-qualify po ang team natin for the World Cup in November. Pero it's we really don't know yet po.
12: Ano yung mga nakita mo dito sa competition na sabi natin eh, kailangan pang dagdagan pa kung may kulang pa?
11: Opo. Syempre po yung sa skills wise. So since team kata po yun, kailangan pare-parehas yung techniques namin, yung mga galaw namin. So it's more about the movements and techniques being repeated over and over again po. So, yun po, isa sa mga pinakamalaking kailangan natin i-improve on.
12: Yes. Di ba kapag dun sa kata individual, talagang may ipe-perform kayo? Meron ka bang, sabihin natin, parang winning na yun yung kata mo? May ganun ka, Abiga?
11: Apo, for this competition po, since I've been training the team kata, for the team kata for quite a while. So, ang ginawa ko lang po is yung mga kata rin namin sa team. Yun din po yung ginawa ko sa individual. And I just performed it with some of the parts na of my own, kumbaga. So, yun po. So, all of the katas naman po na ginawa ko was also part of the team kata list, kumbaga. So, yun po.
0: That was Rica Torres Foronda, ating silver and bronze medalist in the 13th Southeast Asian Karate Federation Championships. Yung kanyang silver and bronze nakuha niya sa kata competition. Ako curious ako malaman eh, yun bang inaensayo nila sa kata ay posibleng gamitin sa ano sa kumite o dun sa sparring. Kasi pag yung sparring kasi more on sabihin na natin quickness nung atake o timing nung atake, but as far as yung forma nung atake, ibang-iba talaga eh from kata. So, and by the way, inanunsyo na nga pala ng World Karate Federation yung pagbabalik ng Karate One Youth League dito sa Pilipinas next year February 25 to 28, 2027 ang gaganaping Karate One Youth League Manila. Earlier this year, ginanap yan sa Mall of Asia Arena. So that will replace yung Fujairah leg nitong Karate One Youth League na to. Itong sa Pilipinas na ngayon. Ano? So I'm guessing mukhang sa ano rin ito, sa Mall of Asia Arena. But sa ngayon wala pa namang announcement kung saang lugar. But the dates, ayan, mas maaga kumpara dun sa ginanap this year. It's going to be February 25 to 28, 2027. 4 minutes bago mag alas 6 ng gabi. Ito po ang ating naging programang Fight News Weekly this Monday. So, hindi, next week pala meron tayong ano, next Monday. It's going to be the 5th. Tama ba? 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But tomorrow we'll have post-game at 5 until Friday po yan dito sa Sports Radio 918. Up next, Ria Arevalo until 8 p.m. sa Sports 918. Until tomorrow, mga kaibigan, ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
13: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 5:58 p.m. The Philippines is set to lead critical discussions on regional security, human rights, and geopolitical stability as it hosts the 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting and related meetings from July 20 to 24. Foreign Affairs Assistant Secretary and ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial said the high-level gathering will focus on advancing key development priorities and reinforcing the regional bloc's community identity amid rising global tensions. The formal 59th AMM opens tomorrow with the foreign ministers, diplomatic corps members, and resident missions in the Philippines attending the external session. The body is expected to review progress across ASEAN's three community pillars, evaluate external relations, and exchange views on pressing international issues. The Philippine Coast Guard successfully rescued a distressed wooden-hulled vessel carrying relief goods off Pandami Municipality in Sulu Province over the weekend. Commander Al Hafiz B., commander of Coast Guard Station Western Sulu, said the vessel ML Super Inn was rescued in the vicinity of Tiumbal Island. B. said Coast Guard Substation Siasi launched a search and rescue operation after receiving a distress call who informed authorities of the engine failure. The vessel was transporting about 1,900 sacks of rice intended as relief assistance for the municipality of Pandami. Meanwhile, in news abroad, a fast-moving wildfire in southern France forced dozens of residents to evacuate as more than 600 firefighters and water-bombing aircraft battled the blaze. Fanned by strong winds and dry vegetation, the fire near Drainon burned 10 homes, damaged 9 others, and slightly injured one firefighter. The blaze has burned 10 homes, or around 615 firefighters backed by reinforcements from 4 neighboring departments, 5 Canadair water bombers, 4 firefighting helicopters, and 2 Dash aircraft were deployed against the blaze. That is our top of the hour news. It's now 6 o'clock in the evening.
15: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
16: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
17: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
16: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
17: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
16: Nanay naman, eh.
18: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas...
19: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi hashtag panatag ang may alam.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Ikaw ba ay naharanan na?
22: Tumawin mo sana.
21: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
23: uso pa ba ang harana?
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
24: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The Adobo Has Been Honored Abroad was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
2: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Oh, eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
25: Nagalit sa internet ang fake news.
26: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
27: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
28: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
29: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
31: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
30: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
31: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
30: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
31: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
30: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
31: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
30: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
32: This is a public service announcement.
30: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
32: This is a public service announcement.
33: Public service announcement
32: from PBS,
33: Presidential Broadcast Service
32: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
30: Dahil ang totoo,
6: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
0: Nagalit sa internet ang fake news.
26: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
27: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
28: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
29: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
33: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho

0: ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim, pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Sports Radio, 918 AM.
11: Sports 918. Dahil we know you want more. Join us a huddle ng team, Sports 918. Tatalakayin mga game highlights,
12: team standings, and

0: Pag-uusapan mga latest happenings tungkol sa inyong favorite athletes. Sa ganda ng takbo ng diskusyon,
1: award talaga sa kaalaman.
0: Kaya tara at samahan si Rhea Arevalo sa Sports 918 Monday to Friday 5 to 6 p.m. dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
2: Magandang Lunes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Rhea Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi sa ating balitaan at talakayan sa mundo ng palakasan. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 20, 2026. At samahan niyo po kami sa ating pagtalakay nga sa mga balita developments sa mundo ng sports. Ngayong araw na ito, ayan, sa oras natin dito sa Pilipinas, natapos na po ang FIFA World Cup 2026 kung saan Team Espanya ang nagwagi by ikalawang kampiyonato ng Kampiyonato del Mundo ng Espanya kung saan nanaig po sila kontra Argentina sa naganap na bakbakan sa New Jersey, USA. Early today, Philippine time. Naku, sa mga nanood, napuyat katulad namin. Ayan, na umasa na makakadalawang sunod ang Argentina, binugo tayo ng Spain. Pero well-deserved naman ang pagkopo ng Spain dahil talagang dinominate po nila yung laban early today. So mamaya pag-usapan natin yan dito sa ating programa. Siyempre, yung iba pang mga balita natin sa larangan po ng sports, ang ating mga Pilipinong atleta, patuloy po ang kampanya sa kani-kanilang mga respective sports. Sa 3x3 basketball, ang ating Gilas Under 21 men's team nakasungkit po ng ticket patungong FIBA 3x3 World Cup Under 23. No, matapos yung kanilang dominating performance sa naganap na Nations League. Balikan po natin yung naging effort ng ating Gilas 3x3 men mamaya. So, sa iba pa nating mga balita, of course, yung ating mga netters, no, sa Davis Cup, yung kanilang campaign, ating pong pag-uusapan din yan. At ang ating Filipina tennis sensation na si Alexandra Ayala, tapos na ang kanyang bakasyon. So, balik ka, action na muli sa tennis, si Alex. At mamaya pag-usapan natin muli yung kanyang mga susunod na laban. So, sa WTA rankings, I think bumaba ng one notch si Alex. Nasa, ang kanyang career best na ranking is number 28, na kamit po niya yan after her stint sa Wimbledon. Pero ngayong linggong ito, sa pagpasok ng linggong ito, bumaba ng isang puesto si Alex. Mamaya paliwanag natin kung bakit nagkaganon. And bukod po dyan, marami pa tayong mga tatalakaying balita, no, sa ating RP Blue Girls na kumampanya rin sa World Cup Group Stage sa Lima, Peru. Yung kanila pong naging performance, bagamat hindi nga tayo kumbaga, umusad sa next round, nagpasiklab naman ang ating Philippine Blue Girls sa kanilang performance. Na nakapagtala po tayo ng mga upset win nung mga nakaraang araw sa kanilang laban. So, ating pong talakayin yan dito sa Sports 918. And marami pang mga developments. So, antabayanan niyo po yan. So, sa ating pagtatanghal, yung mga resulta ng ating mga paboritong basketball leagues. Of course, PBA, Governor's Cup, nagpatuloy po last night. Nagsimula na yung campaign ng TNT and Barangay Ginebra. No? But contrasting results yung nangyari sa mga nabanggit nating ano kasi to yung dalawang teams na ito, finalists nung nakaraang Commissioner's Cup action. So, pag-usapan po natin yan at iba pang mga balitang pampalakasan dito po sa ating pagtatanghal ngayong Lunes ng gabi. Napapakinggan po tayo sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo sa ating PBS Receiver app. So, please download our PBS Receiver app sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets para po anytime, anywhere, pwede nyo mapakinggan mga programa sa ating himpilang sports radio. And pwede nyo rin pong i-check out yung iba pa mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. So, aside from the receiver app sa 918 kHz, pwede nyo rin pong mapanood yung ating mga live broadcast sa ating Facebook account, facebook.com/SR918. Hanapin nyo lamang po, DZSR Sports Radio 918. And pwede nyo matunghayan yung mga updates natin, no? Mga stories na atin pong pinopost doon. And syempre pa mga interviews and live broadcast na tulad po ng inyo natutunghayan ngayong gabi. So, pwede nyo ring i-share yan para mas marami pa tayong ma-reach na mga sports fans sa pamagitan po ng ating social media account. So, aside from Facebook, meron din tayong X account or yung dating Twitter. So, hanapin nyo lang Sports Radio 918. So, yan po yung mga paraan para maging konektado kayo dito sa ating himpilan. Hey, 22 minutes after 6 p.m. simulan na natin ang ating mga balita at ang pinakamainit na sports balita sa buong mundo ay ito nga pong naging conclusion o pagtatapos ng FIFA World Cup 2026 na ungusan ng Espanya or Spain ang Argentina para po tanghaling bagong kampiyon nitong FIFA World Cup. So, nakamit ng Espanya ang ikalawa nitong FIFA World Cup title sa pamamagitan po ng 1-0 na panalo kontra last edition's champion Argentina. Naganap ang laban sa MetLife Stadium sa New Jersey, USA. So, napakaraming mga manonood. Umabot ng 80,000 plus spectators ang sumaksi sa coronation ng Team Spain na nagpasiklab po, no, kontra dito nga sa Argentina. Lone goal na itala ni Ferran Torres. Nag-iisang goal yan na sa extra minute pa, sa 106th minute ng laro sa extra time para po mahigitan, no, yung Argentina sa naging matindi nila, mahigpitan nilang labanan, ngunit naging one-sided nga para po maangkin ng Spain ng corona mula dito kina Leo Messi and Argentina. So, panglabing dalawang attempt actually ng Spain yung shot na yon ni Ferran, no? Ferran na Torres. At nalingat lang kasi si Martinez, si Emmy, si Emiliano Martinez na napakahusay din ng performance. So, parang siya lang yung naglaro. Hindi naman. Siya kasi talaga yung busy sa naging for Team Argentina, no? Napakarami niya mga shots na na-save for Argentina. Pero yun nga, yung panglabing dalawang attempt nitong si Ferran Torres, ng Spain sa pamamagitan nga nitong si Ferran Torres, yung pumasok, no? Nalingat kasi si Martinez nung pumunta siya sa bandang kanan. Yung si Nico, si Nico Williams, yon, si Nico Williams, ipinasa dito kay Torres yung bola na nandun naman na sa mismong tapat ng goal, no, para nga po maibuslo yung lone goal na yon for Team Spain. So, hindi na napigilan ni Martinez yung shot ni Torres. At ito po yung naging susi para makamit nga ng Spain ang kampyonato na ikalawa nila overall because they also won ng 2010 edition ng World Cup. So, sa buong torneo, actually isang goal lang na concede ng Spain . Pero kanina, wala halos attempt yung Argentina . Wala nga silang attempt on target, no? Shots on target. Laging ang possession nasa Team Spain. Hindi makaalago yung Argentina para sa kanilang para sa kanilang play. Laging nai-intercept kagad na haharang kaagad ng Espanya, kaya't maraming possession na nakamit itong Team Spain. Nagresulta nga yan sa silipin ko lang yung ano, yung counting stats dito, no? Sa shots, they had 20 shots, no, for Team Spain. Samantala yung Argentina, doon na lang sa extra minute, eh, nagkaroon ng 3 shots yung Argentina. Shots on target, 11 for Spain, and then 0 for Argentina. No? Ni isa, wala silang shots on target. And sa possession, 68% nasa Team Spain yung bola, 32% for Argentina. So, very dominating performance para sa Spain. Yung binabanggit nga natin na shots on target na pigilan yan ni ano ni Martinez. Ilang saves yung nagawa niya, at in fact siya po ay nagtala ng record na 11 saves sa isang World Cup final. Yun yung ginawa niya kanina. Sayang yung effort ni Emiliano Martinez. Talagang chinaga niya na saluhin, pigilan yung mga bolang pinapaulan sa kanya ng Spain. Pero yung huling-huli, yun nga, yung nakalusot sa pamamagitan nitong si Ferran Torres. So, with that, nakamit po ng Spain yung tagumpay. So, napaka-epektibo nung kanilang possession game. At the same time, napakatindi rin ng kanilang naging depensa, no? At sa buong tournament, yun nga, isa sa mga testament ng kanilang matinding depensa ay isang goal lang yung nakalusot dito sa Team Spain. So, sa Belgium ata yun, yung goal na nakalusot dito sa kanilang goalkeeper naman. So, samantala, for Argentina, so nakapasok sa final ang Argentina matapos nga po yung matinding hamon nila, no? Pinadaan muna talaga sila sa butas ng karayom bago nakarating sa finals. Yung knockout stages, napakabigat for Argentina. They have to complete come from behind victories nung previous games nila against Egypt. Diba? Last 11 minutes na lang sila nakapuntos doon para maitakas na yung 3-2 victory against Egypt. And then, they also won against England. One goal down sila. But they prevailed then in the end game para nga po makuha yung panalo sa semifinals at makausad dito sa finals. So, for Spain, kanina medyo happyaw na na subaybayan natin yung analisiya ni na ni Cecil Kimlat at nila Aaron, ni Coach Aris Taslib. Nabanggit nga niya na mas naging kumbaga smooth sailing yung journey ng Team Spain, no? Dito from the group stage hanggang sa knockout stage hanggang sa makatungtong sa finals. At tuwing pumapasok sa finals ang Spain, eh nakukuha po nila ang corona o ang title. So, yan po yung naging development, no, early today for the World Cup. And isa sa mga inabangan talaga ito kasi si Lamine Yamal, 'di ba, na parang kamakailan lang ay pinapaliguan ni Leo Messi sa isang parang charity shoot. Parang charity parang program event. So ngayon eh nakalaban na nga niya sa world's biggest stage, which is the World Cup, at nakita naman natin, no, ika nga parang naging ano to, passing of the torch, 'di ba, dahil itong si Leo Messi, yun nga, sinasabi na maaring ito na yung kanyang last World Cup. At 39 years old, no? At 39 years old. So, naglalaro. Yung ang mga dati niyang mga nakalaban na mga retired players na ng Spain, nanonood na lang. nanonood na lang sa VIP box, no? Sina Puyol, sina Pique, at iba pa. Parang nakita nila, oh, yung Brad natin doon, nakalaban natin, hanggang ngayon nakikipaglaban pa sa mga mas batang manlalaro. Pero yun nga po, maaring ito na nga yung huling stint ni Leo Messi. And bagamat hindi nakuha ng Argentina yung corona, I'm sure naman na wala nang dapat matunayan si Messi after winning the World Cup noong 2022. Talagang na-establish niya na yung kanyang legacy. So baka lang makabonus, no, for this edition ng World Cup, especially pumasok sila sa finals. Ngunit mas naging angat ang laro ng Spain. Okay? At saka humakot din ng awards ang Spain, 'di ba, dun sa mga awards na ipinamudmod sa awarding ceremony. So halos lahat mga malalaro ng Team Spain yung nagkamit ng mga awards, no? Yung individual awards include si Rodri ng Spain claiming the golden ball, and then ang nakasungkit naman po nung silver ball, ibig sabihin kasi ng golden ball siya yung best player, so si Rodri ng Spain, and then silver ball nakuha ni Leo Messi ng Argentina, ang bronze ball went to Kylian Mbappe ng France, ang golden boot, ibig sabihin ito yung top scorer all the tournament, ay nakamit po ni Kylian Mbappe ng France. Nakasampung goals ba naman si Mbappe dito sa edisyon na ito ng World Cup, at karamihan ng mga napa-ulan niyang goals ay doon sa battle for third place nila ng England. Grabe yon, tambakan yon, no? Halos, ano ba, wala na yata ang dumepensa doon sa battle for third place na yon. Pero mamaya pag-usapan din natin yan. So si Kylian Mbappe po, 10 goals yung kanyang naipon o na naisagawa this edition of the World Cup. Yung silver boot nakuha ni Lionel Messi for his 8 goals, and then bronze boot went to Jude Bellingham na nakapitong goals dito sa World Cup edition na ito sa USA, Mexico and Canada. Okay, ang Golden Glove, ito po yung best goalkeeper ay si Unai Simon. Ito yung goalkeeper ng Spain. No, isang goal lang yung nakalusot sa kanya. Pero talagang, yun nga, collective effort din yun. Siya yung last line of defense. Kaya isa lang ang kumbaga na concede ng Spain. And ang best young player ay si Pau Cubarsí ng Spain. So, yan po yung mga naging awardees para dito sa 2026 FIFA World Cup. Okay, so balikan ko lang yung game kanina. Very dominating performance nga po ang naitala ng Spain, na ipamalas ng Spain. Tapos nag-struggle din kasi yung Argentina, no? Lalo na yung mga players din nila, no, kabi-kabila na bibigyan ng yellow card hanggang sa itong si Enzo Fernandez natuluyan ng kumbaga sa basketball na eject kasi nabigyan siya ng pangalawang yellow card, so red card na ngayon yon, at dahil nga doon sa 93rd minute yon, yung second yellow card niya na achieve niya yon after a reckless challenge on defender Pau Cubarsí. Minsan naman hindi dapat itulak pero 'di ba? Parang masyadong aggressive, masyadong mainit siguro yung ulo ng mga players na ito, kaya yun na nakapag-commit sila ng mga yellow cards. So in a way naka-apekto yun sa Argentina because after that down to 10 man na lang yung Argentina sa pitch. So, yan po yung ilan sa nakaharap din ng Argentina na challenges. Okay, and well, ang mismong nagbigay ng World Cup trophy sa Spain ay si US President Donald Trump na Grabe ah, pinaulanan siya ng boo as he walked onto the pitch at the end of the game with Gianni Infantino. Meron nga rin tayong napanood na vlog or sa isa sa mga influencers na nandoon habang yun nga lumalabas itong sina Infantino at saka si Donald Trump, si US President Donald Trump dun sa pitch to award the winner of this year's FIFA World Cup. Yung mga fans now na nandun ay nagtaas ng mga, meron sila mga dalang red card. So tinaas nila daw yung mga red card habang naglalakad papunta dun sa pitch itong mga officials, no? In, siguro in a way to express their disgust, in a way. Red card, pag red card kasi parang papatalsikin mo yung player eh, di ba, sa laro. So, yun lang yung ilan sa mga sidelights din na naganap nga po sa FIFA World Cup early today. Okay? At isa sa mga mapalad na nakapanood, nakasaksi ng World Cup ay ang ating chairman ng Philippine Sports Commission. Naroon si Chairman Patrick Gregorio, kung saan nakatabi niya pa si Puyol. At nagkaroon din ng photo op, no, si Chairman Pato sa future queen ng Spain na naroon din po, no? I think queen, kung tama ang pagkakatanda ko, si queen ano yon, queen princess pa lang siya ngayon, so future queen siya pero Princess Isabella if I'm not mistaken. So naroon at nanood din dun sa laban, nagkaroon ng chance na ma-meet na ma-meet ni PSC Chairman Gregorio yung mga top officials and yung royalty ng Spain. Okay, so yan po yung ilan sa mga highlights and sidelights din ng naganap na FIFA World Cup. Okay, so with that, natapos na ang World Cup. And bago pala tuluyan natin iwan yung World Cup, sa third place battle, yung binabanggit ko kanina, ang nanalo po ng third place ay England. So, yung score nga na sinasabi natin, full-time score is 6-4. Grabe, 6-4. Talagang nagpaulat. Kung gaano katumal yung goal kanina sa final, ganun naman kaganado yung mga players kahapon dun sa battle for third place. Okay? And ang nanalo nga po ng Golden Boot, si Kylian Mbappe, brace, no? Yung kanyang naitala kahapon for France sa 48 minutes, 66 minutes. And then si Bradley Barcola sa 54th minute, naka-golden for France. Si Ousmane Dembele sa 96th minute for France. So yun yung four goals nila. Pero maaga kasing nagpasiklab na itong England. Sa third minute pa lang, naka-goal na kagad si Declan Rice. Sinundan niya ni Esri Konsa sa 18th minute. And then Bukayo Saka, 37th minute, naka-goal siya sa added time sa first half, 46th minute. Nagtala rin siya ng goal. So, doon pa lang, at halftime pa lang, ahead na ng 4-0 yung England. Okay, bago yun nga, kumbaga rumesponde yung France. Ngunit sa 87th minute, another goal na itala nitong si Bukayo Saka. So naka-hat-trick siya sa naging laban na yan kahapon. And si Jude Bellingham, nag-ambag din ng goal sa 98th minute. Para nga po muling makabalik sa podium ang England dito sa FIFA World Cup. So 6-4 yung naging panalo ng England against France. So yan po yung developments sa FIFA World Cup 2026 and ang susunod na World Cup ay saan ba? Portugal ba? Oo, mukhang Portugal. 2030 FIFA World Cup, June 8 to July 21. Tatlong mga venues na naman, tatlong mga bansa na naman yung mag-co-host No, joint hosting Morocco, Portugal, and Spain. Wow! Samantala, yung Uruguay, Argentina, and Paraguay, mag-host sila ng special centenary opening match to honor the 1930 inaugural tournament. Wow! Diba? Ang kampiyon ay Spain at kasama sila dun sa mga mag-host ng susunod na edisyon ng FIFA World Cup. And speaking of Spain, dagdag ko lang din kasi I think first time na nagkaroon ng kampyon in both countries, no, both tournaments ng World Cup, yung Men's and Women's World Cup, isang bansa ang kampyon. So, Spain. So, sila rin kasi yung nag-champion sa FIFA Women's World Cup. Okay, so congratulations. Talagang powerhouse pagdating sa football itong Spain. Sa bagay, si Leo Messi nga, di ba? Doon nag-aral eh, sa Barcelona. No? Pinadala siya doon sa Barcelona para doon niya i-hone yung kanyang skills sa larong football. So, talagang powerhouse ang Spain sa sport na ito. Okay, so yan po yung developments sa naganap na FIFA World Cup. We have 42 minutes after 6 p.m. We will take a break and magpapatuloy pa tayo sa iba pa mga balitang sports dito sa Sports 918.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Dito kaya... Kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM.
2: Nagbabalikan Sports 918. We have 15 minutes to go before 7 p.m. Ayan. Speaking of the World Cup, sa football kanina, ngayon naman dumako tayo sa 3x3 basketball dahil ang ating Gilas Pilipinas Under-21 men's team ay nakasecure, nakasungkit po sila ng ticket patungo FIBA 3x3 Under 23 World Cup matapos po namang ibabaw sa FIBA 3x3 Nations League Asia 2 Conference na ginanap nitong nakaraang linggo sa Petaling Jaya, Malaysia. So yung ating kopuna na binubuo po ni Jedrick Daa, Juniel De La Rama, Koji Buenaflor, Cubs Cabonillas at Earl Medina ay nakasungkit ng tatlong titles, no, tatlong stop titles. Nakapag-runner-up finish sila ng dalawang beses and meron silang isang fourth place. So, yun yung kanilang naging effort sa anim na stops dito nga po sa tournament. So, sa mga finishes nilang yan, nakalikom po sila ng points. And by accumulating the most points, so across all six stops, no, 520 yung kanilang naipon na puntos. Eh, sila po yung nag-champion, no, overall champion dito sa conference Asia 2. And sila ang ipapadala ngayon ng region para po sa 3x3 Under 23 Continental Tournament na gaganapin sa China sa September. So, ang Gilas Pilipinas, tinapos ko nila yung Nations League, no, Nations League by clinching the stop 5 and stop 6 titles. So kahapon yung stop 6, yung huling stop, no, denominate nila yan by sweeping all their matches. Sa group stage tinalo nila New Zealand 17-11, Singapore 29, and then nakatagpo nila sa finals yung Japan. Overtime pa yung naging resulta, 19-18. So actually pagpasok pa lang sa finals ng Pilipinas, eh sigurado nang sila yung magiging top team, no, at the end of the tournament. Kasi kung for winning the stop yung day action, makaka-earn sila 100 points. Kung second placer ka, 80 points yung makukuha mo. Since pumasok sila sa finals, the lowest that they can earn is 80 points kung mag-runner-up sila. So, sapat na yun para nga makuha nila yung top spot, no, at the end of the tournament. So, pero syempre, na-sweep pa rin nila yung mga laban nila kahapon. Para nga po talagang angkinin ang ticket patungong World Cup 3x3 Under 23. So, nung stop 5 naman, nung Sabado, Japan din po yung tinalo ng Pilipinas, 13-8. Sa ano to? Sa group stage, no? Japan tinalo nila 13-8 and Malaysia 21-14. So, by sweeping their pool, umabante sila sa finals, nakaharap nila New Zealand, and they won 21-19. So, sa stop 3, na titleist din sila, no, yun yung first stop na sila po'y nakakuha ng title. They dominated Japan 19-14 sa finals. So, nung stop 1 nga, muntik na rin nilang makuha yung title noon, but they lost sa final sa kamay ng Belarus. So, second place lang sila no stop 1. Sa stop 4, also second place lang din ang nakuha nila. And sa stop 2, they finish 4th overall. So, with that, nakaipon sila ng 520 points to take the title. Okay? Samantala, yung atin namang women's squad, they finish 5th overall sa 6-team field. Ang nangibabaw naman po dito sa women's ay yung Team Japan. So imagine, if ever pala na kalusot yung Japan sa atin, eh baka Japan pa ang parehong papasok sa World Cup, no, sa men's and women's side. Pero na-avert nga natin yan nung talunin natin yung Japan nung stop 5 at stop 6. So Philippines ang nanalo sa men's side and then Japan naman sa women's side. Okay? And hats off naman tayo sa effort din ng ating 3x3 Under 21 women dahil sa kanilang 5th overall finish dito sa 6-team tournament naman sa women's side. Okay? So, congratulations sa ating Gilas 3x3 under 21 men. And hindi na natatapos dito ang kanilang kampanya dahil lalahok po sila sa magaganap na FIBA 3x3 under 23 World Cup sa ano na yan, sa China this September. Okay? So, yan po yung iba pa mga developments natin sa larangan naman ng 3x3 basketball. Samantala, speaking of our athletes na kumakampanya sa ibang bansa, sa larangan naman po ng tennis, ang ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala ay nakatakda na nga pong magpatuloy sa kanyang WTA Tour. So, tapos na yung bakasyon ni Alex and she already left Manila for North America para simulan ang kanyang hardcourt season sa Mubadala DC Open kung saan siya po ay nakalinya na lumahok sa singles and doubles competition. Ayan, sa doubles, ha, muli sila magta-tandem na multi-Grand Slam champion na si Venus Williams. So, from July 27 to August 2, ang Mubadala DC Open. So, syempre, bago yung start ng tournament, kailangan pa-condition na si Alex. Kaya kaagad na nga po siyang tumulak patungong Estados Unidos. And week-long visit lang yung kanyang nagawa. No, 1 week lang na bakasyon after her historic round of 32 stint sa Wimbledon. So at least nagkaroon pa rin ng chance to rest, recuperate, and kumbaga reconnect, diba, sa kanyang mga fans dahil sobra talagang dinumog po yung naganap na fan meet and greet ni Alex Ayala. So at least patuloy yung kanyang, diba, tinatamasang suporta sa mga fans, sa mga kababayan niya. And napakahalaga nun sa kanyang patuloy na kampanya, no, sa mga susunod niya pang tournaments. Okay? So, again, Mubadala DC Open July 27 to August 2. And aside from singles competition, sa women's doubles, tandem sila ni Venus Williams. So, yung kanina nabanggit nga natin na si Alex po, nakamit niya yung kanyang career best ranking sa WTA na number 28. Medyo this week, no, kasi last week pa yun eh, nung natapos yung Wimbledon stint niya. So this week, sa latest ranking ng WTA, every week kasi yan kakaroon ng release yung WTA, bumagsak ng one notch yung pwesto ni Alex. So, balik siya sa number 29 dahil marami sila actually na bumagsak ng one notch. Dahil si Barbora Krejcikova ng Czech Republic umakyat ng 6 notches. So, siya yung umakyat ng 6 na pwesto at nauusan niya itong sina Alex. Kasi si Clara Tauson na number 30, maintain lang yung pwesto niya. So, ibig sabihin, from there, no, umangat si Barbora Krejcikova na overtook niya ngayon by 6 notches yung tinaas ni Krejcikova. So, na lampasan niya sina Alex Ayala, si Anastasia Potapova, and then si Emma Navarro ng USA. So, yun yung mga naungusan itong si Barbora Krejcikova. Kaya, number 29 na ngayon si Alex. Not bad. So, at least, nandun pa rin siya. Naglalaro 28, 29. So, hoping tayo na more tournaments pa ang mapanalunan ni Alex. No? Yung kanyang performance, maging maganda. Especially dito sa Mubadala DC Open. Tama ba? 1,000 tournament, no, WTA 1,000 tournament itong Mubadala. So, good luck sa kanyang magiging next campaign. Okay? And hopefully, diba, Asian Games, makita natin si Alex na maglaro. Yan, ilang araw na lang, Asian Games na. no? At teka, wala akong countdown eh. Hindi ko pa nabilang kung how many days na lang, no? Pero less than 60, mga 60 plus days na lang po, no? Bago ang pagsisimula ng Asian Games sa September 19. So, actually, 61 days. Ayun, tama. 61 days left before the official start of the 28th edition of the Asian Games sa September 19. Excited tayo na muling mapanood, makita na lumaban para sa Pilipinas. Diba? Si Alex Iyala. Kasi dito sa syempre sa WTA professional yan eh. So, although nababanggit ang kanila mga bansa, syempre, she is playing for her career advancement. Pag sa Asian Games, SEA Games, syempre, she is playing for the country. So, talagang ano yun, sacrifice and at the same time, di ba, tour of duty to represent the country. No? Although sa ano naman na kahit saan naman lumaban si Alex, talagang nire-represent niya ang bawat Pilipino at ang ating bansang Pilipinas. And nais kasi natin din, di ba, na dito sa Asia, talagang ang hini ni Alex na siya ang pinakamahusay na netter. So hopefully, Asian Games, makita po natin siyang maglaro. Kasi may mga balita na parang may ka-conflict eh, yung Asian Games na mga WTA tournaments din. So, anyway, 3 minutes to go before 7 p.m. We will take a break to give way sa ating news and then magbabalik pa tayo sa second hour ng Sports 918.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio 918 AM, where sports is great and up-to-date. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio. Headlines. Ngayon.
13: Philippine Standard Time, 58 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Commission on Elections vowed to study the proposal of the Office of the Ombudsman to amend the rules on the filing of Certificate of Candidacy for those seeking public office. COMELEC Chairperson George Garcia said they will study the proposal very carefully. Ombudsman Jesus Crispin Remulla is pushing to amend the rules on COC filing by requiring candidates to swear under oath that they have no conflict of interest. Candidates found guilty of false declarations will be met with the penalty of disqualification. The Omnibus Election Code requires a candidate to file a COC during a specific time before an electoral exercise, national or local. In the city of Baguio, the Department of Health in Cordillera Administrative Region is targeting to vaccinate about 150,816 children aged 6 to 59 months for measles and rubella on August 10 to 28. In a Facebook post, DOHCAR or DOHCAR encourages parents and guardians to visit their nearest health center and ask about the free, safe, and effective measles rubella supplemental immunization activity. Card Sam, chief of DOHCAR Communications Management Unit, said eligible children aged 6 to 59 months are encouraged to receive the MR vaccines regardless of their previous MR vaccination status unless there is a medical contraindication. Nationwide, 11 million children are expected to benefit. We now go to news abroad. Ukraine fired more than 400 drones toward Moscow in its latest major attack on the Russian capital. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said he would hold key talks as he tries to defuse a domestic political crisis after last week's government reshuffle exposed a deep split between the military's old guard and young innovators over how to fight the war. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that over 400 Ukrainian drones were sent toward the Russian capital from late Sunday until early Monday. He said most were downed far from the capital and 85 were intercepted near Moscow. Now go to sports news in Formula 1. Title leader Kimi Antonelli has continued to extend his gap in the championship of the Formula 1 2026 season after winning the Belgian Grand Prix at Spa-Francorchamps, while his teammate George Russell crashed on the opening lap. Antonelli cleared Ferrari Charles Leclerc with 10 laps remaining as Spa-Francorchamps or Champs to take his 6th win of the season and double his advantage over Russell from 25 points to 50. Leclerc, unable to follow up his British Grand Prix triumph a fortnight ago with another win, crossed the line 1.9 seconds back from Antonelli, with Red Bull's Max Verstappen finishing 3rd. Lewis Hamilton finished 4th. He endured an eventful afternoon in the Ardennes, first colliding with Russell, for which he was sanctioned with a 5-second time penalty, before he ran over his own mechanic in the pit lane where he was erroneously given the green light to rejoin the track. The mechanic appeared to escape without significant injury. Philippine Standard Time, a minute after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on Facebook.com/SR918, Twitter or X.com/SportsRadio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit
18: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, sports from 918. Preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
22: Kanilang strengths and assets.
21: Pag-uusapan yan.
22: Kasama si Ria Arevalo.
21: Let's go team.
22: Sports 918.
23: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
24: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
23: Self-protection.
24: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
23: Seek early consultation.
24: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
23: Support fogging and spraying.
24: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
23: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Sports 918. Dahil we know you want more. Join us sa huddle ng team Sports 918. Tatalakayin mga game highlights,
1: team standings, and other updates.
0: Pag-uusapan mga latest happenings tungkol sa inyong favorite athletes. Sa ganda ng takbo ng diskusyon,
1: award talaga sa kaalaman.
0: Kaya tara at samahan si Ria Arevalo sa Sports 918. Monday to Friday, 5 to 6pm. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918am.
2: Muli, magandang gabi Pilipinas. Ito po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw po ng Lunes, July 20, 2026. Nako, maulan dito sa Maynila. Medyo, hindi naman sobrang lakas pero malalakas o mabibilis yung patak ng ulan eh. No, dito sa Manila ngayon. So, isang maulang gabi sa inyong lahat. Sana po nasa maayos kayong kalagayan sa mampanig ng Pilipinas yan. Or, if may mga naka-tune in sa atin sa pamamagitan po ng PBS Receiver app and ng ating Facebook account, no, sa mampanig kayo ng mundo. So, magandang araw po sa inyong lahat. And patuloy ang ating pagtalakay sa mga balitang sports dito sa ating programa. So, kanina binabanggit nga natin si Alex Ayala, pabalik na nga po siya sa kanyang napaka-hectic rin na schedule, no, sa WTA Tour. So, kempe siya ay patuloy ang pagkampanya. Ang atin namang mga iba pang Filipino netters ay patuloy din po ang mga campaign. No, and dito sa naganap na laban sa Kuala Lumpur, Malaysia for the Davis Cup competition, ang ating Pinoy netters ay nanatili po sa Asia Oceania Group 3 Davis Cup. So, yung ating Philippine Davis Cup team ay naiwasan ng demotion, no? Ibig sabihin, bababa tayo ng grupo. Kung na-demote tayo, mapupunta tayo sa Group 4. Pero naiwasan nga po yan ng ating Pinoy netter sa pamamagitan ng 2-1 victory kontra Malaysia sa naganap na regulation playoff noong Sabado sa National Tennis Center sa Kuala Lumpur. Si Eric Olivares Jr. ay lumasap po ng 7-6-6-3 na pagkatalo sa kamay ni Darshan Suresh Kumar sa opening singles. Ngunit, kaagad na nakatabla ang Pilipinas sa pamamagitan ng panalo ni Alberto Lim, ni AJ Lim. 6-1 na tagumpay po yung kanyang nakamit kontra Imran Daniel Abdulhasli. So dahil doon tabla 1-1. Ang tandem naman po ni Francis Casey Alcantara at Ruben Gonzalez ang nag-deliver ng clinching point ng kanila pong talunin ang duo ni na Hao Sheng Kuai at Kumar, no, itong si Darshan Suresh Kumar sa 3 sets, 6-2, 4-6, 6-3. Yung naging panalo ni na Casey Alcantara and Ruben Gonzalez. So, ang Pilipinas, na-miss out natin yung Group 2 promotion after ending up third in the pool stage with 1-2 win-loss record. So, hindi man tayo na-promote, at least hindi naman tayo na-demote kasi ang saklap naman kung ma-demote tayo. At least na-maintain natin yung ating pwesto sa Asia-Oceania Group 3 Davis Cup. So, ito pong Jordan and Iran, ang mga bansang yan, ay automatic na nakasungkit ng promotion sa Group 2 playoffs. So, dahil sila kasi yung pool winners. And then, Saudi Arabia, tinalo po ang Singapore, para ma-secure yung last ticket. Okay? So, sayang, hindi tayo na-promote, but just the same, saludo tayo sa effort ng ating mga Pinoy

0: Cultura.
1: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Magsisimula na ang usapang game ang lahat.
3: Game ang lahat.
4: Get set.
2: All set. All set na si Rhea Arevalo.
5: Panalo to.
4: Go!
3: Sports 918.
2: Sports 918.
6: We have 27 minutes after 7 p.m. Nagbabalik tayo sa Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Muli, ako po si Rhea Arevalo at nagpapatuloy tayo sa ating recap ng mga laban po sa Philippine Basketball Association Governor's Cup. So sa second game natin, last night, Phoenix Fuel Masters inunsyami ang unang laro ng Barangay Ginebra para po dito sa PBA Governor's Cup. 81-78 na panalo ang naitala ng Fuel Masters para mapanatili na mamalinis ang kanilang kartada dito sa PBA Governor's Cup na naganap sa Smart Araneta Coliseum. So, ininsyami ng Fuel Masters ang panimula ng kampanya ng Gene Kings na maraming mga namimiss sa kanilang koponan, no, because of injuries. Si Justin Brownlee, ang resident import ng Barangay Ginebra, si Scottie Thompson, hindi pa rin po naglaro para sa Barangay Ginebra. And ang panalo ng Phoenix ay naghinto dun sa tatlong taong drought nila or kamalasan nila pag nakakalaban ang Barangay Ginebra. Huli po kasing tinalo ng Fuel Masters ang Gene Kings noong pang 2023 kung saan nagtala sila ng 82-77 na panalo sa Commissioner's Cup. And since then, lagi na lang silang tinatalo nito nga pong Ginebra. So, walong sunod-sunod na pagkatalo yung nalasap nila sa Ginebra bago naputol na nga po yan kahapon. So, napakagandang performance para sa koponan ni Coach Charles Tew. So, talagang trinabaho nila at hindi nag-quit ang kanyang mga players para nga po makuha ang ikatlong sunod na panalo No, ngayon nga lang daw na tikman ng Phoenix yung tatlong sunod or 3-0 na panimula. Kaya't gusto nila, di ba, na ma-sustain pa yung momentum ng kanilang sunod-sunod na tagumpay. Okay, and para po sa Phoenix Fuel Masters, ang kanilang import na si BJ Johnson had 23 points, 11 rebounds, 5 steals, 3 assists, and 2 blocks. So, all-around performance para kay Johnson, habang tinanghal naman na player of the game si Richie Rivero na nag-ambag ng 16 points, 9 rebounds, and 3 assists. So, yan yung mga top performers ng Phoenix. And then, suporta ang ibigay ni Nakai Balungay na meron pong 12 points. Si Jason Perkins naman nag-ambag ng 10 markers para sa Phoenix. And then, Gian Mamuyak, naglaro na para sa Phoenix Fuel Masters. Nagtala po siya ng 6 na puntos, 3 assists, 1 block, and 1 rebound. So, yan yung naging stat line ni Gian Mamuyak sa kanyang debut sa Phoenix Fuel Masters. Sa panig naman po ng Barangay Ginebra, yung substitute ni Justin Brownlee, parang ano to, temporary import ng Barangay Ginebra, si Grigsby, okay, si Grigsby nagtala po ng 42 big points. Ibang klase, nagpasiklab kagad itong si Grigsby. Kaya lang, hindi pa rin naging sapat yan para nga po makuha ng Ginebra yung magandang panimula dito sa kanilang kampanya sa PBA Governor's Cup. So, yan po yung sa panig ng Ginebra, no? Bukod kay Grigsby na nagtala ng 42 big points, wala nang iba palang naka-double digit. So, binalikat talaga ni Grigsby yung scoring. Ang second top scorer ay si Jeremiah Gray with 9 points, si Abarrientos with 8, Pinto 6, Abis 5, Rosario was limited to 4 points lang, oh, Torres 3, Japet Aguilar 1 point, the rest wala na mga puntos. So, yan po yung naging story naman sa second game natin. And kagabi ha, si Coach Tim ko ng init ng ulo with 1 minute and 7 seconds remaining sa fourth quarter. Coach Tim Cohn was assessed with his second technical foul of the game, kaya automatic ejected sa ball game si Coach Tim Cohn. So, na-frustrate kasi nga naman si Coach Tim, no, sa panayam sa kanya after the game. Inamin niya na yung frustrations, no, towards the referee, nagpatong-patong na, tapos di pa maganda yung laro ng kanyang mga players, hindi nakasabay dito sa Phoenix throughout the contest, kaya napaka frustrating night, no, for the Gene Kings. No, frustrating night in many, many respects. So, the way they started the game, talagang not on the right foot. No, they battled back, but every time nga raw na lumalaban sila, nakakabalik sila, nakaka-receive sila ng mga weird calls. So, nag-spill out daw yon yung frustration niya sa mga referees. So, kaya technical foul, no, out of the playing court si Coach Tim Cohn. So, yan ang ating maaabangan naman kung paano makaka-bounce back ang Ginebra sa susunod nilang laban. And kung paano sila babangon mula po dito sa pagkatalong ito. So, ayan po yung mga resulta ng action natin last night sa PBA Governor's Cup. And then, idagdag ko na rin yung mga naging resulta nung araw po ng Sabado. Okay, nung araw ng Sabado, meron din tayo mga ball games. So, ito yung mga naging results sa Inari Center sa Antipolo, na ganap po yung mga laban nung Sabado. Rain or shine, lumasap ng pagkatalo sa kamay na Meralco Bolts. So, ang Bolts po, kinoriente, ang Rain or Shine, 122 to 114 yung panalo ng Meralco with their import, Antonio Curtis Hester, leading the way for the Bolts, 21 points, 9 rebounds, 2 assists. Ang nakitala ni Hester. And then for Rain or Shine naman, si Aaron Fuller ang top performer ng Ross. 28 points, 10 rebounds, 2 assists. So sa isa pang ball game last Saturday, San Miguel Beermen naman won over Terra Firma Jeep. Ang score is 109-104. So for SMB, George King ang nanguna sa kanyang 37 big points. Meron din siyang 14 rebounds at 2 assists. For Terra Firma, Justin Strings paced the Jeep with 28 points, 12 rebounds, and 3 assists. So yan yung mga resulta ng weekend games natin sa PBA Governor's Cup. Kaya ito po ngayon yung standings ng PBA. Sa Group A, nandiyan ang NLEX and Converge magkasalo sa ibabaw ng Group A action. Parehong malinis ang kartada. 3 wins, 0 losses. So unbeaten din ang San Miguel Beermen in so far 2 games. Hindi pa nakakalasap ng pagkatalo ang Beermen. So 2-0 record nila. Sinusundan ng Tropang 5G ng TNT na nanalo kahapon, 1-0. Terra Firma Jeep, 1 win, 3 losses na. Macau Giant Pandas, 0-4. So wala pa rin panalo ang Macau. And Titan Ultra, 0-3 ang record. Sa panig naman ng Group B, Phoenix with unbeaten mark na 3-0 followed by Blackwater Bossing 2-0. Meralco Bolts 1 win 1 loss. Barangay Ginebra 0-1, Magnolia 0-2, Rain or Shine 0-2. Mapait na panimula para sa Magnolia at Rain or Shine. Pareho wala pang panalo in 2 matches. So, yan po yung standings natin sa Group A and Group B ng Governor's Cup action. And for our schedule, so schedule naman natin, magpapatuloy po ang action agad-agad. Bukas, meron tayong doubleheader sa Inari Center sa Antipolo. Maghaharap po ang Meralco Bolts and Blackwater Bossing. 5:15 p.m. Inari Center sa Antipolo. Okay, at susundan ito ng main match between Phoenix and Rain or Shine. So itatala ng Phoenix Fuel Masters yung kanilang malinis na 3-0 mark kontra sa Rain or Shine na wala pang panalo dito sa Governor's Cup. So yan po yung doubleheader natin for tomorrow dito sa PBA. Okay, so we other 8 minutes after 7 p.m.,
4: we will take a break. Magbabalik pa tayo for more PBA updates, no? And other sports developments dito sa Sports 918.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Sports Radio 918 AM.
6: We have 39 minutes after 7 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918.
4: Okay, and balitang PBA pa rin tayo. Justin Arana ng Converge Fiber Exer, siya po ang tinanghal na player of the week matapos ng kanyang impresibong performance. Para tulungan ang kanyang koponan na mangibabaw dito sa kanilang kampanya sa ongoing action ng Governor's Cup. Eh, kanina nga, di ba, sa standings, ang Converge na sa ibabaw ng Group A action, kasosyo ang NLEX Road Warriors. Napakagandang panimula para po sa koponan ng Converge Fiber Exers. At isa sa mga dahilan kung bakit napakaganda ng kanilang start ay itong dominating performance ni Justin Arana. So, yung kanyang role, no, as one of the main men ng Fiber Exers, talagang nagagampanan niya ng maganda. At nag-deliver po ng back-to-back 30-point 10-rebound games itong si Arana para tulungan ang kanyang koponan na manaig kontra Terra Firma 105-103, and pinalo rin nila, diba, yung Macau Giant Pandas 149-124 para po makamit yung 3-0 na kartada dito sa PBA Governor's Cup. So, dun sa laban ng Converge against Terra Firma Jeep, nagtalapo ng 31 points and 10 rebounds itong si Arana. Habang career high 39 markers naman with 12 rebounds ang itinala ni Arana versus the Giant Pandas ng Macau. So, ayon po kay PBA statistician or chief statistician Fidel Mangonan III, yung 39 points ni Arana marked a new scoring record by a local for the Converge franchise. So, yung previous record holder kasi, si Alex Stockton, na naka 36 points siya noong 2024 Philippine Cup versus San Miguel Beer. Pero eto na, naungusan nga ni Arana sa kanyang 39 markers. And Arana joined Stockton in the list of homegrown players to score two straight 30-pointers in Fiber Exers history. So, kaya naman siya napiling maging PBA Player of the Week for the period July 14 to 19. So, according to Arana, siya at ang kanyang mga teammates sa Converge ay talagang ganado mag-perform, no? Dahil gusto nga nila makabawi dun sa disappointing performance nila last Commissioner's Cup, no, nabigo po kasi yung makatungtong sa playoffs ang Converge. So, kaya dito pa lang sa Governor's Cup, gusto nilang maka-recover, makabawi. At so far, so good para sa team Converge. Okay, so yan po yung ating Player of the Week for the PBA Governor's Cup. So parang ano, dalawa pa lang yata yung nabibigyan ng Player of the Week citation. Eh, kakastart pa lang naman ng conference. Diba? Si RK Ilagan yung last week, and then ngayon, itong si Justin Arana. Okay? So, good luck sa mga susunod pa ninyong laban. And ulitin ko lang, schedule natin for tomorrow sa mga nais pong manood ang mga laro ng PBA. Bukas, araw ng Martes, pero meron tayong dalawang mga games. Inares Center sa Antipolo ang venue. Meralco will go up against Blackwater. And then Phoenix will face Rain or Shine sa 7:30 main game. Okay? So, aside from that, ilan pa mga balitang sports. So, sa basketball pa rin ito, Phil Oil, Eco Oil pre-season tournament. So, kahapon po nagpatuloy yung mga laban sa Phil Oil, Eco Oil pre-season tournament. Nasa semifinals na kahapon yung mga matches natin. And, aba, talagang tuluyan ng, kumbaga, na etchapuera ang mga UAAP teams. Dahil, ito pong San Beda Red Lions, pinalo nila ang UP Fighting Maroons. So, dun sa isa nating ball game, dun sa main game ng Phil Oil Eco Oil pre-season cup, no? Sandeda Red Lions dethroned itong three-time defending champion University of the Philippines 93-72 sa semifinals match nila para makaabante po sa championship round. So itong reigning NCAA men's basketball champion ang Sandeda, so talagang pinaiigting nila ang preparasyon for the next season ng NCAA with its performance. Kung saan pinaunahan po ni RC Kalimag ang Red Lions, 27 points, including 6 triples yung kanya naitala, habang si Dom Sarigumba added 17 points para tulungan ang Sandeda University kontra UP Fighting Maroons. And then, very crucial din yung contribution ni Aldous Torculias, yung kanyang 14 markers for Sandeda na rumatsyada talaga from start to finish. They started the match with a 12-0 blast, and then napalawag nila yung kanilang kalamangan to as many as 26 points. And yun na, hindi na nakabawi yung Fighting Maroons. Kaya't umabante sa finals ang Sandeda. So now na naman po yung semifinal clash between JRU Heavy Bombers and Letran Knights, kung saan ang Heavy Bombers ang nanaig 82-73. So si Chris Hubilia ang top performer for the Knights sa kanyang 22 points, habang si Lawrence Mangubat had 19 markers. So, yung JRU Heavy Bombers secured their first Phil Oil Finals berth since the tournament's inaugural edition noong 2006. O, diba? Ganadong-ganado rin yung JRU. So, I think ang head coach nila, if I'm not mistaken, si Coach Nani Epondulan, no? Correct me if I'm wrong, pero parang talagang umaarangkada din yung JRU itong mga huling mga performances nila. So, yan po yung mga developments naman natin, no, sa collegiate basketball. So, sayang yung Letran, si Jonathan Malalili, I think siya yung top performer dun sa Letran Knights sa kanilang naging semifinal action. No, and unfortunately, yun nga, hindi naging sapat yung kanyang, teka, titingnan ko kasi ilang puntos. Si Jonathan Manalili nagdala po ng 28-point performance. So, game-high 28 points yung kanyang naitala. Meron din siyang 9 assists, 6 rebounds, and isang steal. Pero, yun nga, hindi pinalad na maka umos itong Letran kontra JRU. Sila yung inunsyami nitong Heavy Bombers. Okay, so yan po yung developments natin sa semifinals kahapon ng NCAA tuloy. Kasi puro NCAA 80s. Yan po yung semifinals natin sa Phil Oil Eco Oil Preseason Tournament. So for the first time, tama ba? First time na maghaharap sa finals ng preseason tournament ng Phil Oil ay mga NCAA teams. So, ito po, first all-NCAA championship showdown in Phil Oil preseason history. Okay? So, wow! Talagang nagpapasiklab ang mga NCAA teams. So, aabangan natin yung kanilang best of three finals na magsisimula, I think tomorrow na ba? Oo, araw ng Martes, kung hindi ako nagkakamali, yung pagsisimula po ng Phil Oil, Eco Oil, pre-season finals. Okay? So, tomorrow is game 1. Nakatakda po yan, alas 5 ng hapon. So, yun ang salpukan sa pagitan ng Sandeda and JRU Heavy Bombers. Wow, parang ano lang, NCAA Finals noong early 2000s. Diba? Lagi naghaharap yun, JRU, saka Sandeda. naalala ko ang coach pala ng JRU, si Coach Ariel Vanguardia. Diba? Tapos sa San Beda, si Coach Boyd Fernandez, Valentine na yun. So, lagi kasi yung nagharap, tapos napaka-intense talaga ng labanan eh. Diba? So, yan po yung ating aabangan naman at tutunghayan no, sa best of three finals ng Phil Oil, Eco Oil pre-season tournament. Okay? So, 10 minutes to go before 8 p.m. Break lang tayo na maikli and then magbabalik pa tayo sa iba pang mga pahabol nating balita dito sa Sports 918.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Naggalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
17: Magsisimula na ang usapang game ang lahat.
18: Game ang lahat.
19: Get set.
17: All set. All set na si Rhea Arevalo.
20: Panalo to.
19: Go!
21: Sports 918.
22: Sports 918.
23: Sports Radio 918 AM.
4: We have 8 minutes to go before 8 p.m. So, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. So, ilang mga pahabol na lang natin ng mga balita dito sa ating programa. So, nitong weekend, napakaraming mga developments sa sports, ha? Dahil yung ating Philippine Blue Girls din po ay tumapos ng 5th overall sa WBSC World Cup stage. So, strong statement ang kumbaga
6: ng ating Philippine Blue Girls by finishing 5th overall dito sa Women's Softball World Cup stage sa Lima, Peru. So, tinalo po ng Pilipinas ang host Peru 13-0 sa placement game kung saan nakakolekta ng 10 hits ang Blue Girls at nakascore sa lahat ng kanilang runs in a dominant offensive outburst sa very first inning pa lamang. Talagang romaratsyada na ang ating koponan. Si Royabel Palma earned her first victory of the tournament after tossing a complete 4-inning effort. No, they limited Peru to just 2 hits and 1 walk while striking out 2. So parang ano nga raw ito eh, repeat nung naging tagumpay ng Blue Girls over the host at the end of the preliminaries. No, tinalo rin po kasi nila yung Peru 8-0 sa preliminary round. So, bagamat hindi nakasungkit ng spot sa playoffs, itong ating Philippine Blue Girls, marami silang baong, kumbaga, experience at the same time, di ba, yung hindi nakakaya yung kanilang performance. Talagang taas na upo pa rin sila sa kanila nga pong naging effort no dito sa World Cup or Women's Softball World Cup stage. So, the Filipina batters stunned world number 3, Puerto Rico, with 5-4 victory. So, they ended the tournament with 3 wins and 3 losses na kartada. Yun pa lang, na-upset nila yung world number 3 na Puerto Rico. Napakalaking Kumbaga, napakalaking feat nun for our Philippine Blue Girls. So, according to Coach Ana Santiago, ang Blue Girls ay magkakaroon po ng isang linggong pahinga bago po sila magbabalik sa training, no? At kabilang dito ay another training camp sa Japan para po sa paghahanda nila for the Asian Games. Yun. So, isa rin sa mga team sports na lalawukan ng Pilipinas itong softball competition sa 20th edition ng Asian Games. Na again, 61 days ago na lamang po, magsisimula na ang 20th edition ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, wow, excited tayo for that. And aantabayanan pa natin yung mga developments sa training, sa preparasyon ng ating mga atleta, 'di ba? Dahil 2 buwan na lang 'yan, no? Bakbakan na. Ika nga sa Asian Games, gusto natin, 'di ba, malagpasan yung ating 4 na gintong medalya noong 2023 Hangzhou Asian Games. Naka-2 medals, gold medals tayo sa Jiu-Jitsu, 'di ba? Si Annie Ramirez siya, si Maggie Ochoa 'yon. Tapos gold medal natin with EJ Obiena sa men's pole vault and ang men's basketball gold sa 5-on-5 'yan. Yung ating Gilas Pilipinas men. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. So maraming salamat sa ating mga listeners, viewers, and then please check out our social media pages, facebook.com/sr918, sa X account, x.com/sportsradio918, and please like, follow, and share yung ating mga balita, interviews na nandiyan. So maraming salamat po until tomorrow. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter site muli. Ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
18: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
18: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
18: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
18: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
24: This is a public service announcement.
25: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
25: and Radyo Pilipinas.
0: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.